0: 92.700 FM again, the Auto City 93.700 FM. We can only get 13 minutes at 8 o'clock. Then say, up a line for you, Taylor Swift. Dancer was brought to you by Big Shot Hot Dog, Bigati Salasa. Swag sa bulsa. Magandang morning po. Last hour ng ating program, mga sweethearts. Ha, pinapaalala ko ulit sa inyo kasama sa aming balita kanina. Ha. Very acute and healthy yung ating hangin ngayon. Kaya kung pwede, kapag lalabas tayo ng bahay, magsuot tayo ng face mask. Ha. Tapos kung wala naman tayong gagawin masyado, o sa labas ng ating mga bahay, wala naman tayong mga appointments, hindi naman talaga ganun ka-importante. You better stay inside your houses, your home, para naman hindi na tayo makaka-inhale din naman talaga tayo. Pero hindi ganun kataas yung volume. Diba na ma-inhale natin na hangin na unhealthy. Right? Siyempre ba? Ito naman sa ating program. Nasa last hour na tayo, sweethearts. Nako, huwag kayo mag-alala. Kasi meron pa rin winner. Dito po na meron tayo sa oras na ito. Another draw. Ang sasayin nyo mamaya ng konti lamang. So, ibig sabihin, another winner will be drawn. Kaya naman, abangan natin lahat dyan. Ako, sino na naman kaya ito mananalo ng bugas at groceries, ha? Ang dami-dami na pong nananalo. Lahat nagkakabugas na at groceries. Ikaw na lamang ang hindi at saka yung silingan mo. Ingnapod kasi, ingnapod ang inyong silingan ba? Sabi mo kasi na, hoy, maminaw ka ba? Aron na naapog ka. Diba? Ganun yun. Be a blessing to others. Alam mo, sharing the good news, yan po ay isang pagpapakita na meron kang concern sa iyong kapwa. Ayan, kung ikaw ay nakatanggap na ng grasya from a Heart FM, ing na imong silingan. You share the good news. Ing na nga maminaw sad sila para naman maging blessing ka rin sa kanila. Di ba ganun yun? Be a blessing, yan, to others. 14 minutes after 8 o'clock, i-shoutout muna natin ang mga sumusunod. Ang dami nito pala. Ito, good morning, good vibes ng Francesca Charlotte. Maraming salamat sa inyo pakikinig. CB1 at CB2. Yan, ang dangkagan, magandang umaga. Okay lang, single, basta forever. Mamaya ako nababasahin ito, ha? O, sa aking kasabihan. Thank you sa mga nagbabadala ng kasabihang ganito, ano? Magandang morning, good morning. Mga taga-Bulwa. Ang Red Clay Eagles Club. Ayan, magandang umaga po. Thank you so much for listening. Lady M, magandang umaga rin. Mga taga Igbito Paul. Ayan, thank you. Sa inyong bang paminang. Ibang mga messages, mamaya ako nababasahin. 10 minutes after 8 o'clock, fast and prayer break here. Babalik tayo with more. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga sweethearts. Ako po si Jason Steele. Dito lang sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
1: 3.7 Ang adlaw nakatakaroon sa atong usa ka pirming nagamit sa kape. Atong pangayon niya ang feedback sa kape kung unsay nakatabang niya. Atong pautanon si ma'am. Unsay imong ngalan, ma'am?
2: Carmina Saladagaday ko. Tagaruhas, naa sa Baybay Pasil.
1: Ayon, unsay may imong kasulti sa kape, ma'am, sa imong paggamit ni ana?
2: Nalipay kay ko nga naanin nga kape, kay ang nakanindot anis siya, lami po akong tulog, o lami na sad akong pagbawas karon kay nga no. Kaysa diha manggod, sa usa ka semana, katulor ako makabawas. Munang nidako ko kaisang nga tanan, gani, sa niagin, sintay 3 pa karon, ni 73 na lang, muna nalipay ko ani nga, tungod ani yung kape corn, mauna siya yung usa nga, nakatabang ni nako, o nagamit gani po akong mga anak ani. So karon, lami po kaya lang tulog, gani, dili na po sila luya, hindi mabuntag.
1: Mo ba, ma'am? Salamat kayo sa imong feedback sa Capricorn, ma'am. Mo ka to si Ma'am Carmina sa Luererasan de Resaruas. Salamat kayo, ma'am.
3: Ang pakighilawas nga walay proteksyon mamahimong moresulta og sakit sama sa HIV. Apan sa insaktong impormasyon, pwedeng mabuhi nga himsog og normal. Ayaw kahadlok sa pagpatest, mamahimo kang muduol sa HAPSEM RHU Maramag alang sa libre, luwas og confidential nga testing. Tungod ang pagpakisayod sa status nimo, mao ang unang lakang sa himsog nga kinabuhi. Stay strong, be informed, get tested.
4: Stay strong, be informed, get tested.
5: Standing in a crowded room and I can't see your face.
6: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM, balita, pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
7: With heart.
8: The best mix of music
6: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: Nari 2.700 FM again, the Aura City, Nari 3.700 FM, moving on. 28 minutes after 8 o'clock. That's Ben and Ben for you, Langyap Pag-ibig. Ang dami na talagang mga napaluha ng pag-ibig na yan. Ang dami na talagang nasaktan. Ang dami na talagang nagkawindang-windang ang buhay. Ang dami na rin niyang anak nang dahil sa pag-ibig na yan. Talaga naman, oh. Toko! Di ba yung pag-ibig na yan talaga pagka pumasok sa puso ni Inuman? Sabi ka ng baby dolls. Hey! Ayoko na kantahin. Sabi mo. Di ba? Sabi nga ng baby dolls eh, kapag inibig mo siya at pag minahal mo siya, ay eh, talaga namang...
1: Pumukataw ang bulaklak.
0: Isang shoutout muna sa lahat ng mga sumusunod. Gandang umaga, sabi niya, Christmas feels na talaga, Jason. Shoutout sa akong mga sweethearts at sa akong kino na si Asharky Boy. Kaligay mong Sorgy. Magandang morning! Iway ha, sa inyong pagpaminaw ha. Miriam Basera ng Kapis ng Kauswaga, nakikinig sa atin ng kanyang family, Inza Family, and hi daw kay Sis Edna and Brad Boy Bagtasos. Ang makasandig na paminaw ni sila always at manifesting na maka-appeal sila sa pabugas. You know? Sakto. Aras natin ngayon, 8:29. Ito muna, alamin muna natin ang sitwasyon ng ating mga kalsada sa oras na ito.
2: RTA RTA Heart FM Road Traffic Alamin. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA Heart FM Road Traffic Alamin.
0: Nasa linya natin si HBG Joseph Y. Kuratranara ng MRG Taxi. Joseph, good morning!
3: Good morning, Jason! Still, good morning, sweetheart. Sa kanina, nakadaan tayo ng Kauswagan Diversion Road. Maluwag pa naman. Maliban na lang dyan, Jason, sa intersection na papunta po ng Makabalan at papunta po ng Likuan kasi may hinuhog kayo dyan na daan at hindi pa na si Ayos. May heavy traffic na po dyan sa ngayon. Diretso-diretso tayo papunta ng fair Makabalan. May kaluwagan pa naman ng fair. Hanggang nakabalik tayo, dumaan tayo ng Corrales Extension. Maluwag pa naman hanggang diretso-diretso papunta po na CM Recto. Ganun pa rin, maluwag. Hanggang nakarating tayo ng Marcos Bridge, maluwag. Hanggang nakadaan tayo ng Kauswagan Highway Intersection, papunta po ng NHA. May kaluwagan pa naman. Hanggang nakarating tayo dito sa banda po ng Bulwa. Ang Bulwa, good news, Jason, kasi maluwag both sides sa ngayon.
0: Oy, very good! Maganda balita yan, ha? Usually, dyan, diha kita matanggong ba, no? O sa lugar na yan. At anyway, sige, may pasahero ka ba sa oras na to?
3: Maluwag ang taksi ko ngayon, Jason.
0: Maluwag.
3: Kaya maluwag ang mga daan.
0: Maluwag sa labas, maluwag din sa loob ng taxi. O siya, sige. Makakahanap din yan. Magkakaroon din mamaya. Maraming salamat sa iyong report. HBG Joseph Y. Kuratranara ng MRG Taxi.
3: Ayan ang latest sitwasyon ng mga sadang nadaanan ko ngayon. Heart Pasada Group Joseph Y. Kuratranara ng MRG Taxi para sa Heart FM Road Traffic Alamin.
2: RTA RTA Heart FM Road Traffic Alamin.
0: Aras natin, 31 minutes na makalipas ang alas 8 ng umaga. Halos tanan online na karon. O siyempre, ang paborito sa kadaghanan, ang pagpamalit online. Masayo na ang online checkout gamit ang GCash Pay Online kay di na nimo kinahanglan ang barya o wala na'y suklian pag-abot sa parcel. Para walay hassle sa online checkouts, gamita ang GCash Pay Online. Sakto ang payments, safe and secure pag gamit ang GCash Login Safe. Kinahanglan lang o biometric confirmation o fingerprint sa phone para ma-confirm ang bayad, para malikyan ang scam. Para malikyan ang failed transactions, siguruhang adunay sufficient funds ang imong GCash wallet. Maunga mag-free cash-in gamit ang official GCash partner merchants sama sa Pure Gold, Palawan Express, LBC, Bayad Center, o guban pa. Para kompleto ang imong pang-shopping, walay fees, walay kaltas. Siguruhan lang, perming na isulod na GCash wallet, pinaagi sa regular nga pag-cash-in para perming ready sa online shopping. Ma-enjoy nimo ang free cash-in hangtod 8,000 pesos kada bulan. Hassle-free gyud ang online shopping gamit ang GCash Pay Online. Para tuloy-tuloy ang checkout, dapat perming well-funded ang GCash wallet gamit ang free cash-in. Go with GCash Pay Online para sa saktong payments, secure checkouts. Visit the GCash Help Center or call 2882 for Globe TM or 0272139999. Other networks of fees may apply to know more. G-Exchange Incorporated is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas. GCash, zero cash in fee. Walang kaltas. Free cash in up to 8,000 pesos monthly at GCash Partner Merchants Nationwide.
2: Heart

0: Plus, Uno Plus. Di kalidad nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga igan!
1: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay! Payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Magkabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit. Gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Magkabuhay Plus Dietary Capsule. Kanuman kahirap ang pinagdadaanan mo ngayon, laban lang! Go lang! Go for health, go for life with EXL. Isang paalala mula kay Ate Anne.
2: May buhay sa makabuhay!
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music
6: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

32.7 Hard FM ke gaya de aur seri 93.7 Hard FM ke no. Oh yeah, 8:44 on the clock. Time's brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. Dempsey Robles brother, magandang umaga. Maraming salamat sa inyo pa ikinig ha. At si Jude Ross brother, magandang umaga din. All the way from Bulwa, kasamay ating JL Flower Shop. Yon no! May buntag, magandang kalapasan. Good morning! Shout out sa kanyang mother dear na naminaw karoon, si Mama Inday. I love you so much, ma. Yan, sabi ni Ate Fel ito, sa Team Turok Botoy, magandang umaga! Nagang salamat sa inyong pagpaminaw, Jan Dapita. Si Mami Marilyn Gonzalez, nabasa ko na ba ito kanina? Nakakagiliting Friday. Ay, mga ganda talaga ni Mami. Nakakagiliting noong Friday pa pala yun. Teka muna, ito yung isang bago. Yan, fine Monday morning. Gwapong Jason S. Yan, shoutout sa mga gandang people sa Earth, si Amy and Miles, Malumadres. Sa may kamamanaan, good morning kay Beth Paktura daw sa Puntod, sa Radake ng Upper na Nazareth. Clarky M, the Gonzalez family of Zone 2 Carmel, is listening. Especially daw sa H&M. Magandang umaga! Tagang salamat sa inyong pagpaminaw, Dian Dapita! Bugas at groceries na! Paminaw, paminaw, dali! Pa-premyo na sa Ruleta! Piliin mo na kung saan kaya tayo bubunot. Andito po yung studio namin sa may FICO Admin Building, Bamenta Boulevard, Carmen Ilaya, Abay sa West

0: City Central School. Oops! Bayabas. Mga taga-Bayabas, maminaw. Doon na tayo ng isa. Yun, no? Ang nakasulat, Zone 4, Bayabas. Ang pangalan ng nakadaong ng bugas at groceries mula Zone 4, Bayabas, Roslyn Behiga. Roslyn Behiga o Bejiga. How do you pronounce this one? I think it's Behiga. Congratulations, Roslyn Behiga ng Bayabas Zone 4. Ganating kay Carlos Matibukon ng Gusya. Carlos Matibuko ng Gusya, nakadausad kang bugas at grocery. Samantala, eto pa, ganun din kay Joben Raagas. Joben Raagas ng Bonbon, congratulations. Nakadausad kang bugas at groceries. Armel Harlata ng Zone 6 Bonbon. Parehas taga Bonbon, ha? Armel Harlata, congratulations. Nakadausad kang bugas at groceries. Ganun din si Raymond Burlat. Raymond Burlat ng NHA Kauswagan. Sumayin nyo ang ating The Price is Price Overload. Ito po inihating sa atin ng Covenant Enterprises, where your piso gets more value. And for another break here, actually final break ng ating program. Ah, huli mga minuto. We are squeezing the final minutes of the board. Start by kihapon mga sweethearts, ha? Padaan nyo lang sa pagpaminaw. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart Ko. 93.7
1: Nanay Tessie, taga saan nga po kayo?
2: Taga Santa Rita, Samar.
1: Kayo po ba, nanay, ay umiinom na ng ating rice coffee?
2: Matagal na po kaya buhin kasi noon hindi ako makalakad.
1: Mm-hmm.
2: Tapos hindi ako makatulog.
1: Mm-hmm.
2: Tapos pabalik-balik na ako sa doktor. Wala namang effect, sabi ko nga. Kaya nung narinig ko, agad-agad akong bumili. Pati nga yung anak kong isa, yung pangalawa ko, hindi siya makalakad.
1: Mm-hmm.
2: Pinainom ko na rin siya. Ngayon nakasagtrabaho na siya. Tapos yung asawa ko, ngayon ganun din. Yung ano niya, yung chan niya sumasakit.
1: Mm-hmm.
2: Sabi ko, uminom ka na rin ng rice coffee. Yung pag-iinom ko, dala-dalawa na kasi para tuloy-tuloy na yung pagdaling ko. Sinabayan ko din ng ano, rice capsule.
3: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ng ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan.
5: Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag Bukidnon, beside Z-Gas.
6: Radio with heart.
7: The best mix of music.
8: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

92.7 Thunder FM ka gyan the Auto City 93.7 Thunder FM ki on the winner of the best new artist and also the best performance by a male recording artist sa nakarang awit awards. That's Nicole for you with the Panaginip. Pa 3 more minutes before 9 o'clock. Isang magandang umaga muna and happy birthday kay Danny Lido. O yan o, sa kapatid po ng aking kaibigan ng si Sir Glenn Lido. Happy birthday, Sir Danny Lido. And wedding anniversary to my parents, Hilda and Geraldo Lido. Ba, double celebration ha? Ayun o. Yan, congratulations po sa wedding anniversary. And happy birthday, pakaon na. O doon sa nag-celebrate na kanyang birthday na si Sir Danny Lido. Ano pa nga ba? Di, kain na na. Sir Glenn, good morning! Maraming maraming salamat. On that note, magpapaalam na po ako. Maraming maraming salamat! E ano pa nga ba? Eh, follow niyo po ako sa aking Facebook page, ha? Ang aking Facebook page, Jason Space Heart FM. That's a Jason Space Heart FM. I'll see you guys again tomorrow. Maraming salamat po. My name is Jason Steele. Na nagsasabing, ang puso ng bawat isa ay parang paminta. Alam na buo na, abay dinudurog pa talaga. Para daw mas masarap ng timpla. May mga tao natutuwa, no? Kapag durug na durug ka. Magsama na sila, oy. Padayon mga sweethearts sa magpaminaw. Have a great Monday! Manatili ha, nakikinig dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko!

0: This is Heart 92.7.
1: Heart FM News Update.
2: Nagpaabot ng babala ang Department of Education o DepEd School Division Office of Bukidnon laban sa mga individual na nanghihingi o naniningil ng pera o anumang uri ng bayad gamit ang pangalan ng ahensya. Ayon sa DepEd Bukidnon, hindi ito nangungulekta ng anumang bayad para sa mga transaksyong may kaugnayan sa promotion, appointment, transfer, proyekto, training at iba pang opisyal na gawain. Nilinaw din ang tanggapan na walang otorisasyon ang sinumang nagpapakilalang kinatawan ng DepEd Bukidnon na manghihingi ng pera, pabor o anumang kapalit para sa mga transaksyon ng ahensya. Pinapayuhan ng publiko na maging mapagmatyag at huwag agad makipagtransaksyon sa mga kahinahinalang individual. Ito po si Tony Gonzales para sa Heart FM.
1: Heart FM News Update.

92.7 Heart FM Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Bukidon. Happy Monday, sweetheart. Sorry, na-miss ko kayo, ha? Welcome, welcome. It's a great, it's gonna be a great week. It's gonna be a great day. We're up till 11 o'clock. Dito po sa ating programang Music from the Heart. Lunes na Lunes. O, magkakasama tayo si George at si Dr. Heart. At ang ating question of the heart, drum rolls please. Alam ko, inaabangan to eh. O, nasano na din natin to, ha, Facebook page. So you guys can comment or message us through our Facebook page. Ang ating question of the heart, nako, totoo nga bang walang pinipili ang pag-ibig? Wala nga ba pinipili ang pag-ibig? Ay, text us at 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Our Facebook page, ito rin yung sinasabi ko, ha, that you guys can comment, follow, like, and share. Heart FM 92.7 dash Cagayan de Oro City. Ako wala talagang, ako naniniwala ako na ako pag ako umibig, ha? Walang pinipili kung sino ang tinitibok ng puso natin, di ba? Or nawawala yung internet natin, ha? Anyways, narito, I'll play an OPM song for you, rather. We got Leo, Maging Sino Ka Man. Kasi nga, walang pinipili ang pag-ibig. Manatiling makinig dito lang, samahan ako sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.

Heart FM. Heart FM.

0: 92.7 Heart FM Kagayan de Oro 93.7 Heart FM Bukid Noon. Ay nako Sara G, hindi ko alam eh kung sino siya eh. Sino nga ba siya at pinagpalit mo? Masigit pa ba siya sa akin? No? Ay, may mga tanong na ganyan, Diyos ko. 9:48 ang ating oras, mga sweethearts, and you're still tuned and you are stuck and locked dito po sa ating programang Music from the Heart on its Monday edition, September 21st. Let's go ahead and read some thoughts doon po sa ating Facebook post. And sa mga kaka-tune in lang, totoo bang walang pinipili ang pag-ibig? And we got si Sara D. Sabi ni Sara D. Rinesa Dakay, hi, I miss you. Sabi niya, yes, wala po pinipili ang pag-ibig. Kaya nga, tinatawag na love is blind. Kasi kahit mali, sige pa rin. Thank you, George and Dr. Hart. Maraming salamat. Also, hi to Ate Marifel de Quito Ahes. Good morning, my fave duo. I miss you so much. I miss you too, Ate. Sabi niya, I have a long story to share, but summarize ko na lang, ha? Okay. Sige. Sabi niya, para sa akin, wala talagang pinipili ang pag-ibig. Itong hobby ko ngayon, marami talagang tutol. Kesyo, mahirap daw. Pangit, may mga ganun. Oo. Pero wala yan sa ano eh. Wala yan sa itsura. At wala din yan sa status ng buhay.
1: Mm-hmm.
0: Nasa puso yan.
1: Mm-hmm.
0: Nasa pagmamahal. Diba, Dr. Hart?
1: Talaga.
0: Mayong bundag.
1: Talaga lang, ha?
0: Good morning! O, bago ko ipagpatuloy yung message ni ni Ate Barif.
1: Ang haba naman yan.
0: O, haba nga eh. Oo. Dito ako nagbabasa medyo ano sa ating...
1: Oo nga.
0: May downtime ata ngayon si Facebook. Sa desktop version niya. Eh, sabi niya, samantalang... Marami daw akong manliligaw na mayaman. Alam niyo po, hindi ko naman tinitingnan ang estado ng buhay. Ugali po ang basihan ko. Aanin ko naman na yaman nila. Matapobre naman ang kanyang mga alipores. Alam niyo, oo. Sabi niya, alam niyo, hindi ko pinagsisiya ng taong to na pinili kong makasama habang buhay. Dahil kahit salat man kami sa karangyaan, mahal niya ako at mga anak namin. He's been a good provider since day one. Hindi kami pinabayaan. Yung taong gusto nila para sa akin, tingnan nyo, para lang nagpalit ng damit o magpalit ng babae. Shoutout sa mahal ko kahit puputi na ang buhok ko. Ay, Rainier.
1: Grabe naman yan. Pwede naman pang ano yan, parang pwedeng pang Dear Heart.
0: Oo, gusto ko yun. Yung parang nag-share na talaga siya, Dr. Heart. Sa kanilang
1: sa
0: love story.
1: Sa Dear Heart, sana gawin natin yan.
0: Oo, malapit na abangan nyo.
1: Into details kung bakit ka nagkaganyan, di ba? Bakit nagkaganon ang estado ng puso mo?
0: Yeah.
1: Ng heart mo?
0: Ng heart mo.
1: Ah, di ba? Good morning!
0: Good morning, Dr. Heart. Ayan na, oh, hinahanap nyo. Andito na si...
1: Hinahanap nyo
0: andito
1: talaga.
0: Andito si Dr. Heart.
1: Sa akin kasi ipin ko.
0: Ay!
1: Oh.
0: Ala. Nako, Dr. Heart. Magano tayo. Mamaya, inong kagabot para.
1: Oh. Well, anyway, ayun na nga. Usapang, ano to, pinipili, di ba?
0: Ganun. Totoo nga bang walang pinipili ang pag-ibig?
1: Ay, nako. Oh. Ika nga, pag ano, pag sinasabi natin tuwing Valentine's, pag tinamaan ka ng palaso ni Cupido, di ba? Ng arrow ni Cupido, yun na nga.
0: Yun diba? Na.
1: Siya na kaagad.
0: Ay.
1: Sana. Dumating na sa'yo, George.
0: O nga eh, yun din yung... yun din yung wish ko. Sana, sana.
1: Mamimili ka pa ba?
0: Ngayon. Oh, di kasi sabi ko nga eh, may ano yung
1: may
0: mga...
1: standards.
0: May standards. Diba? Yung bawat itan. Yeah, it's not applicable to all. Pero, oo. Yung parang tipong... Hindi naman sa namimili, pero doon tayo sa taong itinadhana talaga. At ito, hindi ako ang namili, kundi ang Panginoon ang namili para sa akin.
1: Oh,
0: di ba? Up here, up here, up here.
1: Di ba? Parang sinasabi nga nila may mga taong dumarating sa buhay natin.
0: Correct.
1: At the most unexpected time.
0: Yes.
1: Di ba? At the most unexpected ways. Di ba?
0: Correct.
1: Bigla na lang. Mm-hmm. Hindi natin nakokontrol. Minsan na bigla na lang tumitibok yung puso natin para sa taong ito.
0: Totoo. Di ba? Di ba?
1: Sige, ano kaya ang take pa ninyo dun sa ating question of the heart? Totoo nga bang walang pinipili ang pag-ibig? You text us through our text line 0917-157-9927 and at 0961-8924-927.
0: And you can also get in touch with us through our Facebook page. Mag-comment at mag-message sa Heart FM 92.7-Cagayan de Oro City. 9:53, we're on to the next hour na. Keep it here sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
2: 93.7 Time Check brought to you by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy.
3: Diabetes, sakit sa puso, kidney problem. Iilan lamang ito sa mga pangunahing solidaryo sa kalusugan ng ating katawan. Tanging EXL Makabuhay Plus, solusyon sa mga problemang ito. Binubo ng 17 mga makapangyarihan at epektibong halamang gamot tulad ng makabuhay, moringa, neem, guyabano, luya, bawa, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kaya switch na sa EXL Makabuhay Plus. Dietary capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1, at EXL All-in-One Skincare Oil. Laban para sa kalusugan. Go for health. Go for life. With EXL, may buhay sa makabuhay.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music.
2: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
6: Purified Eyes. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Eyes, Purified Eyes, ang eyes na masaligan.
5: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Bukidnon, 1018. I like that song. Kahit sino. Oh, basta mahal ako. Oh, tama yun. Tama yun. Good morning, sweethearts. Second hour na ng ating programang Music from the Heart. Ngayong Lunes, and we are commemorating the 54th anniversary ng pagdeklara ng martial law noong September 21, noong administrasyon pa ni Marcos Sr.
1: Mm-hmm.
0: So, ang bilis ng panahon.
1: Di ba ako napapanganak?
0: Oo, ako din. 54 years
1: ago. Ayun. Alright, dito tayo sa... Totoo bang walang pinipili ang pag-ibig?
0: Ay, yun nga, tama nga yung sinabi ng kanta.
1: Kahit sino?
0: Kahit sino, basta mahal ako.
1: Mm-hmm.
0: Oo, oh, diba? At pinipili rin ako at the same time.
1: Bitsang kasi hindi na-overrule ng mind yung heart, diba?
0: Yes.
1: May mga pagkakataong ganyan na bigla mo na lang nararamdaman yung kakaibang feelings para dun sa isang tao na yun.
0: Tama, diba? Tama. Yung parang, ay,
1: kusang dumarating, di ba? Hindi mo inaasahan. Diba? Kahit nga sinasabi nga, George, no? Yung iba nga na sinasabi nila, nabubulag sila sa pag-ibig.
0: Correct.
1: Na ganun. Na kahit may pagkakamali o may flaws yung isang tao, eh talagang pinipili pa rin nilang mahalin ito. Di ba?
0: Di ba? Ganon kahiwaga ang pag-ibig.
1: Ay, mahiwaga nga ba?
0: Totoo yun. Diba?
1: Yung mga tipong kaya mong tiisin yung mga pagkakamali at pagkukulang ng isang tao alang-alang sa pag-ibig. Ay, diba?
0: Sarap naman nun.
1: Mm-hmm.
0: Kaya nga sabi dito ni Melissa Robete, Dr. Hart, totoo, walang pinipili. Kahit matanda na, umamahalin pa rin buong buhay. Wala
1: ayaw
0: ka na magawa. Yun ang pinili ng Heart FM mo.
1: Talaga. Totoo yan, di ba? Hindi naman sukatan na magkaparehas kayo ng edad.
0: Correct.
1: Meron ako mga kakilala na ganyan.
0: Uh-oh.
1: Sobrang layo ng gap nila. Pero talagang totoong nagmamahalan sila.
0: Ay, wala sa ano yan, ha? Wala talaga. Totoo yan sinabi ni Ate Melissa.
1: Oo nga.
0: Sabi ni Irene Toms. Sabi niya, si Ate Irene, ika nga, bulag ang pag-ibig. No references. Basta siya ang tinibok at tinumbok. Yun na yun.
1: Ay!
0: Gusto ko yung tinumbok.
1: Natumbok nga.
0: Ay, natumbok mo, Ate Irene. Yes na yes siya doon eh.
1: Mm-hmm.
0: Ayan. Heart FM CDO, hi to Ma'am Lisa Dorrens. Ayan. Good morning, good morning. Mm-hmm.
1: Hey, mga taga LGU Kitaw-Taw, ha, nakikinig sila ngayon. Good morning po sa inyong lahat.
0: Maing buntag. Mm-hmm. Thank you.
1: Maraming salamat. Kina Sir Boris Esparza at sa lahat din po ng staff ng LGU Kitaw-Taw. Ayan. Good morning.
0: Good morning. Good morning. Ito may mensahe tayo sa ating Facebook. Sa ating text line. Oh, ito text line
1: okay.
0: natin.
1: Okay lang. Okay. Kaya mo yan.
0: Sabi niya, morning both. I believe before falling in love, we have set our standards as what kind of person we do like. We can't fall easily. Unless otherwise that person close to you or one of your friends will somehow develop a feeling of love.
1: Mm-hmm.
0: From Capcom.
1: Maraming salamat. 1120, hi to you. Thank you for listening always.
0: Good morning.
1: Saan pa ba? Saan ako? Susan Kake. Sabi niya, hi, good morning, Sexy George and Dr. Hart. Sa akin lang, ang pag-ibig ay walang pinipili. Ang pag-ibig, kusa na lamang tumitibok. Kusa na lang tumibok ang puso para sa isang tao. Tapos, ano pa yung next, George?
0: Gusto
1: hindi
0: mo,
1: ko na mabasa.
0: Sabi niya, gusto mo.
1: Sa isang taong gusto mo. Nakala ko tinatanong anong gusto ko.
0: Bongga. Thank you, Ate Susan. What is Melvin naman? Yeah, yes. Sabi niya, yeah, yes.
1: Aha. Talagang daming nag-a-agree, ano?
0: Yeah.
1: Dun sa wala ngang pinipili ang pag-ibig.
0: Kapag tumibok yan. Sabi nga, kapag tumibok ang puso, wala ka na magagawa, kundi sundin ito.
1: Parang kanta yan ah.
0: Oo.
1: Kapag tumibok ang puso.
0: May dance step pa yan.
1: Ika nga, love is like a bubble gum.
0: Kumupilit.
1: Makabuang. Oras natin, 25 minutes makalipas mo ang 10 o'clock in the morning. Still with George and Dr. Hart here. Dito po sa ating programa, Music from the Heart. Sige, padala niyo po sa amin yung inyong mga comments. Aantayin po natin, ha. Sige yung reaction dun sa ating question of the heart. Totoo nga bang walang pinipili ang pag-ibig? Text niyo po kami, 0917-1579-927 and at 0961-8924-927.
0: Online ka ba? Pwedeng-pwede mag-comment at mag-message doon po sa ating Facebook page, Heart FM 92.7-Cagayan de Oro City.
1: Sabi ni 1120, George, nga naman dyan ng question of the heart ni George, uy.
0: Nakalabad sa ulo.
1: Mga laging nakaka-relate. Oh. Mababalik mga ni George, just keep it here on your Heart FM.
0: Ang radyo ng heart ko.
2: 93.7 FM. Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa. Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap, ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw, gluta para sa kintab, papaya para sa kinis, at carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi, moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
3: Radio with heart.
4: The best mix of music. From the station with heart. This is Heart FM 93.7. An avenue for local talents and artists.

0: 92.7 Heart FM Cagayan Oro City, 93.7 Heart FM Bukidnon.
1: Just for you.
0: 3T, that's I Need You.
2: I need.
0: Oras natin, 10:39. Kasama niyo pa rin si George and Dr. Hart. Ayan. Ay, nako. Para magkasunod na napaka-bigat sa damdamin yung mga kanta natin.
1: Oo nga.
0: Kasi bukas na lang kita mamahalin. Pero I need you eh.
1: Right now.
0: Oo.
1: Hindi bukas.
0: Kaya nga.
1: Ngayon.
0: And that's the wonder of love. Daming mga kantang nakaka-relate dito sa ano natin, sa question of the heart natin, di ba? Ayan. Batiin natin si Mami Marilyn Gonzalez na nakikinig sa atin. Good morning po sa inyo, Mami Marilyn.
1: Hi, good morning, Mami. Oh, batiin natin, shoutout sa kanyang SNHS Batch 71 sa may Kitaw-Taw at Dagkagan, Bukidnon. Sila Evangeline Ginabe, Nida Esparcia, Bridge Cubero, June Salar, James Torino, Sally Ganas, Jing Lopez, Elena Igar, Ging Modiquillo, at Nards Durog. Eh, maraming salamat, Mami.
0: Mga tropa pips ni Mami Marilyn yan.
1: Si Sir Dale Salon ng Ritter Taxi. Good morning. Thank you for always listening.
0: Good morning din sa mga taga-Kamayan sa Manukan, ha? Diyan po sa may...
1: Ay, thank you, thank you.
0: Diyan, Corrales Extension ba? Kina Dexter, kay ano to, Algie Mar, kay Ramil, kay Michelle, and also to Enrico. Hi po sa inyo. Sa kay ma'am.
1: Oh, kay Miss Marie. Ayan, Miss Marie. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Sa lahat ng mga kumakain dyan, enjoy eating. Damsoy, mayong buntag Damsoy. Thank you for always listening.
0: Ito naman mula kay 9623. Sabi niya, good morning both. Oo, oy. Pugngan lang ang baha, di lang ang gugman. Ayan, pero be sure na ang gugman na yan sa tamang tao lang at wala kang naaapakan at nasasaktan na iba. Ayan, happy Monday everyone. From Nate, hi to
1: Nate.
0: You.
1: Good morning, Nate. Yes, totoo naman, di ba? Mm-hmm. Itutong pagmamahal.

0: Po yung ating question of the heart, na totoong bang walang pinipili ang pag-ibig? Pwede kayong mag-comment dun sa ating Facebook post. 10:42 ang ating oras. We'll be pausing for break. We'll be right back for more. Keep it here on your Heart FM.
1: Ang radyo ng heart ko.
2: 93.7 This is Heart FM. EXL Maka Buhay Plus Dietary Capsule. Puno, siksik sa sustansya at vitamina. Gawa sa mga pilingsan ka tulad ng mabuhay, moringa, neem, guyaba ng luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Maka Buhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life. With EXL. May buhay sa makabuhay.
3: Radio with heart.
4: The best mix of music.
5: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
6: Sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang iniintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises, located at JR Borough Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises, where every piso gets more value.
7: Where every piso gets more value.
8: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
9: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
10: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
11: Kaming mga tagalapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
8: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
9: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
10: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
11: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
8: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
9: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
10: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
11: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
9: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
8: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
5: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

it be? Why can't it be the two of us? Why can't we be lovers?

0: 92.7 Heart FM Kaganda Auto City, 93.7 Heart FM Bukid Noy. Hey Carl, bakit nga ba hindi pwedeng tayo?
1: Why eh kasi
0: eh kasi nga ano?
1: Hindi ako pinili mo. Wala tayong choice kundi no choice.
0: Bigat nung lyrics na yun, yung linyang we came at the wrong place at the wrong time.
1: Grabe naman. Hinoktok malala.
0: Ano ba to? Sumasakit na heart ko ha.
1: Ay! Huwag ganun.
0: Ay! Anyway, ayan nga ang ating question of the heart. Pinag-uusapan natin sa napakagandang Monday morning. Ano nga uli yun, George?
1: Ay, totoo nga ba? Walang pinipili ang pagbili. Wala nga bang pinipili?
0: Wala nga pinipili, then why can't it be?
1: Madaming circumstances. Baby, please don't get me wrong. Ano yun?
0: Maraming mga bagay na hindi talaga po pwede,
1: yes,
0: di ba? Mga ganyan.
1: Yes.
0: Minsan dumarating tayo sa punto na ganyan. Why can't it be? Pero yung iba naman ay pinaglalaban kung ano yung nararamdaman, kung ano yung tinitibok ng puso nila. Di ba? At saan natitest yung totoong pag-ibig?
1: Correct. Walang ano dun ha. Walang masama dun if you really wanted to, you know, pursue and give it a shot.
0: Mm-hmm.
1: Malay mo. Pero kapag tama na, tama na.
0: Oo nga. Malay mo, sa... Kumbaga, di ba, gumagawa tayo ng isang libro, eh. hindi pa tayo nangangalahati dun sa book na ginagawa ng Book of Life, ika nga.
1: Yes.
0: E baka pagdating dun sa ending, di ba, on the last few parts, nandun na yung climax, di ba? Then eventually, it will turn out
1: something special
0: for the both of you, di ba?
1: Nalala ko, sabi ni ano ni Jason Steele, if you wanna leave a footprint here, dito sa mundo, it's gonna be two things. Magsulat ka ng kanta at magsulat ka ng libro.
0: Ng libro.
1: For people to remember you by.
0: Hindi pa nakapagsulat ng kanta eh. Jingle, nakapagsulat na ako.
1: Hit na jingle. Kung meron nga lang nga. Ang tawag doon, di ba may top 100 billboard sa kanta. Sana may mga...
0: Tapos sinutugtog pa lagi. So may ganun. Ano kaya jingle yun?
1: At memorize na nga ng lahat.
0: Oo.
1: Alam mo yung kapag bumunta ka sa isang lugar, biglang kinakanta yung jingle.
0: Oo nga. Alam mo.
1: Nakatuwa.
0: As a writer.
1: As a composer.
0: Ang sarap sa feeling na kinakanta. Parang may isang araw lang na sinulat ko lang yung mga lyrics na yan. Eh.
1: Yes.
0: Bigla na lang. Yes. Ay, talagang ano ha? Talagang sinulat ko talaga na dahan-dahan. Tapos tuloy-tuloy talaga. Very spontaneous. Na biglang pumasok sa isip ko yung mga lyrics na yun.
1: Nalala ko yung kwento mo dyan.
0: Oo nga. Nag-park lang ako sa isang kalsada na din. Sawa-sawa ko lang yung cellphone ko. And then I wrote the lyrics. Yun na yun.
1: And that's what we are enjoying now.
0: Ang title nun, Ang Radyo ng Heart Ko.
1: Diba? Alam mo, ito tong heart from bata hanggang talaga sa akin ng nanay at tatay, memorize yun. Yung jingle. Abangan nyo. Meron tayong mga jingle contest. Yeah, i-memorize na din yan, no? Para, you know, you've got to enjoy the vibes of the song.
0: Eto, merong binadala si 1120. Ayan, nakahaba naman ito. Parang naiiyak ba kami ni George nito? Sabi niya, hi po, ang ganda ng question of the heart. Sobrang nakaka-relate po ako based on something that happened to me last night. Talaga, ha? Oo. Sabi niya, asan na ba ako? Totoo bang walang pinipili ang pag-ibig? Siguro in a way, yes. Sabi nga nila, sometimes you don't choose who your heart falls for. Yung feeling na you just find yourself loving someone kahit napakahirap ng sitwasyon at napaka-complicated. Pero I also realized that loving someone and choosing someone are two different things. Kasi pwede mong mahalin ng isang tao ng totoo, pero still not be able to choose them completely. Kagabi, I asked someone I love to choose. And as painful as it was, I realized that he couldn't. Alam ko na hindi niya din ako kayang piliin. Not because the love wasn't real. Totoo naman yung pagmamahalan namin eh. Yun nga lang, there are things bigger than what we feel. And the hardest part is knowing that he doesn't want to lose me either. Kaya nga napaka-complicated ang sakit na hindi kapiliin, pero mas masakit din kung mawawala siya.
1: Teka lang. Alam mo yung parang
0: ano?
1: OMG moment.
0: Yeah, ikaw na nga mag-adlib, George.
1: Grabe naman yun. Ay, alam mo, may ano ako, parang hindi naman siya parang
0: sige nga, advice or game.
1: Parang yung natutunan ko lang.
0: Taruhin mo yung ano mo, ha?
1: Hindi kasi, pag may mga bagay kasi, yung, you know, as you grow old, may realization ka that not everything will be on your favor. At meron ding mga bagay na hindi naman sa hindi importante sa'yo. Nagmamatter siya eh, sobra. Kaya lang may mga
0: maraming
1: bagay.
0: Circumstance na correct. Ikaw consider.
1: Kaya lang may mga bagay na kailangan ding bigyan ng, you know, sakripisyo.
0: Pero tama yung sinabi ni 1120 na hindi naman question kung talagang mahal niya yung isa't isa.
1: Yes, diba? Ando na tayo eh. Ando na. Mahal talaga nila isa't isa. Kung sino man kayo.
0: Yun na nga. Nagkataon lang siguro na nasa isang sitwasyon na napakahirap, di ba?
1: At ito, ako, walang tao talaga makapagpasabi what to do or how to do it, how to deal with that. It all boils down sa inyong dalawa.
0: Yun. Siguro para sa akin, George, yun na nga, sinasabi nga natin we don't know what the future holds, di ba? Baka nga at the end nung book of life natin. Yes. And kayo nga talaga. Di ba?
1: Yes.
0: Parang ganun. Dumadaan tayo dun sa different chapters ng ating buhay. Di ba? Siguro pinaka-importante naging masaya yung puso natin.
1: Diba? Yun naman yun.
0: Nabigyan natin ng chance na ngumiti yung heart natin. Na somehow nag-o-overflow yung kasiyahan pagkasama mo yung taong yun.
1: Correct.
0: Diba? Naging parang nagkaroon ng kahulugan yung buhay mo kung saan ka man. Diba?
1: Mm-mm.
0: Ay, nako. Sa akin pati kami bumibigat yung heart namin. Grabe naman itong mga comment na ito.
1: Grabe naman kayo sa akin. Diba,
0: naiiyak na ako.
1: Ako din eh.
0: Ito muna mula kay 2745, Buenos Dias Heart FM. Sabi niya, ay mga taga Santa Cruz Village daw, Zone 8 Carmen. Sabi niya, yes, tinuod na walay gipili ang gugma, basta... ano sa to?
1: Nagkasinabot
0: mong duha. In terms sa gugma, walay bata, tambok o niwang, may ngipon o... Walay bagang. Grabe naman to.
1: Kaya may masakit sa'yo ngayon.
0: Kaya nga. Basta nagkahigugma ay munduha. Sabi ni Chris Aquino, love, love, love. Mga taga-tisyas eatery talaga. Hi sa inyo. Naiiyak ka na, George.
1: Hi, Rai. Hi daw sa'yo, Mr. Rider. Oh. At patihin ko lang, Dr. Hart, si 2370. I like what he or she said. Sabi niya, because you're happy, that's why you enjoy the music. But when you're sad, you know the lyrics.
0: Yeah, that's true.
1: God bless you too.
0: Pag medyo sentimental ka, talagang you focused on the lyrics ng song. Diba?
1: Totoo. Totoo.
0: Yeah. Ako ilang beses ko na yun na i-encounter, na-experience. Sige, haras natin. We still got 3 minutes to go before hitting 11 o'clock. And, yun na. Ito na nga inaantay ko. Kaya nga nag-time check na ako. Oras na para sa ating The Price is Rise Overload. Isang winner ulit, mag-uuwi ng bigas at ganun din ng groceries. Dito po sa ating The Price is Rise Overload. Paikot tayong ruleta, George, kung saan magagaling winner. Ayan. Ayan pa, isa pa. Ayan. Tumigil sa...
1: Kapitbahay, Barangay saan? Carmen.
0: Ay, malapit lang to.
1: Malapit
0: alam
1: lang.
0: Ko makiklaim ka agad to.
1: Yes.
0: Sige, muna tayo from the Barangay Carmen Dropbox.
1: Yan na. Eto na, Dr. Hart, ang aking nabunot. Ang kanyang address ay Gumamela Zone 6, Barangay Carmen. Congratulations, Lailani Kange.
0: Lailani Kange ng Zone 6, Gumamela Street, siguro ito. Barangay Carmen, Cagayan de Oro City. Congratulations, ikaw yung winner natin sa ating The Price is Rise Overload. Dali na, claim mo na agad yung papremyo at huwag paabuti ng 14 days.
1: Ang ating The Price is Rise Overload ay atid po sa atin ng Kevin Enterprises, where every piso gets more value.
0: Babalik pa kami ni George, final set sa ating programang Music from the Heart. Right here, 92.7 Heart FM.
1: Ang radyo ng heart ko.
2: Heart. 93.7
3: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, besides Z-Gas.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music.
6: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: is me.
1: 92.7 Heart FM, Cagayan de Oro City. 93.7 Heart FM, Bukidnon. The latest single of the group called themselves Westlife. That's Your Love Amazes Me. Talagang kakaiba yung love mo. Ika nga, di ba? You're telling that to someone.
2: This is their latest song.
1: Ay, nakasmile siya.
2: Ang ganda ng ngiti.
1: Ah, di ba? Napakasarap na sabihan ka ng ganyan, George. Your love amazes me.
2: Your love amazes me. At your love...
1: Walang katulad. Di ba? Kakaiba't walang katulad. Ika nga.
2: Medyo naging ano eh, medyo mabigat yung ating
1: pinag kasi naman kasi yung texter na yun, si 1120, grabe, pinabigat yung heart ko.
2: Oo, bakit naman kasi?
1: Grabe, very touching kasi yung kanyang message talaga.
2: Mm-hmm. Eh kasi sabi nga nila, si love is ano eh, very complex at kagaya, alam mo yun, nahiyan tulad yan siya sa dagat.
1: Aha, bakit? Anong meron sa dagat at love na yan?
2: Alam mo ba na 20% pa lang ng ocean natin sa buong mundo ang napag-aaralan pa ng tao. Ganon kalawak ang dagat at ang love. Kasi si love, wala talaga siyang ano eh. Alam mo yun, wala siyang definition talaga.
1: Akala ko kasing alat ng dagat yung love.
2: I will depend. Depende. Oh, so ganun siya. Ganun siya ka-vague, ganun siya ka-broad, and very complex.
1: Asya, tayo po'y magpapaalam na dahil overtime na tayo, no? Gusto nyo ba namin na talagang tuloy-tuloy pa yung samahang pagsasama natin, pero pala talaga wala na po. Susunod na po ang programang Heartbeats, ha? Ayan, may mga pahabol pa tayo.
2: Ayan, Galis family, good morning, Mami Elaine, Tatay Nicolas, Sir Glenn, mula dyan sa Barangay 17, Burgos del Pilar. Good morning.
1: Mula naman kay 2973, sabi niya, number one ang Heart FM sa heart namin na mga Grab Taxi. Ayan, talo na daw. Hindi ko pwede namang basahin yan eh. Grabe naman kayo. Pero totoo talaga.
2: Thank you. Oh, pati nga yung isang ano, yung taxi.
1: Yung colored. Iba din naman kasi puti. Ayun.
2: Oy, maraming salamat ah kasi nakikinig talaga sila. Alam mo kung bakit ko nalaman?
1: Uh-huh.
2: Oh, kasi isa ako sa naging pasahero.
1: Asa, ayan. Maraming salamat sa inyo sa lahat ng mga taxi drivers, sa lahat ng mga TNVS. At mga bus drivers na rin, ingat kayo sa inyong pamamasada at salamat at kasakasama niyo lagi ang Heart FM sa bawat pasada ninyo. Kahit magpapaalam na po kami, si George babalik mamaya.
2: Dear Heart, tayo alauna hanggang alas 3. See you all there.
1: And today is September 21, 2026. We only have how many days to go before it's Christmas?
2: 95 days na lang. Magpapasko na.
3: Heart FM plays the tune of the Christmas season.
1: Hang on tight for Harvey Stone, 11 down till 1 o'clock in the afternoon. This has been your Dr. Heart.
2: Angel.
1: Manatiling nakatutok sa inyong Heart FM. Ingat po kayo lagi. Always remember, we heart you.

92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, 11:26 ang oras natin. Welcome po sa ating programang Heartbeats. Kasama si Harvey Stone dito lang sa Hot FM, ang radyo ng heart ko.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bugidon, honest natin sweetheart. 45 minutes after 11 o'clock. Welcome po sa ating programang Heartbeats, ang inyong kasama sa inyong paniudo. And happy Monday everyone. My name is Harvey Stone. Sama-sama na naman tayo hanggang alauna. Mamaya alauna magbabalik na naman si George ha, sa programa niyang Dear Heart. But anyway, ano ba yung ganap natin ngayong araw na to? Ako, balik trabaho na naman, balik sa opisina at syempre balik inspiration na naman dating mga ginagawa, di ba? Good morning po sa lahat ng mga kumakain na ngayon ha. Naguna-una na kadiha ha. Wapagani na kalungag kaduhang beses. Happy happy listening po sa lahat ng mga sweethearts natin ha. Diyan sa may Grace Win Hardware. And also belated happy birthday daw kay Kyle Tagarda. Wow, belated. Baka may sobrang lumpia pa dyan at saka yung Maha Blanca. Anyway, happy happy belated happy birthday sa imo ha. Paring Demsoy, mga yung udto sa imo. Shoutout din sa lahat ng mga sweethearts na natin dyan sa may JRS Maramag. And of course, dito sa mga sweethearts natin na nakikinig dyan sa may bukid nun ha. Happy happy listening po sa inyong lahat. Anyway, para sa inyong mga pabate, ito po yung numbers natin. 0917-1579-927 at saka 0961-8924-927. 11:47 ang oras natin. Magbabalik ako with more music. Stick around for more dito pa rin sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart

0: Time Check brought to you by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy.
1: Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 puno ng mga likas at makapangyarihang sangka tulad ng Native Purple Corn, Arabica, Spirulina, Ginseng, Ginger, Turmeric, Ganoderma, Mangosteen, Malunggay, Cinnamon, Guava at Rose Hip. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Kahit gaano kahira ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life. With EXL, may buhay sa makabuhay!
0: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
2: Radio with heart.
3: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
4: Let's start.

0: 32.7 Hot FM Cagayan, the oro 93.7 Hot FM Bukidnon. Honest natin, sweetheart. We've got 5 minutes to go before hitting 12 noon. And that song was brought to us by Playtime Entertainment. Born for happiness. Happy, happy listening sa ating mga sweethearts dyan sa may Santa Cruz Village. Ha? Dyan po sa may Tisha Eatery. Happy, happy listening sa mga kumakain ngayon dyan. And of course kay Mr. Ryder. Always yan nakikinig sa atin. Good morning and happy, happy listening. Mayong pagpaniud to na day ha. Sa mga sweethearts natin na kumakain ngayon dyan sa may Manios Eatery. Happy, happy listening din sa may Scarlett Nicole Eatery. At syempre yung kaina ni Ate Charito ha. Tracy's Eatery, dyan po sa may Bulua Banga. Shoutout po sa inyong lahat dyan. Hi kay Kuya Tolitz and Ate Chacha. Happy, happy listening po sa inyo ha. Pearl Travelers Garage and Ceramic Coating, shoutout din po sa inyo. Yung mga busy-busy na mga manggagawa ni Sir Ron ha. Happy, happy listening po dyan sa inyo ha. Yung mga tawag natin sa mga cartoon character. Happy, happy listening sa inyo ha. Bernard, kay Knock-Knock and also kay Lodi Lia. Araw-araw din yan, nakikinig sa Heart FM. 11:56 oras natin. Babalik pa ako with more music. Keep it right here sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
1: 93.7, this is Heart FM. Ipinakikilala. Rice Plus Herbal Capsule. Mainim na panlaban sa iba't ibang karamdaman. Pampalakas pa ng katawan. Sakto sa mga taong on the go. At ayaw na magtimpla ng kung ano-ano. Mayaman sa mga natural na sangkap. Gaya ng mangosteen, turmeric, Korean ginseng, spirulina, moringa, buah merah, guava, rosehip, at sodium ascorbate. Na mataas sa vitamin C. Nakapakipakinabang sa pangkalahatang panlaban sa sakit. Rice Plus Herbal Capsule. Mabibili na sa mga butika at drugstore sa inyong mga lugar.
2: Strong, confident, unstoppable. That's you. Pero real talk, kabahin sa mong pagka-responsible is knowing your status. Libre, luwas, confidential. Magpa-test na sa Braveheart. Stay strong, be informed, get tested.
3: Stay strong, be informed, get tested.
4: With heart.
5: The best mix of music.
6: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart 92.7 Heart FM News Update.
1: Isinusulong sa Cagayan de Oro City ang paglalagay ng dedicated lighting sa mga pedestrian lane upang mapalakas ang kaligtasan ng mga tumatawid lalo na sa pagsapit ng gabi. Pinangunahan ni Committee on Trade and Commerce Chairman Councilor George Christopher Coking ang panukala na tinalakay sa sinaguang consultation meeting kasama ang Department of Public Works and Highways sa DPWH. Sa ilalim ng panukalang ordinansa, layunin nitong magkaroon ng sapat at nakatutok na ilaw sa mga pedestrian crossing upang mas maging malinaw ang visibility ng mga motorista at pedestrian. Nagpahayag naman ng suporta sa panukala ang DPWH District 2 at Road Traffic Administration o RTA. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

0: Mayungo to Sweethearts, oras natin 12:09. This is Heart FM 92.7, ang radyo ng hardcore.
1: Broadcasting from the heart of the city of Golden Friendship. Giving you the best music and the latest news. Your number one source of entertainment and information. This is Heart 92.7. Cagayan de Oro.
2: Kamakabuhay, hello! Oy, laing usa ka oras na usa ba itong panagkuyugan? Siyempre sa itong tulumanon nga ikaw makat-on sa kinabuhi ug sa tanan. And most of all, manambag ta sa tambagi ko, Lady Batud.

0: Dili ka gyud unta ang ngamuan hiog motibo namo sa pagpuyo mayani.
1: Ngano? Dili ba ako kamang amahan? Ngano ingon sa dili ko din hi welcome?
0: Wa ka makasabot.
1: Of course, nakasabot ko. Kay ikaw mismo dili makadawat na akong imong anak nga bunga sa paglugos mo kang mama.
0: Mayani, hayag ba? Buntag ba? Ablis sa ba mga bintana ug pultahan? Ni akita sa sala. May makakita pa lang nato.
1: O nga lumauaw ka man, Banjo. Uyab ka, tano. Muriak na sila kun muriak. Nga anhita magpabantang mag-love making sa gawas. Kun masuko sila, wakoy labo. Padayon siya nagkukun ako. O nakasiguro kong may mga kauban sab siya. Asa magkakupaingon aron makatago ko. Dili mahimong masikot ko nila. Oh, sa kinal... Iyan ka o ba lang sa kanya na nakasiguro ko? Hindi!
2: Siya si Sender Mayani.
0: Sunda og paminawa ang revelasyon sa gugma og kinabuhi ni Mayani. Gibuhatan og dula sa radio og ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Esperi, musika Nini Ricardo, tunog og kasikas Mark J. Ford Sibay, laing dalit sa EXL Makabuhay Plus.

Batol, hindi po alam ng aking ama at ng kanyang pamilya kung ano ang aking trabaho. Hindi naman po kasi maipagmamalaki kahit kailan ang pagiging sex worker o ang pagbebenta ng aliw. Prostitute akong maituturing, kalapating mababa ang lipad. Paano akong nasadlak sa ganong trabaho? Eh hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral hanggang first year high school lamang ako. At ang pagbebenta ng laman ang tangi at madaling paraan para matulungan ang aking ina. Kung sakaling matuklasan ng aking ama ang uri ng trabaho na meron ako, naisip ko noon, saka ko na lamang aatupagin ang galit niya.

0: malipayon ka na.
1: Ah.
0: Sa pagpugos mong puyo din sa bahay.
1: Lolo Supreme.
0: Kana ang unang problema, huwag ako mauyon eh.
1: Ha?
0: Kanang pagsangpit mo na ako, lolo. Dili ko gustong tawgon mo akong sama ni Ana. Wa ko ikaw hatagi sa pagtugot. Dili ika apo.
1: Unsa?
0: Sir, ang itawag nako. O baka ha, Don Soprano.
1: Oh.
0: Ayaw pag yan ang tawag nako, lolo, kay wa ko ikaw ilang kadugo. Ayaw pabaga sa imong naog.
1: Unsa?
0: Nahibaw ko, malipayon ka sa pagpugos mong puyo din sa bahay. Pero ayaw pagsadya, Mayani, dili ka magdugay din he. Kay daghan kaming mangita og paagi aron maabog ka nining bayan.

0: Nasuko silang tanan ni Mumaya ni. Kaya wa nila mauyo ni ang pagbuto mo sa ilang kinabuhi. Rason nga may ayad sila ni mo.
1: Huwag nagtuo ka na tandog na hadlo ko nila, Banjo.
0: Ha?
1: Wa! Samtang dili mismo nga akong amahan ang mupakanaog, huwag mo abog na ako ugikan din he. Magpabilin ko.
0: Huwag kung makubinsir nila ang imong amahan. Nga palayason ka din he. Unsay buhaton mo.
1: Oh.
0: Wa ka ba'y mahimo? Huwag butuman ka na lang.
1: Dili!

Sinibatod matigas po ang ulo ko, makabal din ang apog ko. Kahit ano at sino pa, hindi basta-bastang makapang-aapi sa akin. Lucky ako sa hirap. Subok na ang aking katatagan. Kaya ko makipagsabayan sa kademonyuhan ng mundo kapag nakanti ako. Kung kaya't ang nasa isip ko noon, wag lamang nila akong ma-provoke at hindi kami magkakagulo. Pero kung sakaling susukatin nga nila ang pagiging babaeng kanto ko, magsisisi silang lahat.

0: Ito, katuig kapi nang namatay si ma'am tungkol sa breast cancer. Pero kung nabuhi pa sabto si ma'am, siguradong dili kagid makasood bisan sa gate, mayani.
1: Noy nognog.
0: Kay maldita biya kay ito. Bisan ganin itong stage 4 na ang iyang cancer, makamaupang maginsulto. Namatay gid taon to nga, ingon sawa man lang, magkapanghayog pa sa ilos Ginoo.
1: Maubanoy.
0: Wa man hinuon ko malipay no nga namatay siya. Ikaw, labaw sa tanan, wa mo usap tingali panganduya nga mutaliwan siya.
1: Pero sa laing bahin, nagpasalamat na lang sab ko nga nauna na siya, Noy.
0: Ha?
1: Kay kun buhi pa siya, daghan untang tunok sa tutunlan ko.
0: Mayan eh.

0: unsa nang kondisyonis mo sa imong amahan mayani?
1: Kondisyonis?
0: Dili ba matod mo, may demand kag sustento, allowance ug bag-ong sakyanan? Gawa sa pagpuyo mo din sa ilang panimay? Wa pa? Dili pa hayag ang bahin ana?
1: May pasensya ko, Banjo. Nagpaabot ko. Wa ko una siya dali-dali ah. Total, niaraman ko kauban niya. Niakita sa iyang poder. Dali lang ang update.
0: Tumanan kayod ka sa imong amahan, Mayani?
1: Naibaw na siya sa mahitabo, kundidaan ko niya sa akong mga pribilehiyo.
0: Pakauawan mo ang ilang pamilya sa social media.
1: Og buhaton ko gyud. Dili ko sila hunungan. Hangtod mo luhod sila sa akong tiilan.
0: Unsa? Sigurado ka kang makahimo ka, anak? Sigurado ka sabkang mahimo silang apektado sa isultimonya?
1: Nagamping sila sa ilang pamilya o bansagon, Banjo. Ang ako pagkabastada palang daan, dako ng iskandalo kung iba ni ugko sa kalibutan kining tanan. Pero labaw pa ni anak, gubon ko gyud silang tanan. Mahalag kadugo ko pa sila kung tamakan o tunog-tunuban ko nila. Isog ang atong bida da, ganahan ko giingon ni Ana. Oo, kanang wa magimulupig ba kung wa magpalupig, wa imo daog-daog kundi pud ta mo pa daog-daog. Pero dapat nasa ta sa husto nga katarungan, di ba? Di ta magpaka-entitled kung palabian nato ay maglagot ang tao. Anyway, ka makabuhay una gikadahog na pa lamang sa chapter 3 sa Revelasyon ni Mayani ang atong dadungog. Mamalik pa ta kay to pang sumpayan human sa pipila ka mga painumdom na apay ikatulo ug katapos ang tipaka nga parte sa chapter 3 sa Revelasyon ni Mayani. Dinhi lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
2: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.
3: Kamakabuhay, andam na ba mo? Kay Aniana ang papremyo sa EXL. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit lang og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna ka nay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip prep purchase. Dayon isulat ang imong full name, complete address og contact number. Siguruha nga kumpleto o sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human ana, ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. O human ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon na tag-unang simana sa bulan. O live na pagabuhato sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na! O palit na sa inyong paboritong EXL products. O basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa papremyo sa EXL.
4: Pinakikilala ang EXL Makabuhay Plus Capsule, ang kapartner ninyo sa pagpapanatili ng matibay na katawan. Sa panahon ngayon, importante ang pagpili ng tamang vitamins and supplement. Ba't ka pa mahihirapan kung nasa iisang kapsula na ang lahat ng kailangan? Gawa sa pinagsama-samang natural na sangkap, ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay gawa sa 17 herbal ingredients na punong-puno ng nutrisyon at siksik sa benepisyo para makamit ang optimum health and wellness. Ang EXL ay perfect na kaagad para sa mga busy at laging on the go. Dahil mahalaga sa amin ang iyong kalusugan, ginawa naming abot kaya ang EXL Makabuhay Plus Capsule para sa iyo. Sa halagang 20 pesos, makakamit mo na ang benepisyo na bigay ng makabuhay. Moringa, ashitaba, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, at vitamin C, sodium ascorbate. Ano pang hinihintay mo? Hindi pa huli ang lahat ka makabuhay. Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil. Maging parte na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, and Lazada. Available din sa inyong suking butika.
3: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
5: Tuwaren Lumban, Kabanglasan, Bukidnon, 40 years old. Ang mga karamdaman ko, acid reflux, sumasakit na yung tiyan ko. Pangalawa, pagbabawas ng dugo. Tinry ko yung EXL Makabuhay Plus capsule. Dalawang kapsula sa umaga, dalawa sa tanghali, dalawa sa gabi. Tatlong araw, nawala na tayong pagdudumi ko ng dugo. Napakagaling ng EXL Makabuhay, gawa nung pinagaling niya ako sa aking karamdaman.
3: Excellent health, excellent life, health and wellness for God's glory sa EXL Lamang Makabuhay.
1: Talagang salamat sa pagpaminaw ka Makabuhay. Siyempre, bonggang-bongga gihapon. Wa na ilain pa ang atong EXL Makabuhay Plus Capsule, ang atong dietary supplement. Dagang ingredients nga giusa sa lamang diha. As usual, ka Makabuhay, wapagin mausab. And siyempre, mataga ingredient. O, natay makuha nga benepisyo alang sa atong kalawasan. Usa na diha ang lagundi. Ang lagundi ka Makabuhay na ilha na isip 5-leaf chase tree. Yun. Nga doon ay scientific name nga Vitex negundo. Yun. Ang mga tao nga nagpuyo sa mga tropical nga mga nasod, sama sa dinhi mismo sa atong nasod Pilipinas, familiar na sa inyo ni ana nga tanom nga lagundi. Mao na ang sikat kaayo isip sa ka ornamental nga tanom tungod sa nindot kaayo nga mga buwak na adiha. Ang medically speaking, kamakabuhay, ang mga dahon sa lagundi doon ay medicinal properties nga scientifically proven na. Na pruweba ba nga makatabang, makaayos sa itong panglawas? Ang pangutana, ang lagundi ba okay or maayos sa hubak? Ang tubag o tambal sa hubak ang lagundi. Isip po sa ka-extensive medical condition, ang hubak kamakabuhay, wag yoy kanabitaong eksaktong tambal sa pagkakaroon. Pwede lang na nimo ang ayum-ayuman, i-manage ang mga simptomas. Importante nga pamaagian kung unsaon nga ma-regulate o ma-manage ang imuhang hika o ang imuhang hubak. Ang mga dahon sa langgundi o lagundi ka makabuhay na pamatudan nga bongga kaayo. As in sa Tagalog pa, mabisa. Oo, sa pag-atubang ang mga simptomas sa hubak. O sa nakana sa girekomenda nga mga tanom, hangtod na karon isip treatment sa hubak. In short, kamakabuhay ang lagundi para sa epektibo nga pagtambal sa hubak. Regular ang pag-inom sa usa ka tasa lamang nga dahon sa lagundi herbal tree. Oo. Kung ikaw giubo og taman-taman nga kanang sikag usig kanang bitawong sakit kay ang imong tiyan og inubo, usay mapagaw ka nag inubo, minana kay katol kay imong tutunlan, kanang buhi kaayo ang plema ba? Nako nindot gihapon na lagundi para ana. Oo. Dili lang kay sa hubak lang nga lagundi, kundi ka nang sa mismong ubora nga normal. Ang mga dahon sa lagundi doon ay anti-inflammatory properties nga mugana gid na kamakabuhay sama sa antihistamine and cough expectorants. Ang kanang mga matang sa mga characteristics sa dahon sa lagundi kamakabuhay, bonggang-bongga para sa nagkadaiyang respiratory conditions. Apila diha ang kanang pagbaga o paghubag sa imuhang tutunlan tungod sa ubo. O para makuha ang pinakabonggang resulta o para mas makatabang na sa imong pagtulog sa gabi. Kinala mo intake yun ka o lagundi. Kung inom lang ka anang dahon ana, ilaga yun na no. Oo, regularly, para bonggang-bongga. And syempre ang lagundi, usa lamang sa daghan ng mga ingredients kamakabuhay nga giusa sa pagsagol sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Kung ang everyday na tanga mo tumaraana, tanang balatian, malikayan. Kung na naki mga usa, duha, tulo ka mga balatian, huwag tangon sa imong sistema. Pinaagi sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Isip imuhang dietary supplement.
3: Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung laging nagpapalpite. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1. Choose EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at rose hips. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa iyo sa tagumpay. Walang mahira kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
4: Nadugog ni mo ka makabuhay. 17 ka mga ingredients giusa lang sa atong coffee mix, ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Ipanghambog yun nato ang ato ang kape na dili mo tukar ang bisan unsa na itong mga balatian. Bisan pag acidic ka, dili manghaw imong bukto, hindi ka magpalpiti, dili maglipong, dili maglabad ang o, dili mo unsa pa may mga uncomfortable nga pamation ni mo. Mao na nga, masatisfy na ni mo imong craving sa pag-inomog coffee, matambalan pang imong mga sakit kundo na manggaling o kunwa pa. Katabangan ka para protektahan imong lawas pinagi sa EXL Makabuhay Coffee Mix 17-in-1 or EXL Coffee Mix 17-in-1. Usa sa mga 17 ka mga ingredients nga naadiha mao ang guava fruit, ang bayabas. Kanang guava fruit o ang mismong dahon sa bayabas, doon ay mga nutrients ka makabuhay. Pila di ang vitamin C and potassium na makatabang na para suportahan ang imong kasing-kasing, imong panunaw o guwan pang body systems. Una, makatabang sa pagpaubos sa imuhang sugar level, ang bayabas. Good news na sa tanan nga dunay diabetes or katong at risk na nanay risgo nga magka-diabetes. Ang bayabas. Makatabang usab ang bayabas sa pag-boost sa imuhang heart health. Dunay 12 ka simana nga pagtuon ka makabuhay sa sobra gatos ka mga tao. Nadiskubrihan nga ang pagkaon sa hinog nga bayabas before mo kaon, aba, bonggang-bongga, as in overall good ka makabuhay, makapakunhod sa blood pressure by 8 to 9 points. Muna nga reduction in total cholesterol by 9.9%, unya in increase in good HDL cholesterol by 8%. Ganon. Gawas ana, makatabang usab ang bayabas para ma-relieve ang sakit nga symptom sa men, sa mga kababayenan nga duawan sa ilang mga binuan nga sakit. Doon ay pagtuon nga gipahigayon sa 197 ka mga kababayenan nga naka-experience og sakit nga simptomas sa ilang pag-means o inana. Ni-take lang sa 6 mg of guava leaf extract every day, minusulta ka na sa pag-reduce pagkunhod sa sakit as in ng bongga. And it appeared to be even more powerful than some painkillers.

0: sa mga vitamins, dili pareha sa ubang mga low-calorie snacks. Ang bayabas punong-puno sa vitamins and minerals. So you are not losing out on important nutrients kay kikinahanglan sa imong lawas. Again, ang bayabas o ang guava fruit ka makabuhay, usa sa 17 ka mga ingredients nga naa sa ato ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Manaon sa pay atong gihulat. Everyday tang manginom again sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Nasumukan mo na ba ang kape na may native purple corn? Try mo na! Hindi lang ito kaping kape sa lasa, puro at natural pa. Ayon sa pagsusuri ng United States Department of Agriculture, ang native purple corn ay puno ng mga sangkap na lumalaban sa obesity o labis na pagkataba, pamamaga, diabetes, sakit sa puso at cancer. Mayroon din itong antioxidant properties na nakakaiwas sa pagtigas ng mga daluyan ng dugo sa kidney o glomerulosclerosis na nauugnay sa diabetes. Nakakaintriga, hindi ba? Hindi pa huli ang lahat. Oras na ito para tikman ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Kape na gawa sa native purple corn, Arabica, Spirulina, Ginseng, Luya, Turmeric, Ganoderma, Mangosteen, Malunggay, Canela, Bayabas at Rosehip. Siksik yan sa vitamina, mineral, protein at fiber na nagdudulot ng malinis at healthy digestive system. Vegan yan at gluten-free pa. Ano pang hinihintay mo? Switch ka na sa EXL Coffee Mix 17-in-1. EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL All-in-One Skincare Oil. Maging party na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee at Lazada. Available din sa inyong suking butika. Dagang salamat ka makabuhay para sa EXL Makabuhay Plus. Ako ang iyong lingkod,
1: Lady Batu.
2: Huwag karoon ni ana ang ikatulo o katapusan nga tipaka nga parte sa chapter 3 sa Revelation ni Mayani, kamakabuhay, abtik ni ana. Dinhi lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batu. Tambagi ko, Lady Batu.

0: Lady Batod talagang gagawin ko ang aking banta. Pero ng mga panahon na yon, wala pa namang nag-udyok sa akin para maipatupad ang aking banta. Kaya po lamang Lady Batod, hindi ko na natiis pa ang paghihintay kong kailan, kung kaya't kinausap ko na ang aking ama. Siningil ko na siya sa hinihingi ko sa kanyang demand ko noon.
1: Dili ka ba makapaabot? Nag-apura ka, Mayani.
0: Gusto lang kong seguridad pa. Gusto ko makita ang tanan. Dili ko gustong kutob lang ang tanan sa saat.
1: Wa kumisaad nga tumanan ka sa imong demand.
0: Wa sab ko mamugos. Pero dili ka makapugong sa buhaton ko. Diba? Sama na sa gisulti ko nimo.
1: Ang imong bahad.
0: Mauwawan ka mong tanan.
1: Mauba ka na ang gitudlo ni Dorothy nimo nga imong buhaton aron mapatuman lang nimo ang imong demand.
0: Dili gusto si mama nga mopaila ko nimo. Pero may supa ko niya. Busa, ayo isilsil sa imong alimpatakan, sa inyong alimpatakan, nga ideya ni mama kining tanan. Wag ani siya masayod gani ako dinhi. Ako kining kabubuton. Kay nahibaw ko nga ako usab kining katungod.
1: Mayani.
0: Nalipay ko gikipapuyo ko nimo dinhi kauban ng akong boyfriend nga si Banjo. Pero nahibaw kang dili pa kini iko. Ang akong demand, kinahanglang ihatag mo na ko.
1: Paabuta.
0: Hangtod ka nusa. Tagay kong definite date. Eksaktong petsa ang gusto ko. Kanusa? Karong katapusan? Sa sunod buwan?
1: Sa sunod buwan magsugod ang sustento ug ang allowance. Pero ang sakyanan sa sunod semana ihatod na dinhi sa bahay.
0: Maayo hinuon. Salamat pa. And I love you so much.

0: fully paid, Banjo.
1: Ninduta.
0: I-road test dahil nato ni Banjo.
1: Makamao ka mo drive, makamausap ko. Pulihanay niya ta. Ubag ka, ako na imong driver.
0: Driver slash lover.
1: Amaw.
0: Ang sustentog allowance di ay nalang sa sunod buwan ang paabutin ko. Og nahibaw kong tumano ni Papa ang tanan. Happy? Bahin sa bagong sakyanan? Happy kaayo. Og musamot pagyud nga akong kahapi sa sunod buwan kung magsugod na ang sustento og allowance ni Papa diri nga ako. Abon. Believe ko nimo, ang imong kabaga og kaway-uaw na sunod mo gyud kang Dorothy sa imong inahan. Unsa, og sure ko, lakip sa kakundatan og kaubos sa dignidad na anasab nimo mayani. Hinay-hinay sa imong sinultihan. Audungagan ko pa. Sungayan ka mong inahadong anak. Oh. Pero dili magdayon kining kahudas mo din sa among kaugalingon o sa among pamilya, mayani. I swear, puniton karagihapon sa lunangan sa Kabaw kay dito mahiangay ang sama ni mong hugaw. Unsa?

battered kahit na papaano ay nabahala ako noon sa sinabi ng aking kapatid na bakla. Alam kong gagawin nila ang lahat na maialis lamang ako sa kanilang landas. Ang aking ama rin po kasi kahit na pinagbigyan niya ako sa aking mga demands, pero batid kong hindi siya natutuwa sa akin noon. Ramdam ko Lady Battered ayaw niya ang aking presensya at alam ko rin kung siya lamang ang masusunod, ayaw niyang makasama ako at pag-aksayahan ng kanyang pera. Pero buo ang aking loob, Lady Battered. Hindi maaari na hindi matupad ang pangarap ko. Ang obligahin siya sa lahat sa akin hanggang sa magsawa ako.

0: kabuhay ang drama nga imong nabati gibuhatan og dula sa radio ug ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Esperi. Ug imong nabati ka makabuhay ang kinatibuk ang chapter 3 sa revelasyon sa tong sender nga si Mayani. Wa pa mi end dito ang yang story mo nang sa gihapon atong paminaw ng sumpay sa iyang revelasyon sa mosunod nga episode sa atong tulumanon. Pero unya human sa pipila ka mga painom do mamalik din ta ka atong lakbitan og isgutan ang kinatibuk ang drama nga atong nabati gani nga parte sa chapter 3 sa iyang kasaysayan. It's a date gihapon ka makabuhay din ilamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Badut. Tambagi ko, Lady Badut.
2: Kamakabuhay, andam na ba mo? Anian ang buwan-buwang papremyo sa Iatsel Makabuhay Plus o radio station partner sa inyong mga lugar. Usa kay gayon nga makadaog-og dagkong papremyo sama sa TV, refrigerator, oven o daghan pang ubang mga exciting prizes ang naghulat kanimo. Tara na! Apil na! Palit og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kaping pa. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip proof of purchase dahil isulat ang imong full name, complete address ug contact number. Siguruha nga kompleto og saktong detalye aron dili ka ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. Kung humanana, atil na ka sa EXL Grand Draw! Ang raffle drawing mo matag-unang semana sa bulan o live na pag-abuhaton sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinagi sa iyong registered contact number. Busa, unsa pa imong gihulat? Apil na o palit na sa imong paboritong EXL products o basin ikaw na ang sunod na grand winner sa pag-premyo sa EXL!
0: Hanap ka ba ng solusyon para sa pagod, panghihina at constipation? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Maaari mong matagpuan ang B vitamins sa itlog, spinach, beans, tuna, saging, bakwan, soy milk at lemon. Pero para sa mas madali at komprehensibong solusyon, subukan ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Gawa ito sa vitamins B1, B6 at B12. Kasama ang 16 na makapangyarihang sangkap katulad ng makabuhay, moringa, ashitaba, neem, guyabano, ginger, garlic, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi at vitamin C sodium ascorbate. Para sa kabuuang kalusugan, sa halagang 20 pesos lamang, protektado ka na, tipid pa. Hindi pa huli ang lahat para sa iyo, kamakabuhay. Gawing EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ang iyong araw-araw na kasangga sa kalusugan. Subukan niyo rin ang EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil para sa inyong kumpletong wellness routine. Maging alert, maging matalino at manatiling malusog araw-araw sa tulong ng EXL. Dahil sa EXL, healthy ka araw-araw. Mabibili sa mga suking butika.
3: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
4: Angelica Esco, 30 years old, hands-on mom, a law student at the same time and a businesswoman. My newborn ako minsan hindi na nakakatulog ng maayos. There was a time na I was really stressed. Nagkamastitis ako. Bumaba yung milk supply from 5 to 7 ounces, naging 2 to 3 ounces. Sakto, yung EXL Makabuhay Plus meron palang moringa or malunggay content. I started taking 1 capsule every meal, 3 capsules per day. Amazingly, from 2 to 3 ounces, bumalik siyang 5 ounces after 2 days. Nagpapasalamat ako sa EXL Makabuhay Plus for keeping me and my family healthy.
3: Excellent health, excellent life sa EXL Lamang Makabuhay.
0: Daghang salamat ka makabuhay sa pagpaminaw. Siyempre ang atong EXL Makabuhay Plus Capsule isip atong dietary supplement. Daghan kayo 17 ka mga ingredients giusa lamang diha. Naapagyod na yung mga vitamins B or B vitamins. Nadiha ang vitamins B1, B6 and B12 ng bonggang bongga. Dili sama sa vitamin C or A ug uban pa ka makabuhay. Ang B vitamins manggod usa ka grupo na sa 8 essential nutrients. And collectively, ginasiguro gid ana nga mga matang sa nutrients ka makabuhay nga healthy
5: And syempre optimized ang organs sa ato ang lawas. Ginasuportahan sa banang B vitamins ang nagkadaiya nga mga internal processes sama sa metabolism, transportation or distribution sa oxygen, ingon man ang pagtibuok sa mga bag-o nga cells. Doon na po yung nagkadaiya usab nga mga functions, ingon man benefits, ang matag-usa sa walo ka nutrients nga B vitamins. Pero unahon nato ang B1, B6 and B12. Ang kanang vitamin B1 na kamakabuhay or kanang thiamine. Importante ka na sa conversion sa nutrients into energy. O ginasiguro sabdiha kamakabuhay ang healthy ang growth sa mga organs sama sa kasing-kasing o sa utok. Bongga ang mabuhat nga rule diba sa vitamin B1 or thiamine. Nausab ang vitamin B6 or pyridoxin. Nagatabang usab ang vitamin B6 kamakabuhay sa pagtibuok sa red blood cells. Unya ginaestudyuhan pod ang karamitang kapasidad ana aron protektahan ang endings sa nerves. O bongga ang vitamin B6 or pyridoxin. O ang katapusan ng vitamin B12 or cobalamine. Ginapapaspas ana kamakabuhay apag regenerate sa stressed or damaged tissues samtang gina-optimize ang function sa nerves. Bonggang-bongga ang B vitamins. Vitamin B1, vitamin B6, and vitamin B12, kana nga mga B vitamins nga mga nag-una sa walo ka makabuhay, maulamang ka na ang tulo or make it usa kay giusa ra man ka grupo sa 17 ka mga ingredients nga syempre na og ato makuha og makabenepisyo kita sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Atong inumon or tumaron everyday isip ato ang dietary supplement.
3: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
6: Ate ka pa sa kape? Okay lang yan. Dahil ang EXL Coffee Mix 17-in-1 ay may pinagsama-samang sangkap ng native purple corn, mixed herbs at arabica. Masustansyang sangkap at sarap na talaga namang babalik-balikan mo. EXL Coffee Mix 17-in-1. Nutrisyong sarap sa paborito mong kape. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 ay mabibili na sa mga drugstores at pharmacies, Lazada at Shopee. EXL Makabuhay Plus. Health and wellness for God's glory.
3: May buhay! Sa makabuhay!
5: Bonggang-bongga tuod ka makabuhay ng itong EXL Coffee Mix 17-in-1. Pangambog kayo na ito ng 17-in-1. Wala ka naghana. Uy, diba? Grabe ka ayo. Kunya ang matag-usa ka ingredients nga nadiya. Ang usa sa 17 palang daan. Bongga na imong makuha nga benepisyo nga kaayuhan para sa imong lawas. Yes, indeed. Unya usa sa 17 ka mga ingredients nga nadiya. Maong iritawag na itong rose hip fruit. Doon yung mga benepisyo ang rose hips. Oo, ng bongga. Makanabit ang di ka mag-expect na, ay, mo, di ay na? Na, di ay? Bonggang-bongga ang rosehip fruit ka makabuhay sa vitamin C, ingon man bioactive compound sama sa phenols, lycopene, and ellagic acid. Kanang matang sa prutas, kanang rosehip fruit ka makabuhay, bonggang-bongga nga angay na itong i-take. And primarily, mo ni ginagamit aron nga malikaya nato ang kanang daghan nga mga ailments samaan ng osteoarthritis o kanang mga stomach ailments. Unya makatabang po daw ato magamit as a diuretic and mild laxative. Kanang matang sa prutas ang rosehip fruit ginagamit usab kana aron nga makunhuran nato ang atong kauhaw ug uban pang matang sa gastric inflammation. Unya ang rosehip fruit usa sa 17 ka mga ingredients nga gisagol ka makabuhay sa ato ang EXL Coffee Mix 17-in-1. So sa paimong gipaabot, inom na ng bonggang-bongga. Aron katabangan ka, hap sa empang lawas, gaan, walay balatian, laban lamang. Para sa EXL Makabuhay Plus, ako ang inyong lingkod,
3: Lady Baku!
5: Maraming salamat og sa atong pagbalik mismo sa atong tulumanon. Imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.
5: Maraming Maraming salamat ang atong programa Kang Kabuhay ang Tambagi ko Lady Baton gihatod kanato syempre sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Syempre kasaligan, kasandigan, proteksyonan ang atong kalawasan. Muwagtang syempre sa mga nagkadaiyang mga balatian ang EXL Makabuhay Plus. Ang atong EXL Makabuhay Plus dietary supplement mubatok na sa mga nagkadaiyang mga sakit or mga balatian ka makabuhay. Sama na diha sa diabetes, hypertension, cancer, arthritis, rayuma, sakit sa kasing-kasing, kakapoy sa lawas, problema sa baga, respiratory tract infections, dali nga pagtiguang sa physical, insomnia, pagkalimtanon, depression, UTI, and constipation, ug daghan pa. Ang pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Capsule ka makabuhay, imintinar lamang nato para sa mga adult, usa. Nga to sa duha ka kapsula everyday. Ang tubig nga ipag-aim nun, inadlaw, dili bugnaw ha. 30 minutes sa dili ka pamukhaon, isipin mo ang food supplement. Kung doon na kaybalatian, mas naghanon nato ang dosage. Nga to sa duha, nga to sa tulo ka kapsula, katulo sa usa ka adlaw. Uban syempre sa inadlaw nga tubig, sa dili ka pamukhaon. Pero syempre, pwede gihapon nga after ka namukhaon, pero pabuta sa ang usa ka oras. Again, isip gihapon imo ang food supplement ng bonggang-bongga. So, arin na ta sa EXL Makabuhay Plus.

Okay, mga adlaw sa kanatong tanan mahigala na sab kita sa atong naandang programa ang mga panid sa kagahapon og kininasad yung higalas Kuya Arn ang inyong ikauban sabay sa paghatag na usab og laing pagtagad sa laing tampo sa usa ka babae nga si Carissa nga taga Iloilo City. Nagutan ako maabot ba na dito ang atong programa. Murag na siguro mga higala. Kaya naman siya, no? Naka-share siya sa iyang kaagi nga itong tigag-kinabuhi karon nga pagipangutanan ako siya kung taga-asa taga Iloilo City siya mahigala. O na, kumusta, no? Taga Iloilo, labi na sa kabayan ni Carissa din ha. Taga salamat Carissa sa imong gishare nga kaagi. Manginaot ko ana karon sa imong nahimutangan para mabati nimo ang paghatag nato kinabuhi sa imong kaagi karon. Usbon ko salamat, no? Labi na usab sa tanan ng mga lugar nga naabot sa itong programa. Kumusta ka mong tanan? Manghinaot ko, walay puas o walay hunong. Inyong suporta pinagi sa inyong pagpaminaw. Og labaw sa tanan sa mga users nato sa itong mga produkto. Manghinaot ko mahigala. Sukad niyan to hantod karon nagpabilin mo sa pagsalig sa itong mga product. Labi na sa itong mga users. Padayon lang mo sa paggamit, labi na sa itong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Mahigala kini atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Matag-adlaw ko kini, gipahibalo sa inyo kung unsay maayo nga benepisyo nga ihatag niya diha kaninyo. O kanatong tanan. Kay kini makatabang gyud kini sa atong paghinlo sa at sulod sa atong lawas ug sulod sa atong tinai mga higala. Nga matagaan natong higayon nga malimpyuhan nato kay gitawag ni siya cleansing effect. Nya tapos makasib ka mahigala kay tagtunga lang sa kutsara sa kantidad nga 4 pesos ug dayon maangko na pud nato ang regular nga pagbawas sa atong hugaw sa matag adlaw. Mao na mahigala maangko na nato ang pagbawas sa matag adlaw ang atong hugaw kay dili pwede mahigala nga maminti nato sa matag duha ka adlaw ta makapagawas sa atong hugaw. Dili gina siya maayo mahigala kay kita ra gyapon ang magka problema labi na sa atong tinaing perminti maistakan og dapat na unta ipagawas nga hugaw. Oh, bahalang na ihugaw gyapon at least nga katong pwede na gyud ipagawas, kinahanglan na ipagawas, mapagawas na nato. May nalanggani mga higala sa usa ka adlaw makapagawas kita sa atong hugaw sa matag adlaw kaduha o may nalang na kaisa. Pero kung maglisod mo mga higala, no? Imintin lang ang Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Maglisod mo sa pagpagawas sa inyong hugaw sa matag adlaw. Makatabang ang atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Ug dayon usab, maangko na nato ang taas-taas nga oras sa atong pagkatulog o paghinano. Kilabi na kung nitukar imong insomnia, na yung mga insomnia ninyo din ha. Mao na usa nga maglisod mo sa pagkatulog panahon na sa kagabion. Na dili maayo mahigala, no? Luya atong lawas ana, magkababa atong immune system ug dayon dali ra kay kita takbuyan og mga delikadong sakit. Usa nga maminti nato ug ayaw niyo si piyata sa pag-inom sa atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Kung gusto ninyo sulayan mahigala katong wala pa makatesting at tulamos parmasya ay kumplito lang yung pangalan inalang ninyong parmasya nga Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Ug dayon paghatag sa taga parmasya makita namo usa ka pouch nga may pagka silver, yellow, gold ang color ug black. Nya na itatak nga 200 grams mo to siyang pinakadako nga coffee corn nato mahigala na apoy gagmay 110 grams. Manginaot ko mahigala no masabtan ninyo. Makita ninyo ang rich in fiber, antioxidant, anti-cholesterol, caffeine-free ug sugar-free. Pure organic. Pure organic mahigala pasabot nga wala gid siya chemicals nga sagol ang atong coffee corn. Pwede kay sa mga bata o pwede na mo usahon ka kutsara. Ako lang but pasabot mahigala, pwede lang tagtunga sa kutsara para makasib mo. Pero dako na kay nagtabang. Pero kung gusto niyo usahon ka kutsara, walay problema. Walay overdose na tungod kay wala siya chemicals. Mais, malunggay o mangustin ana sa atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Kung kapi na malanggaling mahigala, batasana na ninyo ang pagmintin pag-inom sa atong Coffee Corn Gold. Salin bahin usab, gawas sa atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon, inyo pong sulayan mahigala ang epektibo usab nga Coffee Corn Purple. Gitawag siya Plus 8 Herbs mahigala. Ay mukatingala nga na Plus 8 Herbs kay mao na ang iyang mga sangkap. Walo ka mga sangkap mga higala nga naa sa atong Coffee Corn Purple nga makahatag og maayong benepisyo sa atong tagsa-tagsa ka mga kaugalingon. Pwede gyapon sa tibuok pamilya, pwede sa bata.
Kini atong coffee corn purple dunay daghang mga benepisyo kay ang purple corn na ilan kini nga superfood tungod sa taas nga anthocyanins content, makatabang sa pag-regulate sa blood pressure usab management sa diabetes kay makatabang kini sa pagpalambo sa insulin sensitivity, duna usab kini daghang sangkap sama sa mangustin og asitaba. Ang mangustin ug asitaba mahigala makatabang nga maayo atong digestion nga tungod ani mahimong mas regular ang pagbawas nato matag adlaw. Ug dugang pagyon na pagid siya malunggay. Ang malunggay mahigala gawas nga makatabang ang fiber nga regular ang pagbawas makatabang sab makontrolar ang blood sugar ug bad cholesterol. Dugang pagyon na pagid siya guyabano makatabang sa digestive health makatabang sab sa pagpaubos sa blood pressure ug dunay anti-inflammatory condition sama sa arthritis. Dugang pagyon na pagid siya barley grass ug ampalaya makatabang sa pagpaubos sa blood sugar makatabang sa pagpaubos sa bad cholesterol makatabang sa digestive health. Nasay spirulina makatabang sa pagpaubos sa bad cholesterol ug makapalambo sa brain health. Dugang pagyon nga sagol nasay chia seeds makatabang sa timbang din makapalambo pagyon sa heart health ug makontrol ang blood sugar spike. Busa aron makontrolar ang pag-spike sa imong blood sugar sa mga diabetic, matabangan nga mo normal ang blood pressure sa mga hypertensive, matabangan usab mabawasan ang sakit sa arthritis tungod kay aduna kini anti-inflammatory properties ug kanunay lantip ang imong brain function ug mahimong regular ang pagbawas ug hinanok ang pagkatulog. Busa mahigala kada adlaw mag coffee corn purple. Sulay ninyo katong wala pa makasulay. Pero kung gusto niyo yung epekto dayon gikan sa inyong pagpangapi, paghuman ninyo, kini atong Turbo Max Coffee, mga 5 minutos lang mahigala, mo epekto nang yang ihatag nga enerhiya di kaninyo. Kay pang energy ni atong Turbo Max Coffee mahigala, para ni sa inyong mga adunay gimbuhaton ng mga trabaho sa matag adlaw, kay do na kini mga epektibong sangkap sama sa maca vegetable root, na ilhan nga makapa-improve sa energy ug stamina. No, napagid siya black ginger, kasagaran ginagamit sa mga athletes para sa dugang energy, stamina o muscle function. Dugang pagyon na sa tungkat ali, mapataas sa muscle strength o energy, ilado kini sa mga bodybuilding, sports o usab exercise, recovery o stress management. O dugang pagyon na sa re-ginseng, makalikay sa stress o makahatag sa steady energy sa tibok adlaw, o ang re-ginseng usab makat-active sa immune cells busa makapakunhod sa risgo nga dali matakbuyan sa sipon o respiratory infection sa manianang ubo. Dugang pagyon mahigala na pagid siya panak ginseng o horny goat weed, pangpataas sa energy, mukumbati batok sa mental o physical fatigue, o stress o usab mo pagana sa imong mood o sa imong immune system. Busa mga boss, sulayin ninyo ang Turbo Max Coffee, ang kape nga pang padugang og energy. Mga siya. Ug usab mga higala ang atong lawas na kinahanglan usad og massage, no? Kay usahay masubrahan tas trabaho, dagay mga singot nga manggawas o dayon pamaulan ta, mupuli ang bugnaw ng hangin, pamaaul ang labas, no? Nagkinahanglan lang lihapon ta og massage, magpahilot ta. Kaya usay manakit na itong kalawasan bisag naka sa opisina. Mas grabe na gid ang nasa mga construction, mga mag-uuma, uban pang mga trabaho nga makahatag panakit sa itong kalawasan o makahatag panuhot. Nagkinahanglan ta og liniment mahigala. Kini atong orayon sa matag-adlaw na ko ni gina-share para mahibalo po ng uban nga wala pa makabalo. Base natin mga bagong listeners mo na kada-adlaw ginako ni ginabalik-balik kung unsay ihatag nga benepisyo sa atong mga produkto labi na sa atong haplas karon nga Orion Herbal Liniment Oil. Kung haplas naman galing mahigala, batasana ninyo ang Orion Herbal Liniment Oil. Sa panuhot lang, makatabang siya. Sa mga pamaol, makatabang yapon siya. Labi na sa mga buntis, makatabang siya nga mahilikay sa panuhot ang mga buntis para dili siya maglisod sa pagpanganak. O, dayon, protektado ta nga dili kita matugdungan og lamok, mga langaw, mga insekto. Tungod sa citronella nga naa sa itong Orion Herbal Liniment Oil. O, makatabang usab siya na kay mga allergy, mga katul-katul sa panit, mga nuka sa mga bata. No, kinanglan mo magbaton og Orion labi na mga inahan dina, labi na inyong mga anak mahilig magdula-dula sa gawas. Pagtan-aw niyo nga murag daghan ni murag nangatul-katul sa bata, pwede niyo ni apply ang Orion Herbal Liniment Oil. Og dayon usab sa mga adunay problema sa matagtiki, kalit nga may tunga ng matagtiki sa imo, pwede nimo na taplakan og gapas nga ang gapas gibutangan nimo og Orion. Mga bukol mahigala,
No, kung naikalit ng mga bukol nga mitunga sa inyong lawas, pwede niyo mataplakan na o gapas nga may orayon herbal liniment oil. O adunay almoranas, problema sa almoranas, misugmat yung almoranas tungod lagi kay nakakaon ka og bawal. Makatabang nga po ng orayon, pagkuha o gapas, matagabi ini mo na buhaton, butangig orayon ang gapas, matagabi itaplak na sa imong lubot. No? Og adunay mga balakubak og kaspa sa ulo, makatabang niya po na itong orayon nga matanggal na siya. Mga kuto og lusa og kuyamad sa mga bata nga tagasug buhok, bisan pa man sa mga teenager nga mga babae nga tagasug buhok, haplasira ng buhok niya na, hapyuri niya. Tapos kung malukop na siya, pwede rin sa putson o silupin para manuhot-suhot sa scalp ang orayon na ito, mga higala. Pag human sa usa ka oras, tanggalon ni mong silupin, hinahini rin sa pagpanggawas o paghawa ng mga kuto og lusa og kuyamad. Matay pa ng uban. Busa kung haplas lang mahigala, orayon herbal liniment oil para raw na sa tibuok pamilya. Walay halang, walay chemicals. Humot o pure herbal ang anadiha. Gawa sa itong orayon mga higala, napod kita'y kaming pahinoon. Supremo herbal oil, 25 na sabde ni katuig sa unang nasulayan sa uban ng mga tao. Doon na kini mga epektibong sangkapsab sama sa panyawan, luya, dulaw, ahos, daon sa bayabas o samuyaw, tanglad o kasunting. Nasulayan kini mga higala nga makatabang sabde sa balakubak o kaspa tungod sa asunting kay doon na kini antifungal properties. Matabangan usab nga dali maayo ang samad tungod sa hagunoy o dahon sa bayabas o mga sagol ni ini. Matabangan usab ang panuhot gumikan sa panyawan o dulaw nga naas atong Supremo Herbal Oil. Ug dayon malibyuhan usab ang muscle pain o panakit sa lawas tungod sa luya nga sagol ni ini. Pipila ka minutos gikan sa imong pagpanghaplas, mabatian nimo ang pagpanuhot-suhot sa pagkahalang sa luya sa imong kaunduran aron batiun nimo ang relieving effect. Nya tapos dili pud kini maduulan og lamok dinggi mahigala o mga langaw unsa ni ang mga insekto tungod sa samoyaw nga sagol ni ini. Sa atong orayon herbal liniment oil dili modul ang langaw og mga lamok o mga insekto tungod sa citronella nga naasagol sa atong orayon diri sa atong Supremo tungod sa samoyaw. Okay, manghinaot ko mahigala nga inyong sabtan ang atong pag-share sa atong mga produkto, no? Manghinaot ko nga inyong sulayan katong wala pa makatisting. Okay, standby lang una mahigala. Napakuyuban pa mga product akong i-share sa inyo ha unya. Ato lang sa sugdanas paghatag og kinabuhi ang maong kaagi ni Ma'am Carissa nga lumulupyo kini sa Iloilo. Ma'am Carissa, ano ay mong kaagi? Doctor!

0: Tay. Tay.
1: Oi, Karisa, diara ko dire. Diara ko dire sa may punuan sa kahoy. Nagulat ko sa imong pagkaon na imong ihato dire.
0: Ah, asa ka, tay?
1: Diara ko.
0: Ay, narap di ka diha, tay.
1: Ay, dire ko misilong kaya medyo init kayo ang kalibutan. Ay, unsa imong giluto, anak, nga imong gidala dire.
0: Dire na lang sad ko maniod to, tay. Tidaghan ako ang

0: aon para sa pinantang sa pagpaniod to.
1: Ay mayo hinuon. Kaya para dili laay kay nga samtang magkaon kung ako rin isa. Unya, ikaduha. Dili na kumalikayan nga mubati kong kamingaw ni nanay ni mo. Labi na mag-inusara ko.
0: Oh, nanasab ni tatay. Maguna-una na po ni nanay.
1: Ay, makahinumdum ko anak. Yan tong buhi pa si nanay ni mo, siya mangyun maghatunan rin yung pagkaon. Susama sa imong gibuhat karon nga samayan ko niya sa pagpaniod to. Una siya upauli dito balik sa balay. Muna mahinumduman ako nga muingon ka nga sabayan ko niya sa pagpaniod to.
0: Mau ganit tay para di kalayon.
1: Ay, ay plaster na to na. Di rin lang tamang aon na nag-andam naman ng kong tubig.
0: Oh, ibalo ko tay nga nag-andam na kong tubig. Ah, tay atong plasteron. Nagsabaw ko. Nakapalit kong isda nga suroy ka ganina. Ako hindi sabaw. Nag-ipirito na ako ang uban. Nagpigidalanta ka.
1: Ay, lami ni anak. Dahil mga unta. Ay, pastila. Makadumdum ko sa imong inahan.
0: Ayaw na lagi si kigdumdum ni nanay, tay. Kaya wala to si nanay. Dili gusto si nanay nga mag-goal ka.
1: Ako lang isulti good sa imo, ha. Ay, imbalo na ka. Si nanay ni mo mapinanggaon kay to sa kuha. Manang ipangga po to na ako. Kamong tanan. Walang kumagdahom nga doon na na siya gibati na nga sakit.
0: Unsa ganitong sakit ni nanay, tay?
1: Ay, gitawag mang kundo to siya pulmonary tuberculosis.
0: Ginoo ko.
1: Ay, usay mang good hago kay to imong inahan. Magtabang-tabang dres ako, ah. Motumburag nanay siya gibati, igo na lang siya muhatod dres pagkaon na ako.
0: Kalaway po din nanay tayo, no?
1: Maugani. Ay, kamuni Jit nga akong anak. Maunalay akong inspirasyon. Padayon ng gilmos pagpaningkamot, mga anak.
0: Tay, tuod, tay. May siguro tay nga abang-abangan akong trabaho ang akong mag-eskwila, tay. Kami ni Jit.
1: Tay, pa. Asa man mo mo trabaho?
0: Dito sa iksoon ni nanay na si Antilos.
1: Mau ba?
0: Kay nakabati ko tayo nga nagkinanglan doon siya o katabang. Nga kami na lang doon ni Jet.
1: Yung sa'y trabaho ninyo dito?
0: Ay maghinuhino silang balay tayo. Oon sa na lang. Pero dili ko mang laba. Hugas o plato, pwede ra. Maghino silang balay. Ana, may nalang tayo naman paabot na ako ni Chet, tay. Tutal, iyaan raman na muna, iksoon raman ni nanay.
1: Ay, medyo naraban ay problema po. Nasuko ka na inyong anti sa inyong inahan. Kaysa yun na minyo ang inyong inahan, nabuntisan na ako. Muna nga hantod ka ron, nanay, kasuko sa ako, ah. Pag hantod ka ron, bisag wala na inyong inahan, patay na. Di ba, tiga po nagkalagot? Kasuko, pagmahay nga, naminyo si nanay ninyo diri ka na ako og sayo. Nga nabuntis.
0: Sige lang tay, agwan taon na ko na mo tay, kunay siya ikalain sa mo, adi. Amorang ibaliwala. At least tay nga na ako'y madawat ng swildo.
1: Nala, sige, sulayan ninyo. Ay, sige na, mga unat na unsa naman hinungun eh.
0: Oo, tay.

0: Sabti, mayong adlaw.
1: Mayong adlaw, Sabti?
0: Oh, nganong niya mo? Ti, nakabati man kung may nagkinanglan kag helper, muhinlo sa inyong balay o bisan unsa na lang. Kamong duhan ni Jet? Ha? Oo, ti, kumusugot ka, ti. Kami na lang mo trabaho niya, ti. Pay na lang nami mapaabot nga among idugang dugang sa among pag-eskwila o pag-gasto. Mas maayo kay nakahuna-una mo. Oh, dali, tiri. Sulod mo, tiri. Ti, paamin ako, ti. Ah, sige. Paminaw mo, maayo. Ang iyong trabaho, maghinlo, tiri sa balay o pagpanghugas o plato, ha? Oo, ti. Mawala man na yung batin na mo, ti, nga nagkinanglan daw kaning ana. Nakoy mga bisita, ugma. Dapat hinloan ninyong balay. Unya, pagpanghuman, pagpangaon nila, kinamog nga ikaon-kaon, ugma. Inyong hugasan. Mani trabaho ninyo dire. Unsa'y makita ninyo mga kalat ng mga butang, plastaro ninyo. Ha? O, ti, murag kasukan man minimo, ti. Ay, pag-angal ko, unsa'y bugawas akong baba. Ikaw, Jit, ha? Ay, sigtubag-tubag din sa ko, ha? Nahadlok man kong kuti, kay murag nangasaba naman ka, ti. Ay, kung yung baso lang anong ingani akong sinultera sa inyo, ha? O, ti, sige na, ti. O, sige na, pagsugod na mo. Paghilo sa mundir sa balay, huwag na yung mga hugas sundiya, panghugas mo.

Jet! Huwag ka na may trabaho nung ikaon maganda, Jet! Ang igutom na magukot eh. Kay human ko naglampasot eh. Unya nagplastar sa mga sapato sa imong anak. Igutom na magukot eh, manong nikaon na lang ko, nilakaw man ka. Putbot, yagkaon-kaon, huwag ka manahitir sa ko, huwag ka magpaabot. Kawag kayo respeto niyong bata ka. Gutom naman ko ti niyo. Nagtrabaho mo po ko diriti. Di, natural ang mukhaon po ko. Maghulat ka sa ko ah! Oh, pag umangkon bitaw ko ni mo ti, anak bitaw ko sa imong isuon ti, himalo ko! Pero wala kayo respeto diri sa ko ah! Ah, auntie, Los, unsa di ay? Kanimang hindi mo ba? Abusado? Dili makahulat kung mo okay ba ko kung angayan ba na niya kaono ng naadiha? Wa siya kabalo kung kinsa mo kaon ni ana, karon nag-una-unag kaon. Napay mo kaon ni ana, Jet? Busa magpaabot ka. Igoto naman kunti, ito talaga mayroon po na kong ikaon, basta lang masundan akong tiyanti. Magtugag respeto ha? Sagpaon ka ng baba ni mo, magtubag-tubag ka. Nagtrabaho ta, tapos di tapakan noon. Gamay rabito na akong ikaon, ti. Bahala na mo niya, oy. Oh, asa man ka, Jet? Muli na kunti. Bahala na si Antilos niya. Baba nga murag ratatat, murmasinggan. Hoy! Dali na kunti. Oh, bahala ka niya, oy. Muli na kunti. Mukhaon ta, kasukan. Kung magtrabaho ta, walay bagulbol. Pero guto mo ta, mukhaon ta, bagulbulan ta. Wagi respeto rin bataan niya, eh. Asa man ka? Muli na ko sa balay. May panito sa balay, bahala ginamos. Kung may mga saba. Poiset yung kotoy mo, manghod. Karisa, gutom lang siguro si ante. Oo, oh, hibalo ko, gutom mo ng tao, pero magrespeto siya, magpaabot siya diri sa ko, ah. Masingwan niya magwantat, eh. Otro pong ka, laban-laban. Parayas lang mo maigsoon, mga poiset. Tingnan nung laing man kayo mong dugo diri sa mo, ate, mura mag nakay kasuko. Huwag ka lang kasahin kung sa mga problema sa imong mga ginikanan diri sa mo, ah, kaniad to. Labi na to imong inahan, naglagot yung kuhantod karon. Wa naman si nanay ti patay naman, hantod pa ba karon? Dili mawala kong kalagot. Dili gid mawala. Sige na, usay mga liho ko diha, trabaho diha. Tod, pag humanin mo hugasa, maglaba ka. Ti, nganong palabon man kunin mo ti nga, igor ang kumagusok plato, maghilo diri sa balay. Di ko mo laban yan, ati. Paglaba! Wa ka sayod, paminaw ha? Wala ka sayod. Ni sekreto imong amahan pag-ari diri, nagpaloy-looy. Unyati, at siya dito yun itatay. Nanghula mo kwarta para impalit niya para sa iyang trabaho dito sa uma. Wala ko kabaluti. Muna, kung siya akong isugo diri, trabahoan ninyo. Kaya na iutang inyong amahan. Ti, bayaran man siguro ni tatay ti. Ay lang pagkalta siya ang among sweldo. Na maibayad si tatay ba? Bisa na! Maraming kagdiliian na mo, ti. O, hibalo ko iyan ko ninyo. Pero pati ka mo damay na sa ong kalagot. Ngagto sa inyo mga ginikanan.

0: Pero ako ka ng bayaran. Makaharbis lang ko sa akong mga tinanom. Bayaran ko na. Yang gusto tayo nga bunogon minis sa trabaho tungkol sa imong utang. Nga lahi man ang amuang sweldo tay. Hibaluman min na kay kabayad.
1: Ay, pasagdi na lang ninyo na.
0: Nga naman tay. Mao tay mong gisulti tay nga nasuko siya kay nanay. Nga nasayog kami nyo di sa imuang nga nabuntis siya.
1: Oo. Nga siya ang tanan nanubag. Kana si Antilos nimo ang mga obligasyon nga unta apil imong nanay. Wa na makakuha nimong nanay kay naminyo diri sa kuha. Mulay ang kalagutan nga siya ang nagsagubang sa tanan nga kinanglanon sa ilang maginikanan ug sa igsuon. Mo na hantud karon bisang wala na imong inahan diri sa kalibutan. Nagpabilin yang kasuko. Apil ko. May nalang ganig ipahulang pagkukwarta. Kay nagpakiluoy yun in taon ko. Kay kulang akong magamit dito para sa uma. O na nga, sige na lang, antusan na lang ninyo na. Grabe naman si Antilos. Tay, di na kong balik dito, tay. Murag tigre, murag dragon ba nga mga saba, tay ba? Mabubugag kayo, tay.
2: Ay, tungod lagi na damay mo sa kasuko sa iyong manghod nga inyong inahan.
0: Pati sa ako, ah, nanay kasuko. Parahin na lang tayo sa pag-eskwila, Jed. Jed.
3: Oh, matuman lang ako pangandoy, mapulis ko. Kung di ko magpulis, mag-engineer ko.
0: Ako Sam, sige lang. Makatrabaho lang ko, makatapos ko sa kurso na ako. Nagyapoy mahitabo nga kausaban sa atong kinabuhi, tay. Para ni sa atong tulo.
2: Paningkamot lang mo mga anak, ayaw mo pag-unaw na sa ako, ah. Para na sa inyo, ha. Total ako, pasaop na ako. Wala na.
0: Ayaw pagsulti niya na, tay. Inspirasyon ka na mo ni Jet.
2: Salamat kayo mga anak.

0: Dali na, mamahaw na kita. Dali na, Jed. Carissa. Oh, tay, mauna na ko, tay.
1: Ah. Sige, tay, kayo mo para bak sa uma. Nga may skwila pa sabi ni Jed.
0: Hindi tayo mo magturo nito sa iyaan ninyo. Si Antilos ninyo.
1: Ako niya na siguro kumanto tayo hapon. Manghugas rog plato dito at manghilo silang balay.
2: Ayo! Ayo!
0: Oh, tingog ka rin ni Antilos ninyo. Akong gawason.
2: Asan yung mga anak?
0: Ay, Los. Diyan mamahaw pa. Muskwila ni sila karon.
2: Nga nung sila mo sa balay, duha na kadlaw. Uso na itong imong utang ni mo?
0: Ay, Los, waman sila labot sa akong utang niya sa imuhan. Lahi man ilang sweldo, ako mubayad ko.
2: Karo sa panani mo bayaran?
0: O niya lang makaharbis ko. Hapit na magkana ako na maharbis na akong mga tinanom. Mabayaran talagi ka. Ay lang nagdamayan ng sweldo sa akong mga anak. Nga imong ihatag.
2: Uso ang pagkasweldo sa ilaha? Waman nung nga kagahapon o isang adlaw.
0: Ay, nabisi lagi ng taon sa eskwilahan sa ilang magpagpaningkamot.
2: Dili na sila magtrabaho. Mga buisit na yung mga anak nimo.
0: Los, ay ragsultihin nagbuisit na akong mga anak.
2: Kaya naman di ay. Mga buisit sila sa ko ah. Pagbuatugan na yung mga anak nimo, no? Di ko malikan mo, surok akong dugo. May padidala silang balik dito.
0: Malto naman sila. Ingon si Carissa nga malto raw niya hapon ikan sa eskwilahan.
2: Ayaw na sa pagbalik ka dito. Buisit na mga anak nimo, pareha ramutanan. Labi na itong namatay.
0: Los, ayaw na yung taon itong akong asawa nga imong igsuon. Damaya, wala ka ito. Nga nung hantod ka rin nagpabilin pa imong kasuko.
2: Bitaw, dili mawala akong kalagot, kaligot-got sa inyong duha. Ako yung nagsilbi sa tanan. Huwag ako maka-abroad, ambot lang. Pasayo-sayo kami nyo. Nahimo ninong inotil ni noon. Huwag naging katabang tungod sa imong hasab. Ngayon mong ipabuntisan.
0: Ay, di man naingon na itong nahibalan nga mo na yung mga panghitabo.

0: karang mo mga boyset. Di naman pakita dito, ha? Hoy, bayar ito ay mong utang, ha?
1: Oh, bayaran lagi na ako na.
0: Kanay mo mga anak ay nanpantua dito. Eskwila, eskwila, murag. Ambot lang, makatiwas ba na? Ito'y maning kamot, yapon, miti. O, nga nung kamot nga kagapon? Nabisi lang, misis, kulan kagapon, ti. Asay mo manghod nga butan? Ha? Ito at dito tindi na siya mo, tubang siya mo, ha? Nadlock siya. Pareha lang mo. Amahan o mga anak. Uy, mga polos.
1: Los, kung sa may kasukon ni mo kanamo, ay nagdamaya ako mga anak, kaya sila kay balo.
0: Wa kay balo, pareha rin mo tanan. Ti, ay nung ring anak, ti. Ikaw pa na kay eskwela? Ambot lang. Basin sa sunod buwan na minyo na ka. Pareha rin mo ni mong manghod. Makabuntis kaya po nagbabae. Di mo makalampos, ay. Di mo makatiwas o eskwela. Kanain yung mga kuwan niyo, style ninyo. Ambot lang, makahuman baka mo. Maning kamot ni ti, kami ni Chet. Ay, ambot! O baka human bagyod mo. Grabe, sad nga makahusga ti. Naman sa pangunahon natin nga makatiwas mi. Ay, ambot lang sa inyo, ha? Mga boyset man mo, ambot lang. Makatiwas ba mo? Diyan mo, ay. Pare, haramutan na diyan. Grabe nga si Antilos, tay.
1: Pasag din na siya. Sige nang padain tayo mamahaw kay mga eskwela pa kamo. Ay nakamagpakita dito. Kay puros nakasaba inyong maangkon.
0: Tidon bitaw na, tay. Muna, bitaw ko matubang sa iya. Kinsa may ganahan matubang ang pag-umangkon. Muna iyang baba niya murag dragon nga mubuga o kalayo. Nasakit kayo.
1: Sige na, Jet. Dali na, Karisa. Mga una kita sa pagpadayon. Kaya magto pa ko sa uma. Kamu mga eskwela.
0: Ah, tay. Tay na mo, tay. Tay, mga una ta.

Ate, grabe maka husga si Antilos, no? Masag di Rajit. Ang ato, makalampos ta. Para sa tong kaugmaon do ha, ikaw maning kamot yung di ka maguyab-uyab. Kay pasin matino ng gingo ni Ante. Maguyab-uyab ka, makabuntis ka na. Pikatan kita sa mata ni Ante. Maghuman yung kuti, mag-eskwila ti, bahalag pait pa. Bisan pa sa isa kadlaw ka, isa rata mo ka, mag-eskwila yung kuti. Isap siguro na may tabong ka sa isa kadlaw ka, isa rata mo ka, una si tatay. Naningkamot si tatay mo na atong sabayan na makatapos kita sa atong mga kurso. Pati ako, maningkamot ko. Dili ko musulod yan ng relasyon-relasyon. Focus na sa pag-eskwila, Jet. Mau ganit eh, maningkamot.

0: Martilan, nakagraduate na yung kaitaw na anak ka, Risa.
1: Oo, tay. Morning, kay pangandoy na ko, tay. Matapos na ko, tay. Ug dili ko mohunong, nga dili ko maka-apply trabaho, nga makaginawa-ginawa na tay, tay. Ug ako ni bahala kay Jit.
2: Tay, salamat kay tiyo. Ngayon mo kong paiskwilahon.
1: Mangita din kong trabaho. Karon nga nakagraduate na ko, ako na pong focus, ikaw, Jit, para makatapos ka sa imong pagkapulis.
2: Oo, ti. Pulis na lang yung kuti para magtinabangay ta para kay tatay.
0: Ay, naku niyo ko na. Paning kamot lang yun mo kung unsay na adiha. Mukaon ko. Muna ikaw, Jit. Ang suporta sa imong magulang, si Carissa, imugin sa bayan niya po nak, ha?
2: Oo, tay. Maning kamot ko, tay. Ako panganoy, tay. Mapulis ko, tay.
1: Ah, sige. Paning kamot, Jit. Kaya ako maning kamot ko sa pagsuporta niya kanima. Ay, salamat. Nakatapos niyo ko, tay.
0: Sigurado na ang kaugmao ninyo. Labi na ikaw, Jit. Tapusa ginay mong pagkapulis, ha?
2: Oo, tay. Ay, kabala ka, tay. Maning kamot ko, tay.

0: Okay, mahigala sa dili pa nato ipanayon, no? Ato sang paminaw ng mga pipilang ka mga testimony may tungod sa atong mga product. Ani ang testimony sa atong Capricorn Coffee with Malunggay Ann Santon.
1: Hey ma'am, good morning. Thank you kayo sa padayon niya paggamit ni Capricorn Coffee. Ma'am, unsa imong ngalan gani? Ma'am, og taga-asa ka?
2: Ako si Marilo Cuesta, taga-Bua, Adapitan City, Silangon.
1: Ma'am, sa wala pa ka nag-inom aning Capricorn Coffee, ma'am, unsa imo ang gibati sa una?
2: Diba dito ako uno kung di ko makastick? Sa kanlaw, kalima ko magtimpa sa stick, so akong gihinay-hinay. Gitransfer ako sa Coffee Corn. So ang resulta ani is kada ano jud ko magbawas and then ako magdugay sa CR nga magdala pag cellphone aron magkabawas.
1: Wow. Kumusta ang pagtulog ni mo, ma?
2: Okay kaayo, wala ko problema sa tulog.
1: Wow. Thank you kaayo, Ma'am Marlo.
0: Okay, may galang mo itong testimony sa atong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon. Mahigala, no? Hayo ninyo palabya ang nabati ninyo. Labi na sa atong product ang Capricorn Coffee, makatabang kini sa inyong tibuok pamilya. Bisan ikaw mismo, mag Capricorn Coffee with Malunggay and Santon, mapalit ninyo sa inyong mga parmasya na dool sa inyong lugar. Ano pong testimony sa atong Orion Herbal Liniment Oil?
3: Okay, muna siya human sa pila ka semana nga nakras ka sa motor.
4: Natulo na ron.
3: Tulo ka semana. Muna yung perting ugahan na.
4: Ayaw na, ayaw na.
3: Oh, ayaw na. Unsa yung tambal? Ha?
4: Orion.
3: Ay, Orion. Okay, so muna yung Orion Herbal Oil. Haplas ng bayan. Efektibo?
4: Ay, super.
3: Ha?
4: Super. Very effective.
3: Very effective.
4: Retsog kauga ang mga tangos. Wa na mo.
3: Tanaw ka isa, no?
4: Ayaw ka isa.
3: Ah, grabe. Dagang pangos. So, mauna yung mga kagalaan ang ka-efektibo sa Orion Herbal Oil.
0: Okay, may kalam ako itong testimony sa itong Orion Herbal Liniment Oil. Dako kinigtabang na sa inyo ang tanan. Okay, parahin tayo sa mga testimony, may higanda, labi na sa ito ang Nerveplex Syrup, ang kumpletong vitamina para sa inyong mga anak.
5: Nangita ko ang vitamins na makagana sa pagkaon sa akong anak. Sa pipila ka beses na akong pagpainom aning Nerveplex Syrup, nakita na ko nga ganado na siya sa pagkaon karon. Nung lalunda, nagid siya. Na ako'y ipainom niyang vitamins sa una, pero masakit man yung tiyan, hindi siya muangay. Maayo ang epekto ni Nerveplex, ako na dyan siya limaintain sa akong mga anak.
0: Okay mga inahan, no? Ayaw ganyan nyo ihikaw sa inyong mga elementary mga anak ninyo. Dako kayo nagtabang ang Nerveplex Syrup para sa mga bata. Dili na magduha-duha, no? Kung unsa nga klase ng vitamins, Nerveplex Syrup. Makahatag kini siya og brain memory vitamins, makatabang nga mo alerto iyang utok sa klase sa bata. Tungod sa taurine nga nasa Nerveplex Syrup. Matabangan nga mugana ang kaon sa bata tungod sa lysine nga nasa atong Nerveplex Syrup gihapon. Makatabang nga mas mopaspas ang pagtubo sa bata tungod sa chlorella growth factor. Nerves vitamins para lagsik og dili luyahon ang bata. Tungod sa vitamin B complex. Para mas muhamis samtang nagdako ang bata, blooming siya, no? Makita nimo tungod sa niacinamide nga nasa atong Nerveplex Syrup. Og vitamina para dili daling magkasakit ang bata. Protektado siya kung mamintin siya sa Nerveplex Syrup pagpainom tungod kay adunay vitamin C and zinc ang atong Nerveplex Syrup. Og nasab kita yung Nerveplex EE para sa mga higala na to nga nawala ang gana sa pagkaon. Tumar sa Nerveplex EE or appetite enhancer kay nani siya gitawag nga Boclizin nga pampagana sa pagkaon og makatabang pud ang Boclizin sa maayong pagtulog. Tungod kay napod siya gitawag nga B-complex para sa himsog nga kaunuran og kaugatan. Og sa lain bahin napod kita ay B40 capsule. Nag-agwanta ba ka sa tusok-tusok sa mga binhod sa imong kamot og tiil? Mauna ni gitawag nga nerves neuropathy. Tungod na kay nadaot ang mga kaugatan o gumikan sa taas nga panghidaron o kaha gumikan sa taas nga blood sugar tungod sa diabetes. Makatabang kaayo kaninyo nga matambalan ang mga tusok-tusok o binuhod pinaagi sa pagmintinar o inom sa B40 capsule, ang high dose nga B vitamins. O gay kalimot, para sa maayong panglawas, ang Mega Carsof Gel Capsule. Adunay 1,000 mg with EPA 360 mg, DHA 240 mg o vitamin A 20 ayo. Sa mga naay high blood, makatabang ang Mega Carsof Gel, mga muligon ang kaugatan o maminusan ang flak formation o malikayan ang blood clot. Makunhuran gikan sa 15% sa 30% ang triglycerides. Fats niya mga higala nga nanubra sa itong lawas nga dili maayo nga kolesterol. Pero kung magmintin ta sa Mega Carsof Gel Capsule, makunhod siya o 15% sa 30%. Mas mudaghan ang HDL or good cholesterol. Og makatabang nga muubos ang BP og malikayan ang heart attack. Sa mga diabetic, makatabang ang Mega Carsof Gel nga mo increase ang insulin, mo resulta kini sa pagkunod sa imong blood sugar level. Sa mga idaran, makatabang ang Mega Carsof Gel sa brain health tungod sa DHA content aron malikayan ang ango-ango kanang Alzheimer's disease ba, no? Din makalambo pod ang Mega Carsof Gel sa eye health tungod sa DHA nga maoy pangunang component sa retina. Sa tabang sa DHA, malikayan pod ang macular degeneration nga maoy hinungdan sa pagkahalap o sangad-tungad to pagkabuta. Makatabang usab ang Mega Crush of Gel nga muligon ang kabukugan og mga juwen aron malikayan ang osteoporosis og arthritis. Sa mga teenagers, makatabang pud ang Mega Crush of Gel sa inyong skin health. Dili kayo mo grabe ang acne. Og para pud sa mga babae nga nag-agwanta sa dysmenorrhea panahon sa binulan nga rigla. Matabangan mo sa Mega Crush of Gel nga dili kayo mo grabe ang kasakit nga inyong bation kay naa ni siya gitawag nga anti-inflammatory effect. Nga mas effective pa kaysa mga ibuprofen na synthetic pain reliever. Oy, sa mga buntis ha, ang Mega Crush of Gel capsule na ni siya gitawag nga DHA nga makatabang sa brain development sa inyong gibuntis. Maunay rason nganong ang infant formula milk adunay DHA content. Kay daghan ang pagtuon sa science og nadiskubrehan nga makatabang gini sa mga bata. Basta magmintin ang isa kainahan nga nagsabak, maabil sa bata, hantod pagkatao, hantod siya yung pag-eskwela, preparado siya. Hinumdumi ha, kada adlaw mag-Mega Care, kay daghang balatian ang itikar. Okay, ayun yung kalimti atong 4-bite capsule. Para sa mga higala na itong nagluya kanunay, luspad tanawon, maglipong-lipong, gamay nga trabaho, daling kapuyon, ay napasagdi nga balatian. Mag-4-bite capsule, ang vitamina nga di ka makalasa og taya. Dayon, dili maghilab imong tiyan, dili maghapdos. Condition imong ma-feel mga higala, dayon, blooming kang tanawon niya na.
6: Gamay na lang yun. Matapos na po si Jade. Amot, nakabalo na ba kasi Auntie Los nga nakatapos na ko. Pero sige lang. Bahala na siya. At least nga, wala mahitabo ang giingon niya nga mabuntisan ko. Nga si Jade makabuntis. Ano yan, natapos na ko. Magtutudlo na ko. Pag maka-apply na trabaho, makapasar ko sa akong board exam. Sigurado na. Pero sige lang, mangita sa akong private school. May nalang na income, bahala ginagmay. Para kay tatay o kay Jet.

0: Abin mo tay, malipay ka tay.
1: Ay, kaunsa ka na?
0: Pulis na ko tay.
1: Pulis na ka? Okay na katapos ka naman pag-eskwela.
0: Pasan pa yun ko tay. Parehas ko ka ate. Si ate na nas public nagtudlo. Ako tay, mapulis na yun ko tay. Pag-apply na lang kulang.
1: Ay, mayo yun anak. Ay, pastilan.
0: Te? Ah, nanibakir na ako, te. Ako si pasaligan basta makasulun ako sa pagkapulis. Pag nanak ko'y pahalipay, nanak ko'y kwarta, ako na siyang pahalipayan. Ay nga, naging na ma-apply. Kinanglan kita og palakas. Nga, kinanglan sa tamugasto para sa magtabang sa to, ah. Pares ako, ah. Pagsweldo na ako, ah. Ako din pahalipayan ang nagtabang sa ko, ah. Pati ganis ako, ate. Akong isa aron, tiyo, ako ginang tumanon. Tood na ako'y balita sa'yo mo, ha? Nagsulti mi ni tatay kagahapon. Kaya sa unsa, ti? Mabari ka kabalo? Gabahin lang ni Antilos?
1: Wala, ti.
0: Ay, grabe, kalisod ka ron si Antilos. Labi na. Nagsulod-sulod siya na ng sugal-sugal.
1: Sugal-sugal, ti? Nga unsa, ti?
0: Kasino? Kada ka nagikwarta ka niya to, karon wala na. Niyon lang napagsugal kayo ani kapital. Ikaduha, atong first cousin nato ngayang anak na lalaki nga grabe kabadlungon. Gipang dalang yung mga alahas.
1: Gikawat yung alahas yung anak ni? Nga si Bunbun?
0: Oo. Patay. Wa na ibalik kong asa karon to si Bunbun paingon.
1: Na! Niyon unsa naman si Antilos ti?
0: Ana sa kalisod. Naloinon ko sa iya nga sa diyang kisultihan ko ni tatay nga mo na yung mga hitabo. Wanay kwarta si Antilos. Gikawat pa yung kwarta sa iyang anak. Wanay balay kong asa karon paingon.
1: Tanawa lang iti ang karma ti. Mo na ang resulta ti. Grabe. Maka daog-daog siya sa to sa una.
0: Ay napagunaw na ni ana. Jit.
1: Maglagot mangguti magunaw na siya ha. Makikatubang tan sa iya ha. Murag bugahan ni tanig kayo. Sakit kaya mga istorya din sa tuwa. Pero karon kabalos na gapon ta.
0: Ayaw pagtanong mo nga na nga makabalos gapon. Dapat tabangan na to si auntie. Luoy na kay si auntie na iyang pagsilingan nga akong ikasulti. Nga wala yun. Na ikaisa nga naglugaw na lang daw si auntie.
1: Unsa? Naglugaw?
0: Oo, sa paniod to. Dapat pamahaw ra. Pero paniod to ang iyang gilugaw.
1: Asan mo ito sa una din yung alagmik yung pagkaon?
0: Wala na gani kwarta si auntie.
1: Maulagi na. Gipatagamtam na siya sa kahigayunan sa Ginoo. Grabe ang pagdaog-daog sa tuwa. Advance kay siya nga iyatang gilockdown. Nga wala tayong makabuot nga pangandoy. Kaya ikaw mabuntisan, ako makabuntis.
0: O karon,
1: nakapausap na kita sa atong malay. Karon siya, unsa na yung gidangatan? Nakaanggon pag i-check anak nga. Way mga pulos. Ikawatan pa siya, dalawa. Tigin na to hibala ng karma, te.
0: Ayaw na pagsulti niya na iyaan na to na bisan magkinaon sa iyaan na to na.
1: Maglagot mag-ukaw.

0: Ayo. Ayo.
1: Oh. Carissa?
2: Tay? O siya ka na, Tay?
1: Murag namin na ngayo. Murag kabante ko aron natingog.
2: Tay, nakabati ko. Murag si Antilos.
1: Mura. Ato na to. Gawason na to si Tuyo niya.

0: Antilos. Oh, grabe naman yung pagniwang te.
1: Ay. O, unsay tuyo ni mo, Los, ha?
0: Ay, basi na ipagkaon nyo din, ha? Baka nasa ko ninyo, be. O, dali, dali, ante. Dali.
1: O, dali, dali, sulod, dali, sulod.
0: Salamat kayo. Asa na yung mga anak, te? Ay, si Bonbon, ambot asa na. Human nga ng kadalas ako mga lahas kani adto na magpakita. Si Desiri, ambot asa na. Ang duhan ako kanak, wala na. Time pa. Asa si Kuan?
1: Diara ko, te. Ibalok ako imong bot pasabot.
0: Dali sa jet.
1: Oh, saka na, te.
0: Pasaylo alang ko ninyo. Sa tanan akong gihimo sa inyo kaniadto.
1: Ay, pasagdi na ka na, Los. Ay, napagunaw na niyan itong mga panahon na.
0: Nasayop yun ako. Dako kayong sayop na ako sa paghusga niya ka ninyo. Nagtuo ko nga din ako mawadaan og mga butang nga naasa ako, ah. Nagtuo ko nga padayon na katunga kaharuhay. Pero siguro, sa akong yunauna nga tanan akong kasama niya kaninyo duha, labi na kanimo. Nonito,
1: ay napagunahon na niya to.
0: Nagbasol ko. Nagbasol ko. Sa mga sakit nga akong gisulti niya kaninyo. Te, pasagdi na ka to, te. Ay nakatukunaw na. Humana ka to ng labay na, te. Total, ano ay kaloyan sa admi sa Ginoo nga nakatapos ko, magtutudlo na ko. Si Jet, polis na sab. Wala akong magdahom nga makabot di ninyo inyong mga pangandoy. So walay kapuslanan akong pagpanghusga ka ninyo. Grabe na akong pagpatulo sa ungluha dito sa balay. Akaran man na di ay kini. Sagdi na katuti. Pasaylo alang ko ninyo. Time pa. Amang hugas tod ko. Hugasan sana ko ninyo akong kinanan. Te, ayaw na, te. Ayaw na paghugas-hugas. Te, kung wala kayo mahimo dito sa balay ninyo, bira ka sa balay, ha? Manhira ka. Para napod ka uban si tatay. Alamin na ito ako sa eskwilahan. O niya si Jet, ana, duty sa police station. Salamat kayo sa inyo, ha. Sungat karon di, kami na bang umutabang sa imo, ha? Patambukon ka na mo. Pwede tira ka mag-standby.
1: May pa siguro. Los, magdiri ka na lang. Malalayan pa ka na mo. Kaya wala na kay mga anak, magsulo ka dito. O kung siya mahitamo ni mo dito, ay makalantaw sa imo, ha?
0: Salamat kayo. Diligid niya ito makahusga sa tao, di ba? Noon ito.
1: Oo, tinood ka na, Los. Dapat dito manghusga sa tao. Bisan pag nakita ni mo unsa siya kamusimos, unsa'y wala sa iya, di na to dapat husgahan. Labi na kung buhi pa ang tao, anaapay pag-asa.

0: Nonito.
1: Oy. Mas dilan, ikaw may nagkatutig sa akong pagkaulig diri sa uma, Los.
0: Ay, ako nila naghatur kay kasagaran man daw ingon ni Carissa nga siya daw maghaturan diri. Ya karon, wa man daw kakadalag balon, ako'y naghatod.
1: Ay, dali diri. Diri-dali-dali ka silong diri. Kainit niya. Diri-dali ta.
0: Ay, kumusta imong mga tanom diri?
1: Ani ah. Pag-orgi apun kung nga matanom ah. Ako lang ginatiman kay usay na lagi ni mga langgam nga mo daot sa mga tanom. Una nga naghimo kong kining mga abog. Bantayan ako ng langgam mo dapog. Ako din uyugo ni akong himo nga abog para manglupad. Para di gud makamintin sa pagpatong niya sa mga namunga na nga gipananom na ako.
0: Pwede man kauban ng taka diri kanunay. Bakay huwag mong gilingaw.
1: Na ikaw magpunto. Kaya diri gud init usahay. Pero pagkahapon-hapon na presko na kayong hangin. Namong kay payag nga ginahinin akong himo. Mao na yun. Napurma na ang payag. Atop nalay kulang ako kanang aptan. Sige, diri ka sa kuha mag-uban-uban para nakailingaw.
0: Malingaw ko, diri.
1: Nala. Iling ko dyan mga onta.
0: Maugani, diri na lang saan ko mukhaon kay para dili ka laayon. Kay laay po ko dito sa balay ninyo. Nga, tuang imong mga anak nagtrabaho na. Nga, ako na po isa dito. Mao nang nananghit ko nila ni Carissa ang ni Jet. Nga, ako nalang muhatod sa pagkaon ni mo diri paniunto kay wala daw ka magbalon. Gikan ko sa balay. Yan, tumang ko dito sa inyo. Muna nga, ako na naghatod diri.
1: Ay, pwede ko diri mag-anhian ka diri permente. Naras ay mo gusto ni mo, mari. Manguha kong bayabas dito kay may mga bayabas nga.
0: Ay, dili na ko niyan ang bayabas ka ng lain lang.
1: Kaya kadali mangita ko kaning mga prutas-prutas din eh. Burag niya sa unahan ni Abukado. Ni Abukado nga mga hinog na. Makao na.
0: Ah, sige.

0: Antilos, kumusta ka din, Antilos Abalay? Ay, din lang yung kupirminti, day. Ah, karisa kay laay man kay Sabalay. Ah, din lang yung kati. Ako ka na plano, day, nga ako na lang na ibaligya ng balay. O niya, ambutuan na mo kay balo kung asa na to ako mga anak. Ang kwarta, di pwede na to itinda-tinda diri, day. Narasay mo, Antilos, para nakikalingaw ng tinda o ba ni tatay? Nahala, sige. Kay murag na ni nagsaad niya ng balay na ako nga mupalit. Ah, bahalag barato na lang. Basta kay makwarta og dahin ako ikapitalog tinda-tinda.
1: Ay, sige kay ako. Nakahimuan og kining tinda-tindahan diha.
0: Ana, maayo hinoon.
1: Ah, Tilos. Sige te kay atong tarungan imong tindahan ti. Ako na imong gasto ti. Nyaga na imong kapital. Halin sa balay. Mauna na imong ipangumprasulod sa imong tindahan.
0: Ay, salamat kay sa inyo, Adjit. Salamat yung kaayong.

0: Dede Carissa.
1: Oh, ansa ka na, Jet?
0: Si tate ba o si Antilus ba grabe nakasood?
1: Bitaw.
0: Pwede rin sila mag-ubanti, no? Kay si Antilus, manghod man ni Mama. Bisantun, magulangay si tatay. Kung saan ka magkasinabot,
1: ayamot sila mga tigulang naman sila, maulaw na ta.
0: Dili ba kaya sila tanto tigulang gud? Naan sila magsamot silang ila? Kung sila nalang mag-uban yung pirminti.
1: Ah, manihidrata sila. Kung sa'yo maplano, dilita mo tambag. Nga maingon ta nga mag-uban na lang sila. Manihidrata. Kung mapanida na ito nga close na kay sila, makasamot na na yung tanga murag nanay mga something, nanay mga ingana.
0: Sa bagay, San. Panida na ito, ting.
2: Los, palihog na ko sa labakara, Los, be. Kaning akong labakara.
1: Onsaon ka na nako?
2: Butang rasa akong likod, be. Kigrabig singot na ako, dire.
1: Bebe.
2: Salamat. Ay, sa una manggod, buhi pa to'y mong magulang. Mawagintan tanto'y tagatiman sa akong likod, kasing tanon kayo ko.
1: Ay, talong maulang magkamusang pitiris ako, ah. Nga, pwede man ako'y mabutang og labakara sa imong likod.
2: Ay, masalamat kayo.
1: Tay? Auntie Los? Oy, nami ni Jet.
0: Tay? Auntie Los, nami isulti sa inyo, ha? Murang nakamatikod naman, good me. Murang okay gihapon. Para sa mo, ha?
2: Kung siya ka na, Jet?
1: Tay, nakita na mo nga sood na kay kamo ni Auntie Los. Akay nga no di ay. Tutal, dugay naman nga wala na si nanay. Nga iksoon rapod ka, Auntie Los, diba? Akay nga no. Ay, mas mayo nga bisan mga idara na kamo, mag-uman na lang kamo ni tatay. Kaya nakita na mo, Auntie Los, nga, sood na kay kamo, mag-uman dres tindahan. Usahay, magdalag kami si ni tatay. Di mong ihatay nga, labakara. Karon nakita na mo nga, nagbutang ka sa likod ng labakara ni tatay.
2: Ay, huwag mong kailaing masangpit. Huwag suod-suod na kay nako.
1: Tay, okay ra kay sa mo ni Jed, tay nga. Mag-uban na lang kamo ni Auntie Los.
2: Ay, mga guwang na kami, oy.
1: Bitaw. Sige lang. Huwag maningon nga magbaton pa kamog anak. Ang importante, na yung makantiman ni Auntie Los, na po yung makantiman sa mga tay, lamin na kami ni Jet, puros na kami trabaho. Ambot na inyong amahan, kung makaangay pa ba sa ako ang anihuang darabakod, di para sa una nga na po ko'y mahimo, umurag, blooming pa ko tanawon sa una.
2: Ay, bisan, di naka-blooming, ako mangyapon mahinumduman kay pare-pare haramog dagway sa kong asawa, noway kalainan. Life told medyo lahi, pero halos parehas ka mong dagway. Kaya igsoon gud mo, munang murag malipay kung nga naa ka diri, Los, sa balay. Kay murag yapong naang kong asawa.
1: Auntie Los, okay na sa'yo mo ha, mag-uban na lang mo ni tatay. Ay, siyara kong pabuton, oy. Siyara kong pabuton. Ikaw, tay.
2: Ay, ngarundigod.
1: Nahala, ikaw, bahala ka. Bahala ka makikuban sa ako.
2: Ay nga nun di man, manti ko gyapon kumubati o gugma.
1: Nahala, sige ikaw God, makikuban ka sa ako. Sige tay,
0: o bito tay, sige na, mag-uban na lang mo. Tiri na lang mo niya, usan na mo sa inyong kwarto. Kasi Auntie Los, para wala may iyong balay, nahali naman. Tapad na mo tay, usan na mo ka kwarto. Bahala na mo kung sa inyong buhaton.
2: Ay na.
1: Nala ikaw, bahala ka, magigoban ka sa kuwa.
2: Ang anong diigman.

0: Abi ni mo Kuya Arn. Nag-uban yun si tatay o si Antilos, nga nanay na po na mong itawag kay Antilos. Grabe ang mong kaagi. Nga murag halos nga dili na mo makaon gano'ng mga pagtamay ni Antilos sa amo sa una. Nga nahimo pa minyang masugo nga dinawgdao. Pero wala ko magtuo Kuya Arn. Nga mabali ang panahon. Nga si Antilos na po ang nag-antos. Pero dili pwede nga mong dumtan o magbaton kami og pagdumot. Karon hinoon, nag-uban sila tatay o si Antilos. Kuya, ako lang kinigishare nga kaagi para makatag inspirasyon o mahibalo sila nga naapuday nga ng mga panghitabo. Dagan salamat Kuya Arn, diri lang ko tama ng imong magtatampo, Karisa. Dagan kayong salamat Karisa sa imong kaagi nga imong gishare diri kanako. O gana, na yung mga di natoy balaan, mabaliktad ang panahon. Muna mga higala, dili na to hibalaan, no? Dili po ta maghusga og tao kung unsay na asaya o wala saya samtang may kinabuhi pang tao na pay pag-asa. Muna nga, dili kita maghusga sa atong isig katao. Okay, dekat salamat sa tanan na itong mga tigpaminaw karon, no? Huwag manghinaot ko nga padayon yung pag-suporta, pinagi sa inyong pagpaminaw sa itong programa. Labaw sa tanan sa itong mga product, mahigala. Manghinaot ko pabili ninyong paggamit, gikan sa itong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon, huwag sa ato usab nga Coffee Corn Purple with Malunggay and Santon, huwag sa atong Turbo Max Coffee para dugang pang-energy sa inyong mga trabaho, mahigala, sa inyong mga gibuhaton. Sa matang adlaw, makatabang atong Turbo Max Coffee. Og sa atong Orion Herbal Liniment Oil. Og labi usab sa atong kaming Supremo Herbal Oil. Og sa atong Nerveplex Syrup, ang kompletong vitamina para sa mga elementary nga mga bata. Og labi usab sa atong Nerveplex AA or Appetite Enhancer Capsule. Para sa mga higala na itong nawala ang ganas pagkaon. Gikan sa 13 anyos kung nawalang ganas pagkaon, pwede sila ni Anya. Huwag labi usab sa atong B40 capsule para sa mga higala na ito. Nga doon na mga edad, nga doon na feel din hawa, doon na gibati. Murag na yung tusok-tusok sa ilang mga tiil o magbinuh nilang kamot. Nerves neuropathy na kinahanglan mo mag B40 capsule. Huwag sa atong Mega Car Soft Gel Capsule, ang dagang health problem ang AT car. Huwag sa atong Fervite Capsule, ang kapsula nga makahatag og tabang sa mga tao nga gamay nga trabaho, daling kapuyon. Anemic baka mo, makatabang atong Fervite Capsule. Lamin sa mga luspad tanaon, maglipong-lipong, labos tanan sa mga inahan nga bagong nanganak. Mag-Fervite Capsule mo para mahibalik inyong pagka-blooming o inyong pagka-pinkies. Dagan kayong salamat. Kini si Kuya Arn, ang inyong
1: Dr. Love!
0: Muingon, bye-bye o God bless kanatong tanan. Dr.

0: Wala ka ba'y mga pangutana may tungod sa balatian sa imong kalawasan? O di ba kaha, kapamilya, o amigo o amiga nga nangitag katinawan sa nagkadaiyang balatian? Isang guni o paminawa ang diskusyon o gingunman ang ayang buhaton. Sumbunganan sa kahintang sa panglawas, kauban si Kuya Franz o Dr. Francis Dr. Joy Bantilante. Sumbunganan sa kahintang sa panglawas.
1: Hello sa atong mga suking tigpaminaw. Welcome na pod karong adlawan, no, sa atong programa. Ato ang gipanghinaot nga anaa mo sa maayong panglawas. So kini ang inyong higala sa kahanginan, si Buttercup. So gi-welcome na to ang tanan, no, nga kanang sa tanan nga namati, sa tanan nga nagsuporta sa atong programa. Welcome kaninyong tanan para ni siya sa atong programa sa panglawas. And Dok Choi, kauban ginato permi atong doktora, no? Atong pinalanggang doktor, ang ato ang diabetologist nga si Doktora Choi Bantilante.
2: Yes, Ma'am Jess, thank you kaayo, no? Good morning sa ato ang mga listeners, o nagpasalamatan nila nga naa sila karon diri, nagduyo ka na to sa atong programa.
1: Mm-hmm. So mao na, no, atong gipang auhag ang tanan, gi-invite na to sa mga gusto nga mo join, mo message lang mo, no, sa ato ang hotline. Atong hotline number 0909-304-8924.
2: Yes, og for now, dili sa nato sila ikuan na mag-message sa ato ang account sa Facebook nga Dok Choi, no? Kaya na ay problem ang atong Facebook nga account, no? So for now, pangitaan pa na mo og way, if ever manggani, kanang magkuan ra pod ta, magpahibalo ra pod ta nila kung asa sila mo message nga Facebook account later.
1: Kasayang kayo ato Dok Oy.
2: Lagi daghan pa jud to sigurong mga messages, so katong mga nag-message dito this week or last week, mas maayo siguro nga diri lang sa mo sa hotline mag-message sa 0909-304-8924.
1: Salamat kay Dok, no, sa imong pagpahibalo sa atong mga pinalangga, no, nga mga suki, no. Labi na gyud sa mga gusto mo message ni mo, Dok. Ma-miss gyud nila ang imo ang kuan.
2: Yeah, lagi, pero saan taman, ma'am. So, mangita tagui, basin mabalik ra to, or mangita tag kanang lain na kuan na pod siguro way nga makahatag ta nila og asa sila mag-message.
1: Sige, Dok Choi, ha, ingon na nala ang buhaton. So, nahibalo na mo mga kahigalaan na to, no, sa naitabo sa Facebook ni Dr. Choi. So, sa pagkakaroon, dili pagid mo maka-message, ha? Dili lang ta sa ato ang hotline. So, speaking of hotline, mubasa na din ta sa mga nag-message sa atong hotline, Dr. Choi, no? Ang iya, ang last four digit kay 7226 sa 0985. Ingon siya din ni Dok Choi, unsa man ang akong sakit, nga dugay na jud ni siya, sakit akong balakang or hawak, sakit pud ning akong puson, side sa wala, o niya sakit pud akong tuhod. Grabe ning sakit-sakit, ha, ni nanay. Medyo gipakyaw na, Dok. Nagpa-check up na ko, Dok, laboratory o sa ihi o niya. Magsakit na yung hawak, mag-init siyag maayo. Unsak ha ning sakita, Dok Choi. 77 years old namang guni siya daw, Dok, ng taga Santa Josefa.
2: Yes, so very common ka na sa mga elderly nga mag-complain o mga sakit-sakit sa lawas, no? So especially katong mga elderly na to nga wala nagainom og calcium, no, kay kanang gitawag na to og osteoarthritis or nanay arthritis agi sa nakulangan na or nigamay na ang mga calcium nga components sa atong mga bukog, no. So ako ma-suggest ni ma'am, magpa MRI siguro siya sa iyang likod, no, na makita nila dia kung naay mga kanang naipit nga mga ugat, no, sa ato ang mga kanang vertebral column or ang bisaya pa na dugukan, no. So ana siguro, pero medyo mahal magud ang MRI, no. So ang uban na mohatag na lang og pain reliever nga pang nerve pain, no, sama sa gabapentin or pregabalin. So mana siya ang very common. And then B-complex, no, ang atong B40 nga B-complex nga high dose is kuan kay ni siya ani kanang sakto jud kay ni siya, no, pero basin kinahanglan po siya parisan atong mga pregabalin or gabapentin. And then siguro karon nga time mag-start na si nanay og inom or si tatay og inom o kanang calcium supplement. Maski MWF or pwede rin gihapon everyday, labi na kung inig-extray na makita nga mga osteoporosis.
1: Mm-hmm.
2: No? So, and then, siguro, likay sa mga pagkaon pud nga high in uric acid, no? Kayo usahay maski normal ang atong uric acid, nagyu tendency nga musugmat ang atong arthritis nga uric acid ang cause if ever nagsigitag kaon og mga high in uric acid nga food, no? Sama sa mga fatty foods, munggos, batong, kanang mga mani, pasayan, kasag, shells, no? Mga internal organs, no? Mga atay, nga gininhawaan, no? Say, sa Filipino nga culture is mahilig bang taginana nga mga pagkaon, no? So, muna siya nga avoid lang nga magdaghan og kaon og mga inana nga klase nga pagkaon.
1: Dok, kanong bahin po sa karne, ani, dok, okay rin si nanay tatay, ani, sa ilang gibati nga. Medyo pras, aning nag-init na dyan ng iyong hawak, ligid, basta-basta.
2: Oh, so ako yung tanaw yun is more on osteoarthritis na siya nga naipit na ang mga nerves niya sa likod. Most probably ni give way or nagupok na start ang iyang likod. So, maayo yun ang ta kung magpa-x-ray siya sa iyang likod, no? Or magpa-MRI siya sa iyang likod kung kana yun ang reason, no? So, kana usually kaya ako, ina naman po na ako ma-feel na ako yung mga problema po sa ako ang likod, no? Nga, na-adjud sa akong vertebral column. So, ma-feel gina ako na sa'yo mag-init, no? Pero usahay, kung taas po din mong uric acid, medyo mag-init po na siya nga, usahay gani medyo magpula, no? So, siguro sulayan ni nanay itong haplas na ito nga bago, ma'am, no? Atong
1: Supremo.
2: Yes, so sulayan
1: Supremo
2: ni mo
1: na oil.
2: Kaya makatabang na siya nga maka-relax ang mga muscles diha, pero expected naman gud ang mga elderly di magyud na ingon nga mawala, no? Unless siguro operahan na imong likod, i-relieve ang pressure sa naipit nga mga ugat, kana siguro is na tendency nga mawala gud siya. Pero expected na to labi na sa mga senior citizen na masakit na gyud ang mga joints, mga likod na to, labi na kung atong bukog mismo na gyud mo inay problema.
1: Okay, Dok. Sa mga tanan lang kong dugang, Dok, ba no? Para maklaro sa atong nanay tatay nga, okay ra ba nila mukhaon sila sa karning baka, karning baboy, or karning manok na ilang gibati karon basin masamot or unsa ba dyo, Dok?
2: Kung arthritis na siya nga uric acid ang cause, no? Masamot dyan na siya ng mga red meat, o ka ng mga fatty foods, no? Like mga skin, no? Sa mga animals, no? Sa mga karne, no? So, pwede na siguro ginagmay nga unod, no? Pero dili naghanon. And then, i-avoid ang mga sapanit nga part or naay mga tambong nga part.
1: Okay. So, klaro ka ayo to, no? Nay, sa tambang ni Doktora Chernie mo, no? Mas maayo jud nga magpa-check up ka. Mapa-x-ray na to imong likod. Pero, kasamtangan, mainom gid siya, Dok, no? Sa atong B40 nga B-complex.
2: Yes, oh, mag-inom siya sa atong B40 nga B-complex.
1: Maghaplas po sa Supremo
2: maghaplas
1: Oil.
2: Maghaplas po siya sa Supremo Oil.
1: Pero pwede po siya mag-inom gihapon, Dok, atong ang Mega Care, di ba?
2: Pwede lang gihapon siya mag-inom ang Mega Care, labi na siya history of kanang high blood or taas ng cholesterol. Nindot kid po na i-dugang niya.
1: Okay, thank you kayo, Ana, Doktora, no? O sa ni Nanay, no? Wala nag-mention sa pangalan ni Nanay. Salamat kay Nay sa imo ang pagpadala sa imo ang gibati karon, no? O ginaot nga nakapamati ka para na bati nimo ang tambag Dr. Choi. Kung si angay nimong buhaton. Thank you so much Nay ha. Dayon gi-encourage gihapon ka namo nga mo message gihapon kung unsa na day resulta sa imo ang gibati ron, no? O sa so naa pa kay mga umaabot na pod ng mga balatian, pwede nimo na pod i-message gihapon nato dinhi. Dili na po ta, Dok, sa lain nag-message. Nag-take time lang siya nga mag-hi na to, Dr. Choi. Ang 0471-0952. Ingon siya, maayong hapon, Dok Choi. Og Ma'am Buttercup.
2: Yes, maayong hapon, Ma'am. Thank you kayo sa paghatag yun og time nga imo ang i-greet me, no? Karong adlaw sa ato ang program.
1: Thank you kayo. So, shout out kaninyong tanan, no? Sa mga wala na-mention, kaya wala nag-mention sa mga names. Shout out kaninyong tanan. Ilabi na sa ato mga avid listeners, Dr. Choi, no? O sa mga always nga nag-message na to, din hinga walay puas nga namati po sa ato ang programa, bahin sa panglawas. So, din na po ta, Dr. Choi, sa ato agi hapon nga hotline, nag-message din hi si ang last 4 digit nga 5393 sa 0965. Ingin siya, good PM, Doc. Na amay nanurok akong panit, katul ra ba kaayo? Kana lang, Doc.
2: Most probably, ano siya, allergy, no? So, usually, ang allergy is marag, kanang will and flare, no? Kanang, masyag maburot, dayon murasyag muhubag magpula dayon katol no pero ang uban ana kung naabita kay napagkid no or ang uban ana kung nakay nakaon no nga mga allergic foods no nga dili kahiyang no or ang uban mangani kanabitang exposure sa kanang contact no example kanang mga rubber nga mga chinelas so mo haong siya sa unsay shape sa kuan sa chinelas no kung asa nga madapat siya sa part nga rubber or plastic no pero ang uban good ana kung naay mga pangato kasagaran it's naapod siya kanang mga fungal infection or ang uban ana is diabetic kay dry kaing skin no so ina ana pero very common sa ingon niya nga naay nanubo nga medyo katol probably allergy na siya so nauna niya sa kay mga bago niyang gikaon or kung unsay kanon niya nga musugmat ni nani so dapat i-avoid na yun niya og kaon anang mga kana nga food no nga maka-trigger niya ang allergy and then siguro inom sa siya og para ang allergy ng mga tambal for a week or 2 weeks no like cetirizine plus montelukast or kanang diphenhydramine usually mo na siya mga available sa center no or pwede po siya katong combination sa levocetirizine plus montelukast for 2 weeks and then sa mga grabe kayong allergy maghatag siya mag prednisone pero usually once a day rin na siya for 3 or 5 days no kaya di man maayo magsikig prednisone no kadaot man po na siya no so nara na siya yung mga times nga indicated siya nga kinahanglan mo mo hatag so kana lang siguro ma'am avoidance sa mga maka-trigger sa yung allergy mm-hmm. and then ganito mga simple medication for allergies lang sa
1: okay
2: no so kana siguro ang atong ma-advise niya.
1: Indot pod kay nimo advice doc no kay nakagamit pod ko ana para sa mga allergies katong tanan nimo nga mga gi-mention. Pero doc maayo mm-hmm. padagoy pod doc kay namon po tay haplas nga orayon. Og i-try po ni ma'am kaha.
2: Pwede pod niya idugang.
1: Aha.
2: Pwede niya idugang pero kinahanglan niya siya mainom atong mga pang-allergy mga
1: yes.
2: tambal and then mag-avoid og kaon or being exposed to kanang things nga naka-allergy sa iya.
1: Mhm. Then kana pong kuan dok ba kalabanan mo sa atong mga palangga din ha nga dunay mga buhi po dok example na sila iring na asli mga itoy yun ana no makakuan po na siya dok
2: oo kanang
1: po siya sa allergy nila
2: kanang
1: sa skin.
2: Mga kuan more on respiratory na siya ma'am
1: aha
2: kanang bitang mga ilang balhibo
1: mm-hmm.
2: sa iring sa iro no labi na atong mga balhiboon kay nga mga iro no or mga iring ang kusugbit ang mga lagas.
1: Uh-huh,
2: so, isa na siya maka-trigger pero more on respiratory. Meaning, hubak, no, ubo, ana, no? Kanang mga inana, siguro ang makuha na to, kung sa skin mangani niya, ang iyang pangatol, basin ka ng mga pulgas, ana,
1: kana,
2: no?
1: Dok.
2: Ang mga uh-huh. pulgas siguro, ana, ang mamaak sa iya, labi na sa iyang tiil, ang mabantayan niya nga ng atol. So, most probably, basin na siya mga pinakang ginagmay sa mga pulgas sa iya, ang mga pets.
1: Mm, kana man po, bantayanan. Pero, gamit kay mga higala ang atong orayon, ana, no? Para dili kay mga duol ng mga insects. Kanang bisag kanang mga kuan mga pulgas mismo pinaakan kay last time dok napaakan ko atong sa pering katula lagi kay dok
2: oh,
1: so gibutang lang na oh ako ga expect ba ako na nabutang lang ako urayon unya pagbutang na ako mura lang wala kay mild langgod kay siya oy langgod nga mura wala lang wala halang pila ka minutes after ni kuan biya jud siya nawala jud ang hubag so effective oh. gids yan no apila na lang po nimo
2: yes pwede kay naman po na siya kanang mga
1: chinela?
2: oil nga components. Magdaghan man to, acapulco, citronella,
1: napay guava leaves.
2: Guava leaves, extract, tapos marag naman siya, coconut oil ba to? Something?
1: So, nindot yun kay siya, Doc, no?
2: Naagyan siya, ikuan po, ka ng healing properties yun siguro, no?
1: Mm-hmm.
2: Pero, syempre, ang mga severe na allergy, kinahanglanan siya na imna ng tambal.
1: Okay. Thank you kay Dr. Choi, no? Og sa to ang nag-message karon. Thank you kay sa imong pag-join ma'am. Dayon hinumdum ko babahin sa mga katol-katol. Pa-shout out dai ko ni Ate Jolinda diha na sa Dingina no nga nagamit siya doc sa ato ang Orion. The other day nagkakita mi ingon siya grabe ka katol kaayo yang ulo kay napuno na dai ko na siya medyo kuto ba. So mo yang gigamit doc karon ingon siya okay kay kinawala jud as in ang mga kuto. So sa mga uban din ha, nga gusto mo try, kanang naay mga, labi na sa mga bata, gani kanang ako ang gimension, medyo idara naman, senior naman po na siya, Doc.
2: Mm-hmm.
1: Uh-huh. So sa mga kabataan na to din na, no, mga nanay, tatay, kung naay may problema sa ila ang mga buhok, labi na sa mga estudyante, medyo nang naay mga kuto, no? Inaana, makatabang dyan ang orayo, no? I-haplas lang ninyo sa ulo. Then, dili po siya baho, namot man siya, so itry lang ninyo. Dahil yung Dr. Choi, atong ma-mention usab, no, sa mga higala na ito, paka-try sa mga gusto mga pe, bitaw.
2: Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Sa gusto mag-gape, available lang atong coffee corn, so panaka-try, no?
2: Yes.
1: Para sa amua, sa ako alang, no, ako mismo nagainom ko permi, anahantod ka ron. Effective kay siya para sa ako, ah. Labi na good ka ng mukhaon, bitaw ko, Dr. Choi, o mga carny.
2: Mm-hmm.
1: Medyo mga gahi, nga lisod siya itunaw.
2: Mm-hmm.
1: Labi na sa gabi, mga higala, mo na ako ang imnon. Imnon ako na siya, Doc, pa sa makakaong kong karni. So, okay po kayo ang feeling pagkaugma. Murag makabawa sa jud gihapon ka.
2: Mo ba?
1: Oo, man akong naobserbaran, Doc. Depende, lain-lain man ta.
2: Lain.
1: Sila pa to hiyang-hiyang, pero most probably, almost na dyan sa nagamit, no, ganahan siya.
2: Yes, okay siya. Makatabang dyan siya nga makalibang ka everyday as much as possible kay high source of fiber man siya, no? So, the kamunggay, the white corn, and then ang mangustino, daghan man na siya fiber content, no? So, makatabang dyan na siya o improve sa kanang mga ka-constipate, no? So, everyday na, kasagaran. And then, kato sa ako ang part is more on relax, makatulog ka, inana. So, usually, sa ako ang part, okay, work man the whole day, so, kagabi, I had ako mainuman na siya.
1: Yes, thank you, kind of Dr. Richard. And naray ko, ikuan, Dok, na ay, nagpapanguta na ba? Kaya nakabaluman siya nga natay program. Isya, hindi na lang ko mag-message, no? Kaya nakaila naman ko nga ninyo. Dr. Choi, ingang pa siya mga buttercup ko. Ano lang, ipanguta na lang ko please ni Dr. Choi. Kaya, unsa ko na yung maayo nga, sige siya kabilar. Unsa yung mga vitamins niya, Dok. Ilabi na bitaw karon, Dok, nga kanang sige silang nag-vigil.
2: Mm-mm.
1: O, na straight na daw siya 4 nights nga walay tulog.
2: So, usually, kung kinahanglan taong multivitamins, naadyo na itong Nerviplex AE, no? Kung mahuman na siya vigil, so pwede na siya mo inom ani. After dinner, nindot siya mong katulog. Even gani, mata ni mong malas siti, las utso, lami pa itulog, no? Kaya murag relax kayo mo ang pamati. So, muna usually, ako, medyo sayo-sayo na ako siya imnon, no? Hindi ko mag-dinner. Kaya kung mga alas 10 na ako siya imnon, murag late po kayo nga ganahan pa ko maglubog, ganahan po maghigda.
1: Delikado ang duty.
2: Delikado ang duty, ani. So, kana siya, Nerviplex AE, no, para sa adult, o naratay, Nerviplex Syrup para sa mga bata. Sa atong 2 years old to 12 years old. So, ang 13 and above, pwede na ta sa capsule, no? Kaya, di naman na maglisod o tulon ang 13 and above. So, okay na kayo sila nga, Nerviplex capsule ng ila ang Nerviplex AE.
1: Pero, Doc, and ani, Doc, naaman siya bang lisod pa man siya tulon? Unsa, pwede gihapon ng, kuan? 13 pataas mag-Nerviplex Syrup?
2: Actually, pwede raman gihapon, no? Kaya ang growth para sa atong mga bata, sa mga teenager, is usually taman man 18 sa babae o 21 sa lalaki, no? So, since kanina itong Nerviplex Syrup na siya chlorella growth factor, okay yung guys siya sa mga bata, no? Even sa atong mga teenager, pwede ra kaayo. Mm-hmm. Even ganyan siguro sa mga lula, no? Nga, maglisod o inom. Diba? Umunang kami sa elderly na nga maglisod na og tulon sa mga solid foods. Amo na pong i-change into syrup.
1: Okay. Gaayo. So, sinanay di ay no, pananglit no, Doc. Pwede dahil siya ani nga mag-Nerviplex syrup lang gid siya. Katong maglisod og tulon nga mga nanay.
2: So,
1: pero
2: pwede
1: sa dosage na po dahil siya, Doc.
2: I think ang adult is nana siya sa 10 to 15 ml.
1: Okay. So, ang ato ang inana, mga pila po ka mainom ni nanay, Dok? Pila na siya ka imnanan?
2: Kaning mga syrup is 120 ml raman. So, nara sa mga 10, maximum of 10 siguro, kaadlaw. No? Manang mas cheaper gid kung adult nakakapsule.
1: Aha. Okay, pero at least night choices ang ato mga higala, no? Sa gusto mo try sa Nerviplex. Tapos, maglisod og tulon, mga nanay na to, mga elderly, no? Mga senior citizens. So, pwede kaayo ninyo, nay, tay, ang Nerviplex syrup, no? Sa gingon na ni Dr. Choi. Okay.
2: Yes, pwede kaayo. Pwede na pwede.
1: Okay, very good. Salamat kay kaninyong tanan. Og hangtod na po sa sunod na episode. Magkita-kita ta sa ngalan ni Kuya Franz. Kini si Buttercup nga magpahinumdum ka natong tanan nga prevention is better than cure and is always cheaper than cure.
2: Yes, og kani si Doc Choi nagaingon nga God is still the best doctor and prayer is still the best medicine.
1: And for now,
2: bye-bye!
0: Inyong nabati ang mga mahinungdanong impormasyon ug diskusyon nga dunay kalambigitan sa pagmintinar sa maayong panglawas. Hangtod sa sunod nga higayon, dinhi sa sumbunganan sa kahintang sa panglawas.

0: FM, balita, pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
1: Magandang kalusugan po, sino po sila?
2: Ruby Rose po.
1: Saga saan po kayo, Ma'am Ruby Rose?
2: Aklan po.
1: Aklan, okay. Kayo po ay ilang taon na?
2: 53 po.
1: Kayo po ba ay umiinom na ng ating rice coffee?
2: Yes na, yes po.
1: Ano po yung karamdaman po ninyo bago po ninyo napakinggan, nalaman yung ating rice coffee? At ano po yung naitulong po nito sa inyo?
2: Hindi po ako makatulog, tapos hindi po ako makapupo. Operan ako ng bituka.
1: Na-operan kayo sa bituka yung colostomy?
2: Opo. Pag minum ko ng rice coffee, kinapo na, nakapuko po ako. Tsaka pang sarap po ng tulog ko. Tsaka ang ganda po ng pakiramdam ko.
0: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Radio with heart.
4: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

92.7 Hearts FM Cagayan de Oro, 93.7 Hearts FM Bukidnon, 2:48 now. And After the Love is Gone, ano na bang kasunod? Ay wala. Mabush na. Wala nang chance. Wala na ba talaga? Ay, wala na muna. Ay. Naririnig niyo yun? May sumasabi.

0: Sagot sa akin dito. Para music from the heart extended version. Anyways, mga sweethearts, George till 3 o'clock your lock. Dito po sa ating programang Dear Heart kasama si Dr. Guest, special guest. Anyways, hi and hello kay 6189. Thank you sa inyong pakikinig. Demsoy Robles, thank you so much sa inyong laging pakikinig ha. Let's go and check our Facebook page. We got something from Sir Efren Wayan. Happy Monday! Tama si Sir Efren. 95 days na lang bago magpasko. Diba, napaka natin, excited when it comes to Christmas season. And mga sweethearts, it's about time for us para naman sa ating Let's Abay, bago ang lahat, biyaya tayo muna dito sa ating The Prices Rise Overload. And it's time to spin the wheel. Let's go, wheel! Uy, may entry ka. Kung may entry ka, abang-abang ha. Baka ikaw na yung susunod na winner natin. Nasaan na si Lailani Kangin ng Carmen Gumamela Zone 6. At ang winner natin kanina na si Sir Joseph Pagsugiron, isang TNVS driver. Eto na, sa aking winner. Ngayong hapon, tayo ay bubunot mula sa Barangay Carmen. Uy, Barangay Carmen. Thank you ha sa ating kending boys. Ang ano bunot ko, ang kanyang address ay dito lang sa may Makanhan, Barangay Carmen. Congratulations. Ikaw yon. Congratulations. Kent Hibog. Kent Hibog mula sa Makanhan, Barangay Carmen. Ikaw ang ating winner. Punta na dito. Oo, dito sa ating stasyon sa 5th floor, FICO Admin Building, Duol Racaayo. Yung katabi ng West City Central School. Nasa 5th floor, hangad gamay ha. Makita niyo ang signage ni Heart FM.
1: Ay, oo.
0: Yes. And we got 14 days for you to claim this. At ang ating The Prices Rise Overload ay atid po sa atin ng Kevin Enterprises, where every piso gets more value. 10 more minutes before we hit 3. Keep it right here sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
2: Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bukid Noon. That was Nicole. May sana ay paraginip lang. But I need to wrap up the show. Dagang salamat pag sweethearts. Thank you for accompanying me for the whole program. Dito sa Dear Heart. At bukas, magsama-sama ulit tayo sa Music from the Heart, 9 a.m. to 11 a.m. sana nga lang, Dr. Heart. Oh, tsaka yung ano, Dear Heart natin, alam na hanggang alas 3. Oh, thank you ha. Basahin ko lang ito mga mensahe dito. Si Mark Sumbongan. Ayan, pag-greet ko kusog kayong Heart FM dito sa by SSK Fiberglass Works sa may Kauswagan. Greet po ni Master Romel Jonix at ni Master Moratis. Lagi kaming naka-Heart FM. At si Ate Carla Toledo, nagpapabati. Sabi niya, eto, dito na lang ako mag-message, George. O, sige. O, shout out kang Monsur G, kay Sir Monsur, kay Ma'am Hannah, kay Miss Vivian Pantonial, kay Fritzy Dayan Ladika ng DPWH Co-op and Bloomingdale Zumba Mommies. Thank you, Ate Carla. Kung salamat. Message lang ka, ha? Doon sa ating text line. O, iche-check ko yan. Sige. Oh, mamaya, o si Jason Steele, siya na ang susunod para po sa Heart Afternoon Drive. Sa mga mensahe ninyo o na hindi ko nabasa, siya na ha. O siya na. Nagang salamat mga sweethearts. And we got how many days? So we got 95 days till Christmas.
1: Heart FM plays the tune of the Christmas season.
0: Nothing can really stop this. Tuloy na talaga ang Pasko. Here's Ben and Ben's version of Tuloy pa rin ang Pasko as my last song for you this afternoon. Keep it here sa Heart FM, ang radyo ng Heart ko. See you tomorrow. Bye!

0: Heart 92.7.
1: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus. Subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa. At ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos. Yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat. Ako ay nananalig sa iyo, banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.
0: Heart FM News Update.
2: Pinabulaan ng local government units o LGU ng Cagayan de Oro ang kumakalat na video sa Facebook na nagpapakitang si Mayor Rolando Clarix Uy Umano ang nagpalaya sa suspect sa insidente ng pagsunog ng mga bahay sa Barangay Lapasan. Ayon sa LGU, AI manipulated o binago gamit ang artificial intelligence ang nasabing video at hindi totoo ang mga impormasyong ipinapakita rito. Nilinaw din ng pamalang lungsod na buo ang suporta ni Mayor Clarix sa Philippine National Police o PNP at Bureau of Fire Protection PFP sa paghawak ng kaso at pagpapatupad ng batas. Samantala, pansamantalang nakalaya ang suspect habang kinukumpleto pa ang formal na paghahain ng reklamo laban sa kanya. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

0: 92.7 FM ka gaya the Auto City 93.7 FM okay no one hey we got 15 down 3 o'clock maganda maayo pero init na hapon sa adong tanan ha mga sweethearts ah nandiyan pa rin si Hayes nagbabadya pa rin hindi pa rin siya tumihinto para siyang manliligaw na talaga namang limang taon na hindi pa rin siya tumitigil sa panunuyo. Sobraan po na. Kanan lima na katuig tapos, di ba? Oh, ilang beses ka na binasted ng malaman. Pero limang taon na, hala, sige. Takot-takot na ang puhunan ni mo. Si Hayes, ganyan din. Hindi lang natin siya nakikita. Akala mo, fog, ha? Akala mo, ganda tingnan. Akala mo, nasa Baguio ka or somewhere, di ba? O, akala mo, nasa may bandang, ano yung mataas dito? Na lugar? Sa may Bukidnon, di ba? Akala mo, nasa may ranch ka. Akala mo filter ng camera, pero hindi po, si Hayes po yan. Ha? Talaga naman. Tinagtatawan lang natin siya, pero napaka-unhealthy po yan. Oo, para ta... Oy, alam nyo, kahit na sabihin mo nasa Cagayan de Oro City, para po tayong nakatira sa Quezon City. Alam nyo, ganito po ang nararamdaman araw-araw ng mga taga-syudad sa Metro Manila. Kasi ang Quezon City ang isa sa pinaka-polluted na lugar. Oo, dyan po sa Metro Manila. So, ganun po tayo ngayon. Ay, at last finally, natitikman na natin ang sarap ng Maynila. pero sa air pollution lang, ano? Ay, nako. Mag-ingat tayo, ha? Jason Steele po ang inyong kapineng until 5 o'clock on this very mainit di hapon. Oo, na hapon ng Lunes. Siyempre pa, we are commemorating the martial law. O, yung declaration ng martial law. O, sa iba't ibang panig ng Pilipinas, may mga rallies na nagaganap. Ewan ko lang dito sa syudad natin. Wala, no? Medyo wapakilas tayo sa declaration ng martial law noong ng panahong yun. Alright, ito na. Dabutin na yung mga telepono. Magparamdam sa akin just in case lang you're listening. Alright, 0961-892-4927. Otro ha? 0961-892-4927. 318. Hindi po yan, swertres. Oras yan. That's a 318. Commercial break time saglit. Magbabalik tayo with more. May hapon sa tanan. Padayon lang ha, sweethearts. Sa pagpaminaw. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart Ko.
1: Heart 92.7.
2: Kung hanap mo ay di kalidad na produkto at maaasahang serbisyo, punta na sa Kevin Enterprises.
3: Kevin Enterprises.
2: We offer great deals, trusted products, at serbisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang iniintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises. Located at JR Borough Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises. Where every piso gets more value.
4: Where every piso gets more value.
1: This is Heart 92.7.
5: Heart,
1: Cagayan de Oro.

0: 92.7 Hard FM Cagayan de Oro City, 93.7 Hard FM Bukidnon. Hey, you better check your watch. It's time right now. We get 30 down, 3 o'clock. Time check brought to you by Kevin Enterprises, where your piso gets more value. Ay, din yun, ha? O, magandang hapon muna. Nag-exercise sa digi-digi-digi-digi-digi-dong. Si Ate Pel, maraming salamat, ha? Sige lang, exercise lang ka diha. Pero tinita po ng imo exercise, oy. Kaya may taon-taon ba? Sa bagay, parang ka nag-sauna, ano? Pag mainit ang paligid tapos nag-exercise ka, doble hit. Diba? Doble yung mag-burn mong calories. Kaya lang, mag-ingat din, ha? Pag ganito mainit ang paligid, yung heat stroke, ha? Ingatan natin yan. Pero inom kayo maraming fluid habang nag-exercise. Yun naman ang top secret. Kailangan maraming replacement ng fluid. Ng tubig. Hindi brake fluid, ha? Tubig. Mahingapon muna. Eto, i-shoutout natin lahat ng mga motorista natin at the traffic ngayon sa may bahagi ng Bulwa. Hoy, good afternoon. Kamusta po kayo? Yung mga naiipit, no? Saan lugar man kayo ng CDO ngayon? Sa amang street kayo ng CDO ngayon? Na medyo naiipit ka ng konti sa mga build-ups? Huwag init ulo, baby. Relax lang. Isipin mo na lamang na parte yan o ng success na iyong makukuha. Ganun daw yun. O kapag meron ka mga pagsubok na dinadaanan, papunta ka na sa success. Pero kung mga 2 hours ka nang natatrap dyan sa matinding traffic na yan, parang hindi na yata ito parte ng proseso ng success. Parang parte na yata talaga ito ng failure ng syudad. Ang sabi daw nila, kapag sobrang matraffic ng lugar o ng isang syudad, yun daw ay sign ng progress. Daw be. Siguro noon. Pero pag ganitong worse na at sobra-sobra na, baitay ka muna. Ha? Parang hindi na maganda yan. Marami nang nalilate sa trabaho, marami nang hindi nakaka-attend sa tamang oras ng kanilang appointments, basta marami pang iba. Tapos maraming mga taxi drivers na natanggong kasi walang kita dahil sa traffic. Progress ba yun? Mahingapon sa lahat ng mga nagmemeryenta ngayon. Yan ang progress! Oo, yan ang may nangyayari sa hapon ninyo, ha? Congratulations! Sige, ha? Nguya, usapa. Pagkita nga po din po sa lahat po ng mga drivers natin, yung mga, nagmamaneho, going in and out of the city. Talking about those bus drivers out there, syempre yung mga van drivers out there, magandang hapon po sa inyo, ha? Hinay-hinay lamang sa pagmamaneho, dahan-dahan lamang. Ha? Mga sweethearts, ha? 333. 333, ha? Parang puro suertres ang mga patungkol nito, ha? Sandali lamang, ha? Mag-commercial break muna tayo sa glit. Magbabalik tayo with more. May nga po sa tanan. Ako pa rin si Jason Steele. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Mrs. Virginia Romano, 71 years old, Lanang, Davao City. Nidala ko sa ospital, ang finding na ako'y kidney stone. Operahan ko, pero wala ko nagpa-opera kay financially wala gid ko. Salamat sa AXL Makabuhay Plus, sulod sa 15 days, naihi na ako ang bato sa akong kidney. Nag-normalize po ang akong sugar, cholesterol, ang akong high blood wada. Pang-inom na ako sa AXL Makabuhay Plus, 2 capsule sa buntag o 2 pagkagabi, 2 capsule din. Salamat EXL Makabuhay Plus, imo kong natabangan.
2: EXL Makabuhay Plus, dietary capsule, may buhay sa makabuhay.
4: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas nai-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ng ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan.
1: This is Heart 92.7.
5: 92.7.
1: Heart, Cagayan de Oro.
6: Radio with heart.
1: The best mix of music from the station with heart. This is Heart 92.7.

0: Gandang hapon sa iyo dyan. Ano ang pangalan nun? So, may isa shoutout ko ha. Text mo ako, alam ko naka-hard FM. May lakas ng monitor niya dyan eh. Sa may kantong-kanto mismo. Yan yung mga merienda dyan. May mga fries. At kung ano-ano pa. Yun, no? Pahing hapon natin. Kamu na. Mag-i-announce muna ako ng mga pangalan ng mga nanalo ng bugas at groceries ha. Pag narinig mo yung pangalan mo, pupunta ka na agad dito at magdala ka ng valid ID para makuha mo ang iyong bugas at ang iyong groceries. Congratulations kay Fe Galgao. O Fe Galgao ng Barangay 35. Congratulations, Fe Galgao. Nakadaog kang bugas at groceries. Ganun din si Japet Magnetico. O Japet Magnetico ng si Beach Co. Thanks si Japet. Nakadaog kang bugas at groceries. Dali, ali, ali, ali, ali, ali, dayon. Ganun din si Arlene Florentino ng Bakonga Lapasan. Arlene Florentino ng Bakonga Lapasan at itong si Mira Bahar. Mira Bahar ng Block 2 Puntod. Mira! Nakadaog sa gagbugas at groceries. Pumunta ka dito ha o, para mag-claim mo ang iyong bugas at groceries. Ganun din, isama mo na si Elmo Macaranas ng Makabalan Parola. Ayan, ulitin natin. Elmo Macaranas ng Parola Makabalan. Congratulations. Ganun din kay Jonah Idulsa ng Manuel Vega Consolacion. Jonah Idulsa ng Manuel Vega Consolacion, nanalo ka rin ng bigas at ng groceries. Ani na dali? Another break is in here. Magbabalik pa tayo with more. Magandang hapon po sa inyong lahat. Panayin lang sa magpamina. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart ko.
1: This is Heart 92.7.

0: 32.7 FM ke ganti or city dari 3.7 FM bagi doin Carrera Safra BD for you. Hey, we get 4:15. Time check brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. Mga taga Intilair Refrigeration and Air Conditioning. Isang malamig na hapon sa inyo lahat dyan. Hindi init doon eh, kasi, di ba? Intilair eh, refrigeration and air conditioning. Kondisyon-kondisyon ng mga aircon nila dyan. Saka yung mga ref. No? Magandang hapon! Kasi Maria Andrea. Ang kabusya po kayo lahat dyan. Sana magandang inyong yung mga afternoon. Hey! Update na tayo sa Asian Games ha. Na ginaganap ngayon sa May Nagoya, Japan. Wala po. Laglag po yung ating pabato na Yulo Brothers. Sa gymnastics. Oo, ligwak. Oo, nahulog daw sa, ang tawag doon? Sa pole vault ba yun? Oo, si Carlos Yulo. Ay, talaga naman. Luya Tohod, Luya Tohod! Na, kinigin si Chloe ba? Pero, may good news naman tayo. Update pa rin sa Asian Games, ha? Panalo yung ating pabato sa larangan ng boxing. Itong kapatid ni Nesty Peteso na si Mr. Peteso. Nakalimutan ko yung pangalan. Kanina ko pa inaalala yung pangalan nun. Dali. Basta, Peteso yun eh. Yung nanalo ngayon. Pero hindi pa siya tayo pasok sa medal finish. Hindi pa tayo pasok sa medal race. Sa ano pa lang tayo, nasa elimination pa lamang. Tinalo niya po yung Cambodia. No! Kaya naman, support pa rin tayo sa ating mga atleta, mga Pinoy, ha? Kaya ano natin, huwag na natin pag-usapan yung gilas. Kasi nauna na silang iligwak. Hindi pa man nag-opening yung Asian Games noong 20, naligwak na po tayo. Tapos ngayon, sa swimming pala, may update din ako sa swimming. O, kasi nag-tumitingin po ako ng mga update, just in case lang, ano, para ma-update naman tayo. Sa swimming naman, nag-finish po itong ating pabato na si Kayla Sanchez sa number 5. Nagkatabla pa siya. May katay siya sa number 5. Pero may mga lalabanan pa siyang iba pang ano, kategorya. Okay? So, si Kayla Sanchez. Tapos, ang nasa huli, yung isa ding swimmer na Pilipina. Okay, so laban pa rin ang mga Pilipino doon po sa ginaganap na Asian Games. 18 minutes down, 4 o'clock. Tayo pa rin, ano, magkakapiling pa rin tayo hanggang alas 5 ng hapon. Teka muna, isang magandang hapon muna sa lahat ng mga sumusunod. Isang good afternoon, lahat po ng mga nakikinig sa atin all the way from, Kongon Public Market. Magandang hapon po sa inyo. Lahat naman nagmemeryenda na dyan, maayong hapon sa tanan. Sa May Dover Department Store, galanog-lanog ang monitor nila, naka Hard FM. Thank you! Sa May SMK Ukay-Ukay, sa May Bandang Sumenia Street. Good afternoon, mga pogi natin na mga sweethearts dyan at mga magaganda mga sweethearts. Ala, sige, padayon lang sa bag-ukay diha sa lahat ng mga customers. Another break is in game. Magbabalik pa tayo with more. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako pa rin si Jason Steele doing the program until 5. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: This is Heart 92.7.

Heart FM. Heart FM.

0: 92.7 FM que quedan de oro, Siri, 93.7 FM, porque no ne cabizado. Cabizado is out from Forbes Page, the winner of the album of the year. Sana karang Abit Awards, Hakot Awards yan eh, ang Forbes Page. Song of the Year, yung Aura, tapos itong Album of the Year, at marami pang iba. Hindi ko na maalala, pinapayatan ko panoorin nyo ng isang gabi. Nakalimutan ko pa rin. Basta maraming awards ang Forbes Page na nakuha. Congratulations. Eto muna, isang magandang hapon muna. I-shoutout natin ang mga nakikinig sa atin all the way from OE, mga taga-Bulwa Fish Landing, ha? Maraming maraming salamat po sa inyo po yung kinig. Kumusta naman ang inyong hapon dyan? Sana maganda ang inyong mga afternoon. Siyempre yan din ang ating mga tropa at mga sweethearts sa atin, ha? Sana maganda naman ang inyong mga hapon. Teka muna, nakikinig din sa atin ang ating mga sweethearts all the way from Bunbun. Ayun o, isang magandang hapon sa inyo, ha? Ang Elandia family, magandang hapon. Ito daw si Navinus at lahat ng kanyang mga kasamahan. Kumusta naman ang inyong hapon dyan? Habang nagbimerienda daw at nakatambay o dun sa may bilihan ng fries. Uso talaga pag hapon, ano? Yung meriendang French fries. Marami rin negosyo niyan. Kumusta kayo lahat dyan? Sana maganda ang inyong mga hapon dyan. Ha? Siyempre pa. Ano pa nga ba? Yung mga nag-TTS nasa loob ng kanila mga opisina ngayon. Wala pang merienda. Ano pa nga ba? Sige, basta kung magpapakiramdaman lang kayo, mukhang walang darating na merienda. Kailangan siguro mag-usaka na. Kung mag-aalas 5 tapos wala pang merienda, huwag ka nang umasang meron mag-i-sponsor ng merienda. Alam mo kung bakit? 20 na ngayon. Ubus na yung mga sweldo. Papunta na tayo sa mga araw de peligro. Actually, ito na yung mga araw kung saan may miligro na maubos ang mga budgets. Diba? Eto muna, Ate Rosa Landas Mancha. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Pasensya na, ngayon ko lamang nabasa yung shoutout mo eh. Ha? Sana maganda naman ang inyong hapon dyan. Hindi ko nabasa kayo ng umaga. Pero, naihabol ko man ngayong hapong ito. Aras natin, 32 minutes after 4 o'clock. Eto na muna ang sitwasyon ng ating mga kalsada sa oras na ito.
1: RTA RTA Heart FM Road Traffic Alamid. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA Heart FM Road Traffic Alamid.
0: Nasa linya natin si HBG Jerry, Small But Terrible Kabuyaan. Jerry, magandang hapon.
2: Yes, magandang hapon din sa iyo, Jason. Galing akong lumpia kanina. Pababa, Master Sons. Medyo may build up. Vice versa yan, papuntang lumpia. Traffic din. Pero pag makalampas na dyan sa may bandang paralan ng purpose, medyo okay na hanggang pababa ng Presgas.
0: Ayun, nasang lugar ka na ngayon?
2: Una ako ngayon, may bandang Bulwa.
0: Bulwa na? Ayun.
2: Bulwa Highway, palaba, okay pa, walang problema, mulag pa.
0: Alright, may pasero ka ba sa oras na to?
2: Wala.
0: Wala pa. Sige, ngita-ngita lang. Maraming salamat sa iyong update, Dati Traffic Update, HBG Jerry Small But Terrible, Kabuyaon.
2: Yan lang ang registration sa iyo. Pasalan ang aking nadaanan sa ngayon. At pasan ang group, Jerry Small But Terrible, Kabuyaon, para sa Heart FM Road Traffic Alamid.
1: RTA RTA Heart FM Road Traffic Alamid.
0: Aras natin, 4:34. Guys, alam nyo bang ang McDonald's sa chicken fillet ay ang pinakamasarap na chicken fillet? At gets ko kung bakit. Ako kasi ever since naging estudyante ako, tahilig talaga akong kumain. Favorite ko talaga ang chicken fillet na McDo. Ang juicy, ang crispy, tapos samahan mo pa ng gravy. Alaking sauce o yung golden curry sauce. Ay, malalaman mo talaga kung bakit ito ang pinakamasarap. At hindi lang ako nasasarapan dito, ha? Based on an independent blind taste test, with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026, McDonald's Chicken Fillet was found to be the pinakamasarap na chicken fillet. Kaya kung di nyo pa natitikman, baka ito na ang sign ninyo. Try nyo na ang pinakamasarap na chicken fillet na mag-savor sulit busog meals sa McDo. Terms and conditions apply. This promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026. Extended until December 31, 2026 as approved by DTI-FTEB. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB254286 Series of 2026.
1: Heart 92.7.
3: sa patuloy na pagmahal ng bilihin.
4: Ay, grabe ang mga presyo karon. Ang akong isa kagatos, wala na joy mabalit.
3: At mataas pa rin ang presyo ng bigas.
4: Ay, kalisod na gyud sa kinabuhi.
5: Sus, unsa o naman yoy? Unsa o naman yoy?
3: Mga sweethearts, we feel you and we got you.
6: We got you!
3: Sagot pa rin kayo ng Heart FM dyan. The price is rice. Overload. The price is rice. Overload. Overload. Tama. Overload dahil pati sundan, sagot na rin namin. The price is rice. Overload. Overload. Dahil may bugas ka na, may groceries ka pa. Kompletos rekados na. The price is rice. Overload. Marami ang mananalo. Araw-araw. Kaya sweethearts, padayon lang sa pakikinig para magkabugas at sudan ka. Heart FM's The Price is Rice. Overload.
1: The Price is Rise Overload is brought to you by Kevin Enterprises, where your piso gets more value.
7: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: 92.7 Thunder FM kagaya the order city 93.7 Thunder FM going on because 45 minutes after 4 o'clock. That's Internet Girl. Catch time for you. Hey, isang magandang hapon muna. Traffic doon sa may bahagi ng ano, Bulwa Terminal. Diyan sa may Opol Diversion Road. Ba, matindi daw yung daloy ng ating trapiko. Shoutout muna daw kay Dodong Pairat Family Driver. Good afternoon. Tigang salamat sa inyong pagpaminaw dihang dapita, ha? Oh, thank you sa update. You know. Sir Jimmy Coloso ng Normie Transco Taxi sa may bagay ng kamamanan, maying hapon saan. Para sa para mamigay tayo ng bigas at groceries. O, paminaw, paminaw, paminaw. Eto na. O, draw na tayo. Draw, draw, draw. Piliin na agad natin ang ating drop box o area kung saan tayo bubunot. Ruleta! Silang! Ang aming studio matatagpuan po sa may FICO Admin Building, Pamenta Boulevard, Carmel, Ilaya. Abay lang sa West City Central School. Oops! Kauswagan! Asan yung drop box ng Kauswagan? Uy! Puro tayong isa. Uy! Anong kasulat? Kauswagan lang! Ang pangalan ng nakadaog ng bugaan sa may bahagi ng Kauswagan, Esmeralda Lumapay. Esmeralda Lumapay, congratulations. I-re-announce ko lang din yung mga pangalan pa ng iba pang mga winners. Etong taga-Makanhan na si Kent Hibog. Kent Hibog, nakadaog sa Gang Bugas at Groceries. Ganun din itong TNVS driver na si Joseph Pagsugiron. That's a Joseph Pagsugiron, congratulations. Nakadaog sa Gang Bugas at Groceries. At etong taga-Gumamela Zone 6 Carmen, si Lailani Kange. Lailani Kange, congratulations. Anhin na dali, ID lamang ang kailangan para mag-claim na ninyo ang inyong mga bugas at ang inyong mga groceries. Sumayin nyo ang ating The Prices Rise Overload. Ito po inihatid sa atin ng Kevin Enterprises, where your piso gets more value. On for another break. Actually, final break na to ng ating program, ha? Uli mga minuto lang na lang ng ating programa, ang ating pagsasamahan. Kaya naman, manatili pa rin nakatutok at nanginginig. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng hardcore.
1: This is Heart 92.7.
2: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
3: Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

32.7 FM kagaya di oro city 33.7 FM bukidnon hey that's Heaven Knows Kent Avenue 313 more minutes before 5 o'clock. Time for me to bounce. Bukas ulit tayo magsasama-sama mga sweethearts. Alas 6 umaga hanggang alas 9. Maraming salamat po. Ako po si Jason Steele. Ha? I-follow nyo ako sa aking Facebook page, Jason Space Heart FM. Sige na. Dallas family, humabol pa. Tate Nicolas at si Mami Elaine, maraming salamat po. She's always on my... Ay! Ano pa nga ba? Manatili nang ikinig ha mga sweethearts. Enjoy the rest of your Monday afternoon. Parang sa magpaminaw dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.

0: Maing adlaw, mga pinanga, welcome sa tong programang Basta Healthy, Happy! This is Doc Bri Palangi, og ato ang hisgutan karon kining pangutana, Doc, unsaon nako pagpalig-on sa akong bukog? 82 nako, Doc. Hinumdumi pinanga, ang pagka-idaran or pagkatigulang, ino lang na to, pagkatigulang, wala na nagpasabot nga ang imong bukog pod mahimo pong gabok or luya. Mga pinanga, huna-huna agyud ni siya. Usahay, usa lamang ka pagdulas sa banyo, mahimong mabali ang hawak, mabali ang ato ang paa, atong bukog sa paa. Kinahalag operasyon, lisod nga paghigda. Usahay, magiging dependenta, no, labi na sa mga senior citizen. Hinumduman nato nga, while matigulang ta, maginahinay og kanipis ang ato ang mga bukog na to. Maginahinay po na siya kaluya. Pero ang bukog na to pinangga, dili na siya patay nga material. Buhi na siya nga tissue nga nagapadayon siya nga naga broken down o naga rebuild. Sa ato pa, bisan senior na ta, napagihapoy mahimo nga mapalikon na to ang bukog, mupakusog ta sa tong mga muscle na to o ang atong balanse ligon gihapon. Naigihimo nga National Nutrition Survey just recent years nga nagpakita 95.5% sa mga 60 pataas nga mga Filipino sa mga senior dili adequate or enough ang ilahang calcium intake. But pasabot, sumala sa mga trained nutritionist dietitians ang ilang mga na-interview, ilang nakita sa mga 95.5% sa ilahang gipang interview. Nabilong ang ilahang gipang interview, 95.5%, almost tanan, inadequate ang ilahang calcium intake. Sa laktod nga pagkastorya, kung kulang ang imong calcium intake o aduna kay calcium deficiency, ang imong lawas mapugos sa pagkuha og calcium gikan sa imuhang bukog para magamit sa uban pang importanteng proseso sama sa pag-andar sa atong kasing-kasing or pag-function, healthy nga pag-function sa atong mga kasing-kasing o sa ato ang mga muscle or kaunuran. Mauni siya ang mga nagunang timailhan o mga risgo kung inadequate ang ato ang intake sa calcium. Number one, mga pinanga, pwede mo sakit ang imong kaunuran. Sigag pahilot-pahilot, calcium raday kulang. Mangurog ang imuhang kaunuran. Mag-muscle cramps ka. Manghugot ang imong muscle. Usahay bikugan ka. Ang imong ilok, usahay magnam, manggahi ang imong ilok, unya mo sakit. Calcium ang problema. Kanang pamanhod pinanga, maminhod or pagpanusok-tusok or tingling sensation sa mga tudlo, kamot, tiil, palibot sa atong baba, usahay, calcium deficiency. Dali maluya, dali kapuyon, bisag sigig katulog, bation gihapon nga luya gihapon, kulang og enerhiya og medyo usahay malipong, calcium ang kulang. Plus, imo pag yung makita nga ang imo ang mga kuko ni mo pinangga, dali mga madugmok or marupok ang imong kuko. O ang imong panit uga, makita ni mong uga imong panit o ang imong kuko mga pinangga, dali ra mabawog, dali ra mga pudpod, dali mabuak, mausahay, dali ka mga tol-katol sa imong panit, kulag calcium. So kanatanan mga early signs, early symptoms nga nakulangan ka og calcium sa imong pagkaon o baka ha nakulangan na yung calcium. Pero pag mo grabe ang iyang mga symptoms, ang iyong epekto, kung mulungtad siya, dugay nga kakulang o calcium, musangpot or morisulta na siya sa mas seryosong mga sakit. Number one, sama sa osteoporosis. Ang atong mga bukog, no, kanang osteoporosis, mahimo siyang porous mga pinaga. But pasabot, ang imong bukog mapuno o managhan ang iyahang buslot, munipis siya. Unya, maluya, muhuyang pagyud siya. So tungod ani, bisan gamay nga tumba or mahulog lang sa bed or sa gihigdaan, pwede mo hinungdan sa daling pagkabali sa bukog, no? Mga fracture siya. Labi na sa hawak, diya sa spine, diya sa tuang mga kamot nato, mga paa nato. Pwede po ta mo bako, mo bawog ang ato ang buko-buko. Pwede po mumubo ang ato ang mga height. Pwede po ang ato mga ngipon. Tungod kay ang ngipon na siya'y calcium, musugod na siya og pagka-ibot, mahuyang na siya, dali mabuak, dali siya madaot. Importante nga pahinumdum ha, ang pagkakulang sa calcium dili basta-basta nga makita sa ordinaryong blood test nga naman. Bisag maggrabe na nga naman, kaya ang atong lawas manggod, maningkamot ang atong lawas nga mabalanse ang pagkakulang. So kung kulang sa imong dugo, ang atong lawas mukuha sa ato ang bukog o calcium. Mauna kung i-check up yung ka sa imong doktor, mag-recommend yun ang imong doktor o bone mineral density. No, i-appeal na niya sa inyohang mga blood test. O niya, pahinomdom lang mga pinanggaha nga ang nasod sa Pilipinas baya dili mo ubos og 1 billion pesos kada tuig mo gasto lang tungod sa mga naay mga acute fragility hip fractures. No, katong nabalian, na fracture, ni crack ang bukog, nabali ang bukog. Matag tuig ang ato ang nasod sa Pilipinas dili mo gasto og 1 kabilyon nga pesos. Mao na pinangga nga di ni pangwinta ato aha, pahinumdum ni kun unsay matabang nato sa tong kaugalingon, pamilya ug sa tong panggobyerno. Hinumduman nato nga ang prevention maglikay ta nga mogabok atong bukog, tabangan unta nato nga muligo natong bukog, dili lang ni para sa bukog nato ang pag prevent nga di mo gabok atong bukog para pud ni sa senior nga pagka-independente. Kay kung magabok ang bukog og simba ko lang ma-fracture, mabali, aw di na siya independent, dependent na siya, maging dependent na siya. So, maka-stress sa senior mismo, maka-stress pod kauban sa senior. Mauna ang pinaka-the best ang habit na to, nga mas i-practice na to ang good habit talaga. Ang bukog mga pinanga, pariha na siya sa muscle, nga kinahanglan ni siya og safe and regular challenge, no? Ang maayong exercise, labi na sa mga senior, is pag-backlay yun. Naagi backlay pinanga. Labi na before mo kaon o kumagkaon, backlay yun. Ang pag-cut-cut sa hagdanan, importante yan. Especially kung safe siya, makatabang nga. Naasalay cut-cut-cut-cutan nga hagdanan kada adlaw. Ang kuyaw laman sa senior pinanga nga mukat-cut sa hagdanan niya malipong maunay kahulugan. Nganong malipong? Kulag tulog, kulag tubig. Mauna ato mga family members, especially sa mga senior nato, bisag wa pagiuhaw, pero oras nating inom og tubig, inom gyud ta. Maghimo tag alarm clock, ang tubig ginabutang nato di sa lamisa, naagyoy tubigan, sudlanan ang matag-usa nato para nga ma-determine nato pagkaudto, oy pila pa imong nahurot nga tubig. Pagkagabi, pagkahapon, oy pila gyud ang imong nainom nga tubig sa sa kaadlaw.
1: Stay tuned in mga pinangga. We'll be right back after this few messages.
2: Basta healthy, happy!
3: Kamakabuhay! Andam na ba mo? Kay ania na ang papremyo sa EXL. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit lang og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna ka nay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong chance nga makadaog. Ibutan ang imong EXL products sunod sa envelope isip prep purchase. Dayon isulat ang imong full name, complete address og contact number. Siguruha nga kompleto og sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human ana ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station og mga partner radio station sa inyong lugar. Og human ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang semana sa bulan. Og live nga pagabuhaton sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong giholahat? Apil na! Og palit na sa inyong paboritong EXL products. Og basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa papremyo sa EXL.
4: It's El Maguay.
2: Basta healthy, happy!
0: Dili ta magagad kay giuhaw. Ayaw yun, makalimot ka na pinangga. Labi na sa mga senior nga medyo Luya na ang ilahang central nervous system, labi na kanang gitawag hypothalamus, magka-less ang iyahang sensitivity. Pero pwede i-disiplina by principle, dili pagbati, dili sense lang, kundi principle gyud. Unya, palite ang mga senior natog mga light resistance bands, no? Available na sa mga sport shop, sports department, sa department store, available na sa mga pinaga. Light resistance bands. Mura na siya og lastiko nga dako or rubber na siya nga ibutang sa tiil para nga i-exercise, ibinat-binat mga pinaga ang tiil para maging kusgan ato mga paa. Especially sa mga senior, importante nga kusgan ang mga hips na to. Ang atong mga batiis, ang atong batang, dapat lig-on siya. Kining light resistance bands, makatabang. Hinumduman na ito, pinaga, bisong sa kapatog practice, exercise, pero wala tayong saktong nutrisyon, nagikinahanglan sa itong bukog, kaya dili lang calcium ang ikinahanglan sa atong bukog. Kinahanglan po niya ang insaktong protein, vitamin D, magnesium, vitamin K, phosphorus, vitamin C, adequate nga calories. So ang pinaka-basic pinaga, matag-adlaw, naadyo kay dapat dahon-dahon makaon, labi na kamunggay pinaga. Apila ang iyang palwa, pwede ni muna apilon ang palwag, pabukal, tadtaro ni muna along sa mga dahon-dahon, pabukalig tulo ka basong tubig, inuma kada adlaw, buntag uto hapon. Ang mga dahon-dahon pwede po ito ni mo kaunon. Unya, kada adlaw pwede po ka magsardinas, mga bulinaw, mga gagmay nga mga isda, mga pinanga. Nga pwede makaon ang bukog ana niya, labi nagikan sa pagsanlag nimo, makaon po nimo ang bukog, makatabang po na siya. Labi ng sardinas, ang bukog ana niya, kana bitaw sa mga dilata pinanga, wala man ay preservatives nga makadaot. So apila ang bukog ana og kaon. Tofu og beans. Sa mga beans naman mapinanga, Kentucky, Baguio beans, Mongo, mga white beans, kidney beans, makatabang. Basta importante ang beans ha. Once a day, unya labi na kung mongo or mga white beans, ihumol 6 to 8 hours or more sa daghang tubig. Unya ilisag bagong tubig after nga mahumulan, ay ha pa lutuon. Ang pagkaon po og mga itlog, mga pinanga, ayaw nagkaon itlog sa gabi eh. Labi na kung gabok kagbukog, okay? Dito ka mukaon sa buntag or udto pinanga. Pwede po ka mag-inom og gatas nga na ay calcium fortified nga mga gatas. Pero ayaw inom og gatas before matulog, dili sa healthy sa mga senior. Labi na kung na ay problema sa arthritis, na ay problema sa hubak, asthma, na ay problema sa diabetes, dili maayong pag-inom og gatas sa gabi. Pwede ka mag-inom og gatas before alas 3 sa hapon. Alas dos ba, may pang snack ni mo, pwede ka diya mo inamog gatas. Buntag, pwede ka inamog gatas, pinanga. Na yun ang utanas ko ang pinanga. Dok, bisag unsa nga gatas, dok? Ako, yes, basta ayaw lang ng kondensada. Unya, para mas ligon ato mga bukog, kaon ginagmay mga nuts, mga liso-liso, mga prutas, mga vegetables of different colors. Ingana ang sikreto, pinanga. Importante usab ang protina, kaya ang bukog na ay collagen, framework o ang ligon nga muscles makatabang pagpugong sa pagkatumba. Di ta dali matumba basta dili iyat-iyat ang ato mga muscle. Ayaw kalimot sa pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule mga pinanga. Take 1 or 2 or 3 capsules before matulog or human pa ni hapon. Kung medyo overweight ta, dakong tao ta, taas tang tao, pwede duha tulo ka capsule ang inumon sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Nganong kinahanglan nato adlaw-adlaw og mga nutritional support? Kay matag-adlaw ang atong lawas nagagamit og kusog, nagatubang taog stress, og nagtrabaho sa normal nga pag-repair og recovery sa cells og tissues. Ang recovery dili lamang human sa sakit. Adlaw-adlaw kini nga proseso sa lawas. Sama sa chalcones nga naa sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, mga natural plant compounds nga gitun-an tungod sa ilang antioxidant og anti-inflammatory potential. Gi-research kini alang sa posibleng suporta sa mga kondisyon nga may kalabutan sa inflammasyon og oxidative stress, sama sa joint inflammation, diabetes, cardiovascular problems og protection sa atong brain og nerve cells mga pinaga. Ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule anaa po na siya'y andrographolide. Gitunaan tungod sa potential niini sa pagsuporta sa normal immune response o respiratory wellness. Ang flavonoids o polyphenols makatabang sa antioxidant protection, samtang ang vitamin C o B complex mo suporta sa normal immune function, collagen formation, tissue repair o iron absorption. Para sa adlaw-adlaw nga kusog, recovery o healthy longevity, EXL Makabuhay Plus, daily nutritional support for a stronger, more active and healthier life. Labi na sa mga banhod o kamot ha, sakit o banhod ng mga tikod, hawoy ng mga batiis, sakit sa mga batang. Inumin na og EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, duha or tulo ka kapsula. Isabay, idungan na, wala man ay overdose, wala po na side effects. Pwede once a day, pwede po 3 times a day. Pahinumdum lang, kada inom na to og EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule para mas epektibo siya. Kinahanglan isa ka basong tubig yun ang imuhang inumon or duha ka basong tubig panahon mo inom ka sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule para mas ma-distribute ang benepisyo sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule sa atong mga kalawasan. Kung magpadayon gihapon ang sakit sa mga batang, base ginahanglan na naog, therapist, stretching, o pagligog dagat mga pinanga. Pahibalo, pahibalo, pahibalo mga pinanga, labi na sa mga tag-as kay BP, nay sakit sa kasing-kasing, sa mga na-stroke, og taas kay risgo nga ma-stroke, o niya medyo apiki gihapon kaayo ang ilahang tulog, sulayi ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule para the best kaayo ang epekto og dalita maulian sa atong mga balatian. Layo ka sa atake sa kasing-kasing ani mga pinanga, kanang mga huot sa dughan nga kanang paatakihay ng kasing-kasing, 10 to 20 minutos lang. Duha to tulo ka kapsula bisag duha, mawala na mga pinanga. Sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule mga pinanga. So check ta sa itong mga BP ha, taas pa gani ang atong mga BP, ang atong mga blood sugar, taas pa gani, i-diabetics pa ta gani mga pinanga. Unya labi na sa mga nagapanigarilyo, kulag tulog, unya kulag exercise, ang atong kasing-kasing taas kay risgo nga maatake og duulta nga ma-stroke simba ko lang. Stroke patients na to nga human nakainom sila EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, lami na ilang tulog kaayo, gaan na ilang mga tiil, malihok na pag-ayo ang ilang mga bukton nga sa pila ka mga tuig, bugat ka ilang mga bukton o ang ilang mga tiil. Bisag way gibati, mag-inom gyud og EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule before matulog or human panihapon para maangkon nato ang tinuod nga kahimsog og dugang kabaskog matag adlaw.
1: Stay tuned in mga pinanga, we'll be right back after this few messages.
2: Basta healthy, happy. Happy.
5: Kasamang makabuhay EXL Life and Herbs Nutrition Ika.
6: Hoy! Nakainom na ba mo? Nag-take na ba mo og EXL Makabuhay Plus Capsule? Basig wala pa ha? Timan ininyo, consistency is the key. Nganong importante nga makainom ta og EXL Makabuhay Plus Capsule? Food supplement raman na. Yes, it is not called supplement kung wala na siya'y supplementuhan. Nga naman, sa atong daily diet, pangutan na inyong kaugalingon og pila ba ka kilo o baso o tasa nga gulay o prutas ang inyong nakaon kada adlaw? Malamang sa malamang wala, og do naman pipila ra, og do naman gamay ra. Abi nato ang usa ka takos nga gulay nga palito nato sa karinderya is enough para ma-supplyan ang atong lawas sa daily dietary need. Kabalo ba mo nga ang original nga kanang design sa atong lawas is mukaon gayud og mas daghan nga green leafy vegetables and fruits. Tungod kay biblically ingon si Ginoo, kanang iyang gitanom mao nay atong pagkaon og ang iyang mga dahon mao'y tambal sa tanang balatian. So we're not just eating food to be kanang ino natong mabusog ta, no? Para lang masatisfy ang ato ang kabusugan. Pero mukhaon ta para sa atong kaayuhan. But the way we eat right now, puro fast food, puro instant, unya dinalian ang tanan, Minus na kayong makakauna itong disinting na gulay na iprutas. Maunang ang sakit, nagkadaghan. Ang main cause na ginabaliwala sa mga tao is the nutrient deficiency. Ang kakulangan sa mga vitamins, minerals, o uban pang necessary kanang nutrients na kailangan sa atong lawas para maayo na to ang atong mga balatian, makabilda og mga ligon yung mga selula, malikayan ang cancer, malikayan ang kaluya. Muna, daghan ka na to. Mukalit lang kalupog, kulang og calcium, kulang potassium, kulang og iron, kulang magnesium. Daghan kay tang gibati, pero ang resulta lang na sa atong ginakaon. Because we are what we eat. Let our food be our medicine and our medicine be our food. Muna, kung nagkulang ta sa atong gikaon, kinahanglan na to ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Kaya ang EXL Makabuhay Plus Capsule, gisuksok niya ang 17 powerful herbal ingredients. Na kung akong i-describe, isa ka kapsula, usa ka basket na na, nga gulay o prutas. Ah, isa ka basket, kagamay anang kapsula, yes. Kaya bisag mo kaon kag usa ka kilong gulay, ug imo nang usapon, ug alang-alang ang pag-usap, inig gawas ana sa imo, kamunggay ragyapo na, gulay ragyapo na, sa ato pa, wa nimo na absorb ang tanan niya nga nutrients. Pero ang EXL Makabuhay Plus Capsule, pino na kayo na, nga di na kinahanglan i-digest. Pag take nimo ni ana, ma-absorb diretso na sa imong lawas. Just take at least 1 to 2 capsules before meal, inigkabuntag, sa udto, unya, before you sleep, inigkagabi, para makita nimo ang full potential sa EXL Makabuhay Plus Capsule with 17 powerful herbal ingredients. Busa usa pa gipaabot nimo. Adto na sa imong mga suking butika. Bisitahan na, pagpalit na og EXL Makabuhay Plus Capsule. EXL Makabuhay Plus Capsule. Adto kana to sa EXL Life and Herb Nutraceutical Corporation.
7: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na duol sa inyong lugar.
9: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
2: Basta healthy, happy.
0: May kasabihan mga pinangga, magbilin tagasabihan. May kasabihan, may kasabihan, may kasabihan. What we repeatedly tell ourselves can influence what we repeatedly do. Kung unsay ginasulti nimo balik-balik sa imong kaugalingon, mao na siya ang maka-influensya kung unsa ang imuhang balik-balikon og himo. Napaigingol din he, small actions faithfully repeated can produce meaningful changes. Ang gamay nga mga buhat pero matinud-ano natong gibalik-balik, maka-produce na siya, makahatag na siya og dako kaayo nga kausaban. Mga pinangga, ang giingon din hinga libro nga itong gibasa, kining principle sa auto-suggestion. I-training nato ang itong huna-huna para mausab ang atong naandan, labi na mali nga naandan. Ang atong mga huna-huna o ang atong mga pulong, maka-influensya na siya sa ato ang mga attitude, decisions, o matag-adlaw nga mga habits. Pero dili ni siya magic, dili enough nga moingon tanga, gusto ko magiging healthy, gusto ko mahimsog. Kinahanglan sundan na siya og correct nga kahibalo og consistent nga pagbuhat. Unsa daw? Dili enough nga moingon ta gusto ko mahimsog. Gusto ko maulian dayon. Dili enough. Kinahanglan ang imong gusto, ang imong tinguha ubanan siya sa insaktong kahibalo og consistent nga action. For example, daghan sa mga senior moingon, dili na ko mo-exercise kay tigulang na ko. Wala na ko'y mahimo. Kana nga mga pulong, mga pinangga, makaproduce na siya og kahadlok og pagkatapulan, inactivity. Di lang nato tawagong tapulan or laziness. Tawagong lang nato kakulang og ehersisyo. Sa panahon ng tao, mas dili kaysa mulihok, mas maluya ang iyang muscle. mas maluya ang iyang balanse o mas maluya ang iyahang mga bukog. Imbis nga ang mga discouraging nga mga huna-huna, ilisa nato og kamatuoran, truthful and achievable statements. Tinuod og maabot nga mga sulti unsa man na siya. Tigulang nako, but I can still improve my daily habits. Mapa-improve gihapon ako ang ako ang mga nindot nga mga naandan. I will begin with 5 minutes of safe walking. Maglisog og lakaw pag una lang 5 minutes. Hantod after 7 days gidungagan nimog another 5 minutes, 10 minutes na. After another 7 days ginungagan na po nimog 5 minutes, naging 15 minutes na. Ang imuang baklay, ang imong exercise, the more magkadugang, the more magkalig-on ka. Hinumdumi ha, ang pinakatigulang nga doktor nga nag-opera, 101 ang edad. Daghan pa karon ni apil pag mga marathon, 100 kapin ang edad. Daghan pa karon 100 kapin edad, lig-on, dili ang uangohon, tinaw ang mata, kugihan pa, trabahante pa, og lami pa ang tulog. Mauna ang atong ginadala dinhi nga mensahe. Maghatag nato og reformasyon sa panglawas nga mohatod og pagreporma sa atong pangunahuna, labi na sa tuang spiritual aspect. Truthful and achievable statements. I will choose nutritious food today. Isulti na sa imuhang kaugalingon pinangga. Labi na maingong ka, uban sa tabang sa Ginoo, tabangan nako ni at imanon nako ang akong lawas. Uban ni Gyud, uban sa tabang sa Ginoo. Nganuman, kitang mga tao, ang atong mga panaad, dali kimawa, malimtan nato. So, importante lang na naatay kamatuuran. Romans 12 verse 2, ang Word of God nagpahinomdom. Be transformed by the renewing of your mind, nako. Iklaro na Gyud sa Word of God, mausab ra di ay ang ato ang kinabuhi kung bag-uho nato ang kondisyon sa atong hunahuna. Mag-start tanan sa atong hunahuna. Mga pinangga, di nato makontrol ang atong edad, but with God's help, mahimo nato ang pagpili nga mahimo tang mas okay pinangga. This is Doc Bri Palange, magaingon ang grasya galinaw sa Dios, mananatong tanan og mag-aayo sa tanan natong mga balatian, dalay gyud ng Dios.
2: Basta healthy, happy.
3: Balitang espesyal sa EXL Makabuhay Plus. Daghang salamat. Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
10: Ernesto Boy Makasaed Jr., 63 years old, nakatira sa Bonifacio Street, Barangay 3A, Davao City. Parado yung dalawang major arteries ng puso ko. Mahinang-mahina na siya. Kaya sabi ng doktor, hindi na ako pwedeng operahan, i-bypass o angiogram. Baka hindi na kayanin ng puso ko. Ganun lang ginawa ko. Inom ako ng dalawang EXL Makabuhay Plus capsule sa umaga, tanghali, gabi. In between, minom din ako ng coffee. Ang bilis ng recovery ng katawan ko. Nag-normal na lahat. Sumigla pa yung katawan ko. Bumalik yung dati kong pakiramdam dahil sa EXL Makabuhay Plus Capsule tsaka sa EXL Makabuhay Coffee.
3: Makabuhay! EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. May buhay sa makabuhay!
7: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
9: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
4: 28-1434.
11: This song is brought to you by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy.

0: That song was brought to you by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. 93.7. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
1: With heart.
2: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM 93.7. Heart FM time. It is now 6:17.
1: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa.
2: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
1: Ang sikreto ng kutis na blooming,
2: pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw, Gluta para sa kinta, Papaya para sa kinis, at Carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi, moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
3: Strong, confident, unstoppable. That's you. Pero real talk, kabahin si mong pagka-responsible is knowing your status. Libre, luwas, confidential. Magpa-test na sa Braveheart. Stay strong, be informed, get tested.
4: Stay strong, be informed, get tested.
5: Radio with heart.
6: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 6:30.
1: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified.
0: Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito. Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, beside Z-Gas.
2: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalit og tambal sa mga nagsakit. O di ba kaha namatay nga miyembro sa pamilya? Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabug-aton sa paghuna-huna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi og paglaom. Dili na mo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasan sa inyong mga problema og kawad-on. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri o Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey, 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
3: With heart.
4: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Plus, Uno Plus. Di kalidad nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon, mga igan!
1: Alam nyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, natodo na ang benefits. Tipid pa sa bulsa.
2: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw. Gluta para sa kinta. Papaya para sa kinis. At carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
3: Radio with heart.
4: The best mix of music.
5: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 7:28.
1: Radio with Heart.
2: The best mix of music.
0: From the station with Heart, this is Heart FM 93.7.
3: Mga impormasyong pangkalusugan, testimonya at patutuon ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan, may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwan. Halin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolve ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
4: R-I-S-E,
3: R-I-S-E, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan
0: Nationwide.
5: Pagod ka ba agad? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinagkikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama? Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang 10, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na subok na ng panahon, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot, parang ordinaryong masarap na kape lang, pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Binapalakas ang katawan laban sa sakit, natural at ligtas sa pangmatagalang paggamit, siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot? Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado, subok na bisa. Para sa malakas at malusog na pang-araw-araw, rise up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunan ng Tagumpay sa Kalusugan, araw-araw.
6: Rice coffee any time of the day for a healthy family.
3: Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso, at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan. Ito na ang programang tagumpay sa kalusugan.
7: Nationwide.
3: Sa bayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas.
7: Sa buong Pilipinas.
3: Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan. Kuya Boy! Yes, mga kaibigan, ano, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating palado ito na tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Inyo pong napapakinggan Luzon, Visayas at Mindanao sa iba't ibang himpilan ng mga radyo sa buong Pilipinas. Maging sa ating po namang Facebook account. Rice Brand. Saan man dako po kayo ng Pilipinas, naroon, tara na, kwentuhan na po tayo. Dito po naman sa ating palado ito na. Siyempre, hatid dyan sa atin ang adibo ng mga ipinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Plus Herbal Capsule Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Siyempre pa, mga kaibigan, ang adibo ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Saan man dako po kayo ng Pilipinas, naroon, tara na, kwentuhan na po tayo. Dito po naman sa ating palatutunan. Ito na, buwan naman ang caller natin sa linya. Hello, magandang kalusugan po.
8: Hello po.
3: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
8: Ako si John Lester.
3: John Lester, okay po. Ano po bang may paglilingkod ni Kuya Boy kay John Lester?
8: Tatanong ko lang po sana kung saan po pwede makabili sa...
3: Saan po?
8: Sa Orani, Batango.
3: John Lester, okay. Taga saan si John Lester?
8: Taga Mindoro po.
3: Okay, taga Mindoro. Okay. Okay, wait lang ha. Taga Mindoro. Okay. Ilang taon na si John Lester?
8: 24 po.
3: Okay, 24. Saan mo yung saan yung tinatanong mo kung saan mabibili yung ating rice coffee sa?
8: Sa konto ng Orani, Batango.
3: Saan po?
8: Bataan po.
3: Bataan. Apo. Bataan. Wait lang ha. Sa Bataan, makabibili tayo ng ating rice coffee sa Balanga, Dinalupihan. Doon tayo pwede makabili ng ating rice coffee. Pero dyan sa sinasabi mong lugar, posibleng meron na dyan ang ating rice coffee. Wala pa lang sa akin yung listahan. Pero ang alam ko, meron na po sa lahat ng mga butika, mga pharmacies, mga drug stores, tindahan, grocery stores, dyan po sa inyong lugar. Pakitanong-tanong na lang po, Sir John Lester, yung ating po namang rice coffee doon po sa inyo pong lugar. At hanapin po natin lang yung tamang produkto po natin, yung kulay gintong dilaw na karton. Tapos ang spelling po nito ay R-I-S-E. Tapos nasa kulay gintong dilaw na karton, 10 sachet po yung laman. Okay?
8: Okay po.
3: Okay, tapos balitaan mo ako kung nakabili ka ng ating rice coffee, tawagan mo akong muli. Okay?
8: Okay po.
3: Okay na? Yun lang?
8: Okay po.
3: Sige, maraming salamat. Thank you.
8: Salamat po.
3: Thank you very much, John Lester.

0: Tuloy-tuloy tayo mga kaibigan sa ating namang kwentuhan-kwentuhan kalusugan pa rin na tayo pinapapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas. Sa Kawayan Isabela, tayo pinapapakinggan dyan sa DWDY AM 1107 kHz. Maraming salamat po naman. And maligayang pakikinig kay Sir Edison. Maraming salamat sa mga taga-Kawayan Isabela. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello, sir. Good afternoon po.
0: Yes, magandang kalusugan po. Sino po ito?
1: Marites po.
0: Ano po pangalan?
1: Marites po.
0: Marites.
1: Sinating po ako din. Yes, sir.
0: Taga saan po?
1: Poblasyon po.
0: Poblasyon?
1: Poblasyon, Libmanan, Camarines, sir.
0: Libmanan, yes. Camarines, sir. Alright. Yes, okay. Nanay Marites, kumusta na ang pag-iinom ng ating rice coffee?
1: Okay, Kuya Boy.
0: Okay yung pag-iinom ng ating rice coffee. Very good po yun. At,
1: active po.
0: Tama po yun. Very good. At sana po ay patuloy pa rin sa pag-iinom ng ating rice coffee.
1: Ay, dire-diretso po tabi, sir.
0: Dire-diretso.
1: Sir, po. Re-request ko sa imo. The most requested by.
0: Ah.
1: May kami, sir, Pampa-beauty.
0: Pampa-beauty. Okay.
1: Yes, sir.
0: Okay. Po. Sabon. Wala po bang sabon dyan sa Libmanan?
1: Yes, sir. Sa Libmanan drug po. Kaya na po kami naghahanap po.
0: Sa Libmanan? Sa Libmanan,
1: yes,
0: po.
1: Yes, sir.
0: Ano pong, Libmanan drugstore lang po kayo nagtanong?
1: Sir, ano yan?
0: Sa direng
1: mo po yan.
0: Ah, galing. At Nanay Marites, sa ibang mga butika po meron naman. Butika Tiama, Socio Supermart, Destra Pharmacy, the Generics Pharmacy, Christy, Limanan Trading, Limanan Speedwell Drug, Connie Supermart, Gian Store, Drug Care Pharmacy. Teka lang ha. Titingnan natin kung saan tayo pwedeng makabili ng ating rice sabon. Diyan po naman sa Libmanan. Okay. Wait lang ha. At titingnan natin sa ating po namang listahan kung saan tayo pwedeng makabili ng ating po namang sabon. Diyan po naman sa Libmanan, Camarines Sur. Wait lang ha. At hinahanap ko lang yung listahan. Libmanan. Wait. Libmanan Drug Store.
1: Opo.
0: Oh, diyan po sa Libmanan Drug Store. Meron, wala, naubusan na po dyan.
1: Apat na po kami mga bakal. May pig-request naman po ako sa luwas. Hindi po may pig-request.
0: Ah, naubusan na sa Libmanan ng sabon. Okay po. Sige po. So, naubusan na ng sabon dyan sa Libmanan. Sige. Sasabihan po natin yung ating po namang mga deliveries nang sa gayon ay malagyan po dyan sa inyo sa Libmanan. Okay?
1: Sir, ang saro ka po sabi, ning ano po ito pong capsule.
0: Yung capsule? Okay, sige po. Sige po. Noted po yun. At sasabihin po natin yan sa ating po namang mga deliveries nang sa gayon ay malagyan po dyan sa Libmanan Drugstore ng ating po namang sabon at ng ating capsule. Okay po?
1: Sir, pwede mga kumusin mo, hindi siya muya sa Libmanan, naramihon.
0: Ano po yun?
1: Pero kung mag-ano din siya mo, sir.
0: Mag?
1: Sir, pag-igdi po minsan.
0: Opo, mapupuntahan po dyan ng ating mga deliveries, dadalhan po dyan sa inyo.
1: Gusto ko, sir, kamo po, kay bahay ka.
0: Hayaan po ninyo at mangyayari po yun kapag tayo po ay nagawi dyan sa inyo. Kapag wala nang mga ginagawa tayo dito at pupunta tayo dyan.
1: Ibang karaniyo po, nakabot po nga kamang lusina.
0: Oo,
1: so,
0: nga.
1: Papadangog ka kasi, rahihaling atong problema. Halo yung manisip sa ulit ka.
0: Okay. Sige, no problem po, Nanay. Nanay Marites. Kung pupunta ako diyan papaisnakin mo ako niyan.
1: Papa ka na papa diyan tapos sa grocery din ka anti dada. Gugulayan ka po natong.
0: Sinatong na maguta.
1: Ang bangungo.
0: Sarap. Nakgong. Lang siram. Okay.
1: Siram.
0: Lang siram sana. Okay, so sige po nanay, iyaan po ninyo at gagawa po.
1: Baka naman
0: kasi pag nakita niyo ako, hindi na kayo makinig. At hindi na kayo uminom ng rice coffee. Ha? Hindi, di ba? Kasi sasabihin niyo, ang pangit naman ni Kuya Boy.
1: Sinabon namin kami sir.
0: Ha?
1: May nagandaan radio, amay pa.
0: Ha?
1: Ano ito na? Ano ang radio ni Gagana? Ah. Kung mahulog na, di ko lang ako sa karton. Ah. Parang yung na kami sa Kuwaiti, diba? Nagmahang kami ni Angelada.
0: Oo. Wala.
1: Kung kusok pa sila ng radio, gano'n kami yung taon.
0: Wala pa naman girlfriend si Kuya Boy.
1: Ay! Bugong tasin. Sabi mo na mga ibigin kayo ng Musga.
0: Ha?
1: Sabi mo 27 years old.
0: Oo nga.
1: Kaya mo na kung entidada? Mga 40 years old na si Kuya Boy.
0: 27 years old noong 1991.
1: Kaya dalawang sa kasi kasama ang bukod ko naman. London Bridge falling down.
0: Baka tagalib man na maging swerte ko niyan.
1: Daan pa ka din sir.
0: Ha?
1: Tuninong din sir.
0: Tuninong. Ah, tuninong.
1: Tuninong.
0: Amay hirap niyan, eh. Baka makapangasawa ko diyan.
1: Tsaka
0: sa pagmamahal.
1: Babalak na ka ng Facebook mo. Kaya ko din papayin ang lalungan mo. Babalak na ka na. Masirawan ko pati mag-ngirit.
0: Yan.
1: Pugtog mo pa. Nakakasin lang. Lala na nung pagmahiling may katil. Kaya pala ka babalan siya agaw mo.
0: Mahirap na baka. baka kapag pumunta ako diyan eh hindi na ako makauwi.
1: Okay, master joke lang. Ito po lang.
0: Okay. Sige ba? Ha?
1: Sabi ko bang kapitan na muli. Kakagagaw. Pag-break ang ugma, di. Mag-agid na isa, di.
0: Tama yun.
1: Pag-ayon na nga. Pag-ayon na sir.
0: Tama yun. Sige. Anyway. Hana, anyway, sasabihin po natin yun sa atin po naman mga deliveries para madalhan po dyan sa inyo.
1: Ay, sir, yun po. Okay? Pag-alak sa ka, sir, yun, sir.
0: Okay.
1: Ang Facebook kasi po, Marie Agnes Torrejas.
0: Agnes Torrejas.
1: Pag-alak sa ka. Sino po, sir?
0: Kayo po ba, ano, kayo po ba ay, in-ad-friend nyo na po ba yung ating Facebook account?
1: Sa akin po, sa amin ko.
0: Oh, yun nga po, i-add friend nyo po yung Facebook account natin, yung Rice Brand.
1: Opo.
0: Hanapin po ninyo yun, Rice Brand. Para... Oo, nandun. Oo, nandun.
1: Sige. Malamitan ko na yung sir, duwa mong butano.
0: Aray.
1: Prada. Yan.
0: Akala ko kung ano.
1: Yung po, white, black. Ito po, adam. Brown.
0: Okay. Sige, okay. So, okay. Sige po, Nanay Marites, maraming salamat po. Okay po. Noted po yun. Maraming salamat.

Lahat dyan. And again, tayo po'y napapakinggan din dyan po sa live tayo dyan sa 94.5 FM Arkham Sur, Goa, Camarines Sur. At kasama natin dyan ang poging pogi Boy Tisoy na si Sunny Boy. Hello po naman sa inyong lahat dyan. Maraming salamat. Tayo po'y napapakinggan din sa, dyan po sa Kawayan Isabela. DWNDFM 88.5 Kawayan Isabela. Maraming salamat po sa inyo. And sabi ni Sir Edison Falafox, napapakinggan din tayo sa Get Radio Apps. Maraming salamat po sa inyo. Sige po, tuloy-tuloy tayo mga kaibigan. Sa ating po namang kwentuhan kalusugan pa rin.

0: Tawag po ninyo ang inyo po namang mga katanungan at ang inyo po namang mga kwento dito po naman sa ating balado doon at 0969-226-9623 yung ating po namang numero. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Sino po? Magandang kalusugan. Magandang tanghali po.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Si Pas po. Pas po rin niya ng Tabog Karamuan Camarinesur.
0: Pas ng Karamuan Camarinesur. Okay po. Nanay Pas, ilang taon na po kayo?
1: 63 po. 63.
0: Okay. Umiinom na po ng rice coffee si Nanay Pas?
1: Dati po. Kaso po din nga nag-deliver sa sa Karamuan, sa TGP. Dahil po kami nabakal.
0: TGP Karamuan?
1: TGP po Karamuan. Wala po silang
0: Wala na ng ating wala rice coffee? Naubusan na po?
1: Naubusan na po sila. Matagal na mga 3 months siguro o 4.
0: Ah, matagal na. Wala, opo, na, wala na po ng ating rice coffee. Sige po, nanay. At sasabihin po natin ito sa ating po namang mga deliveries at para po naman malagyan po dyan ng ating po namang rice coffee sa inyo po namang lugar. Dyan po sa TGP Karamoan. Matagal na kayong, pero matagal na sana po kayong umiinom ng ating rice coffee.
1: Mga pa lang po na ubos namin mga 5 piraso pa po. 5 box pa lang.
0: 5 box pa lang ng rice coffee. So, ano po yung nag-udyok sa inyo, Nanay Pas, para magsimulang uminom po ng ating rice coffee?
1: Kasi maganda po, Kuya Boy, yung tuloy-tuloy ang pagdumi, araw-araw, maging hawa. Saka nawawala po yung mga, yung mga sakit ng kasukasuan.
0: Tama, sa tuloy-tuloy po na pag-iinom ng ating rice coffee. Tama po yun. So,
1: opo,
0: maganda sa pakiramdam. Opo. So, nanay, ano po yung, ano po, bukod po sa inyo, sino pa yung mga umiinom ng ating rice coffee dyan po sa bahay po ninyo?
1: Yung asawa ko po.
0: Yung asawa po ninyo. Ano naman po yung naitulong ng ating rice coffee sa asawa po ninyo?
1: Yung ano po daw, yung lumibilog dun sa niya sa tiyan, na wala po yung sumasakit sa tiyan niya sa may bandang sa may sikmura. Nawala po yun, nawala.
0: Nawala po yun. Dahil po sa pag-iinom ng ating rice coffee.
1: Opo.
0: Very good po. Apo.
1: May itatanong po ako, kasi yung anak ko, may sakit na depression po, matagal na po, 2012.
0: Tama.
1: Pwede po kasi uminom ng yung rice coffee po?
0: Pwede po, nanay. At isa po kasi sa nagiging problema, kapag nagkakaroon tayo ng depression, ay yung hindi tayo makatulog, tama?
1: Opo, yan. Ganun po ang
0: Opo. Isa po yon sa nakakapagpalala ng depression. So, mas maigi po na painumin po natin ang ating rice coffee dahil kilala po ang ating rice coffee, isa po sa mga nagagawa po nito sa kalusugan ng isang tao ay yung pagandahin po yung tulog ng isang tao. So, maigi po nanay na painumin niyo po araw-araw. Dapat po mga dalawa, tatlo, apat, lima, kahit po ilan. Mas maigi po na mas marami, painumin po natin siya ng ating rice coffee dahil makakatulong po ito sa araw-araw po niyang kalagayan para po naman makatulog po siya. Kasi isa po sa nagpapalala ng kondisyon na ganyan ay yung hindi po nakakatulog. So, yung pong ating

0: This coffee ay makakatulong po kung ito po'y araw-araw po nating iinumin.
1: Opo.
0: Okay po.
1: Kuya Boy, ganun din pala. Ilang ano po, yung 10 years old, pwede po uminom niya?
0: Pwede po nanay. Dalawang taon, taong gulang pataas, pwede na pong uminom ng ating rice coffee.
1: Ay, ganun. Kuya Boy, thank you.
0: Yes, pwede na pong uminom ng ating rice coffee, dalawang taong gulang pataas, pwede na po yan.
1: Bye, thank you very much, Kuya Boy. Mabuhay ka.
0: Yes, maraming salamat po.
1: Hintayin na lang po namin yung ano, yung deliver sa TGP.
0: Yes po nanay, at sasabihin po natin ito sa atin po naman mga deliveries para po ay makapag-deliver po dyan sa inyo yung atin po naman mga deliveries para makapag-patuloy na po kayo sa pag-iinom ng ating rice coffee.
1: Opo.
0: Okay po.
1: Sige po. Thank you very much, Kuya Boy.
0: Yes, God bless. Maraming salamat. Mag-iingat po kayo. God bless po. Maraming salamat. Bye-bye.
1: Thank you very much.

Tuloy-tuloy tayo mga kaibigan sa ating mga kwentuhan, kwentuhan kalusugan pa rin. Yung ating po namang numero na pwedeng-pwede po ninyong tawagan. Sa ating po namang paladudunan mga kaibigan, kung may mga nais po kayong ibahaging kwento, dito po sa ating programa, ito na po yung pagkakataon na yun na tayo po ay magkausap at maibahagi po ninyo ang inyo po namang mga katanungan at mga kwento tungkol po naman sa ating po namang produkto. 0969-226-9623 yung ating po namang numero mga kaibigan. Tawag na po!

0: 0969-226-9623 ang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating palatuntunan, mga kaibigan. Itawag nyo na yan dito po naman sa ating programa. At tayo po ay magkwentuhan na naman muli sa ating po naman palatuntunan. Sa lahat po naman ng mga butika, mga pharmacy, mga drug stores, tindahan, grocery stores, available po yung ating po namang produkto, mga kaibigan. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan. Hello? Hello po?
1: Hello, sir.
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Si Esperanza Ramos po, si sir.
0: Esperanza. Okay po. Taga saan po si Nanay Esperanza?
1: Dito sa Rojas po, sa Isabela.
0: Rojas City, Capiz?
1: O, tanong ko lang po, sir, kung saan mabibili ang rice po dito sa Rojas po.
0: Rojas, Capiz, o
1: Rojas, Isabela po.
0: Ah, Isabela. Rojas, Isabela. Okay po. Ilang taon na po si Nanay Esperanza?
1: 65 years old po.
0: Ilan po?
1: 65, sir.
0: 65. Okay po. Nanay, paano po ninyo nalaman yung ating rice coffee?
1: Lagi po ako nakikinig dito sa discussion ng DIY test.
0: Okay. Diyan po sa Isabela. Ah, Isabela. Okay po. Isabela. Sa Isabela po, Nanay, makabibili po tayo ng ating rice coffee sa Alicia, Kabatuan, Kabagan, Kawayan, Kawayan City, Cordon, Etiague, Ilagan City, Santiago City, Tamawini, Ramon, Reyna Mercedes, Naguilian, Gamo. Saan po kayo malapit dyan?
1: Ay, malayo, sir. Wala pa pala dito sa Rojas. Nagtatanong ako sa mga...
0: Ay, naputol. Sayang. Na nagtatanong si Nanay sa mga butika, mga pharmacy. Sige po, Nanay, noted po yun. Sasabihin po natin ito sa ating po namang deliveries para malagyan po dyan sa inyo sa Rojas, Isabela, ng ating po namang rice coffee. Noted po yun, Nanay Esperanza. Anyway, wala na naman tayong oras, mga kaibigan. Hanggang sa muli po naman na pagsasama-sama po natin sa ating palatuntunan ng tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasama ng mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25 in 1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat, bye-bye, ingat, God bless.
2: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
3: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo ang Rice Coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako at Kuya Boy, noong October, naglaboratory ako, second laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. 93.7
4: Heart FM. Heart FM Time. It is now 8 o'clock.

0: Heart FM 93.7. Heart FM time. It is now 8:14.
1: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, na todo na ang benefits. Tipid pa sa bulsa.
2: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
1: Ang sikreto ng kutis na blooming.
2: Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw. Gluta para sa kintab. Papaya para sa kinis. At carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
3: Radio with heart.
4: The best mix of music.
0: From the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 8:45.
1: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, natodo na ang benefits. Tipid pa sa bulsa.
2: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw. Gluta para sa kintab. Papaya para sa kinis. At carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets. Sa inyong mga lugar, hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
3: Radio with heart.
4: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM 93.7. Heart FM Time. It is now 5:18.
1: Makabuhay na isip event coordinator. Nasayod ko kung unsa ni kadimanding nga trabaho. Mao nga ginu-make sure jud nako nga maampingan ang akong kaugalingon. Ug usa sa nagatabang para kanunay ko nga energize and focus, mao ang EXL Makabuhay Plus Capsule, ang akong kinasaligan nga food supplement. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule puno sa essential vitamins ug nutrients para sa akong immune system. Maboost ang akong energy, tumar og EXL Makabuhay Plus Capsule. Ikuyog kanunay sa imong proper diet and exercise. Kini si Valeleng, proud EXL Makabuhay Plus Capsule user. May buhay sa EXL Makabuhay.
2: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Servisyong may puso.
3: Radio with heart.
4: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Plus, Uno Plus. Dekalidad nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon, mga igan!
1: Makabuhay day! Di lalim na mag-maintain og energy og healthy resistance. May na lang kay naay EXL Coffee Mix. Dako kay nga kung pagsalig sa EXL Coffee Mix tungod kay doon na kini 17 ka-powerful therapeutic herbal ingredients nga makatabang sa akong pag-detox ingon man sa akong overall wellness. Isip always on the go, ang EXL Coffee Mix di lang siya pampabaskog. Nakatabang yung kini sa akong nabatukan ng fatigue o stress even during hectic days sa station. I feel lighter and more alert. Kini si Chuy Bumot, proud EXL Coffee Mix user. Bye buha! Ay sa EXL Makabuhay!
2: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
3: Radio with Heart.
4: The best mix of music
5: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: Nutty 2.700 FM again. The other city, Nutty 3.700 FM. Moving on. Hey, we get 12 minutes after 6 o'clock. Isang good morning muna. Sabay maayong buntag sa tanan. Isang medyo malamig-lamig na konti lang. Gabay lang. Na umaga po sa inyo lahat na araw ng Tuesday. Second day of the week. Ano pa nga ba? Aba, adebentedos na po sa buwan ng Setyembre. That's adebentedos. Ulitin natin yan, ha? That's adebentedos sa buwan ng September. Ano pa nga ba? Ayan na naman. Halos patapos na naman ang buwan ng Setyembre. Nagmamadali na talaga yung Pasko. Paparating na siya, no? Jason Steele po, ang inyong kapineng. Hanggang alas 9 ng umaga tayo magkakasama-sama. Hindi na nakakapagtaka yan. Araw-araw na po natin ginagawa ito. Ano pa nga ba? Eh, syempre. Ako, you know the drill, ha? At naputin na yung mga telepono. Tapos inform ako na naminaw nakakaroon. Naghulak na kang bugas o groceries. And you're enjoying the kind of music and, you know, those mashy songs na napapakinggan ninyo. Magandang-magandang umaga po. Sa lahat ng mga nagbata na, sa lahat ng mga nag-aasikaso na ng kanila mga students. Ano pa nga ba? Sige. Padayon lang dyan, ha? Ano man yung mga ginagawa sa oras na ito. Ako na bahala sa ating mga tugtugan, okay? Sige lang. Mag-commercial break muna tayo saglit. Magbabalik tayo with more. Good morning, everybody! Mga sweethearts, padayon lang sa magpaminaw dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart ko.
1: This is Heart 92.7.
2: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan.
3: Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, besides Z-Gas.
2: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao.
4: Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga.
2: Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Servisyong may puso.
5: With heart.
6: The best mix of music
7: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.
8: Orientation 2026, where your new adventure begins.
7: The best variety of music all day. Heart 92.7.

32.700 FM Cagayan de Oro City, 33.700 FM Bukidnon, Vika 32 minutes at 36 o'clock. It's a Kalibutan Gas Cast, Cast the Clean for you. Magandang umaga. Ang aga nitong prepare. At syempre pa, abay, maaga ting papasok ito. Malamang ano. I-shout out natin ang mga sumusunod. Ito sina Analeya at ang kanyang Fuentes family. Oy! Bago papasok sa school tong sina Analeya. Oh, good morning, ha? Sige. Padayon. Pamahaw, ha? Merong mga patanghali na nagigising. So, ang tendency niyan, kapag tinanghali ka nagising, aba, hindi na mamahaw. Ligo lang, tapos diretso na sa school. Ako po! Kaya mahalaga talaga, ano, yung maagang pagising, di ba? Para, pagmulat mo, hindi ka nagmamadali. Makapag-almusal ka pa, di ba? Kape ka pa. Ganun tipo. Lalo na yung mga students natin, ha? Huwag niyo papapasukin ang hindi nag-aalmusal. Kahit konting man lamang. Basta makapag-almusal sila ng sapat. Yun ang mahalaga. Kasi syempre, may mga estudyante dyan na inaabot ng lunch. Alam ko, merong recess. Pero hindi pa rin yan sapat. Iba talaga kapag may laman ng tiyan. Mamaya-maya pa yung recess, eh. Sa unang mga subjects, kapag wala laman ng tiyan, makakaramdam ng gutom yan. Hindi na makakapag-concentrate. Diba? So mahalagang meron silang breakfast. Magandang umaga, Galas family as always. Present na present na si Tatay Nicolas. Magandang umaga po, Mami Inoy. Magandang umaga rin. Hanggang salamat, ha, sa maagang pagpaparamdam. Yun na. 33 down, 6 o'clock. Guys, alam niyo ba nga McDonald's si Chicken Filet ay ang pinakamasarap na Chicken Filet? At gets ko kung bakit. Ako kasi ever since, naging estudyante ako at masarap talaga kumain. Favorite ko na talaga ang Chicken Filet na McDo. Ang juicy, ang crispy, tapos samahan mo pa ng gravy, ala king sauce, o yung golden curry sauce ay malalaman mo talaga kung bakit ito ang pinakamasarap. At hindi lamang ako nasasarapan dito, ha. Based on an independent blind taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026, McDonald's Chicken Filet was found to be the pinakamasarap na chicken filet. Kaya kung di nyo pa natitikman, baka eto na ang sign ninyo. Try nyo na ang pinakamasarap na chicken filet na mag-savor sulit busog meals sa McDo. Terms and conditions apply. This promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026. Extended until December 31, 2026 as approved by DTI-FTEB. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB254286 Series of 2026. On for a break. Be back with more. Stand by lang mga sweethearts.

0: Plus, Uno Plus. Di kalidad nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon, mga igan!
1: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
2: Rolando, ipulan po. Taga Mindoro, pula. Kahit mga 83 na taon.
3: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-inom ng ating rice coffee?
2: Ay, nakakalakas ko eh, boy, ng katawan. Nakapagtabas ako, kuya boy, sa mga pinapil.
3: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
2: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti. At magaling akong tumulog.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music.
6: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 93.7 FM. Get on. Hey, we got 46 minutes down 6 o'clock. Times are brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. Oy, alam niyo, gising na mga taga-kamamanan. Ha? Magandang umaga kina... Ano to? Angela. You know, ang Pitogo at Gaid family. Shoutout sa kanyang Papa Junior sa may barangay Lingion. Yeah, listening from barangay Kamamanan, si Angelo Pitogo Gaid. Good morning! Maraming salamat sa inyong pakikinig. Si Arabella na nag-prepare na for school. Good morning, just the same. Maraming salamat. Din, mga taga-Puntod, nakikinig na rin ang Bahar family sa may Blanc to Puntod. Good morning. Uy, nakakadaog si Mila Bahar. Oo, ng Bugas at Groceries. Hindi pa siya pumupunta dito. Marami pa sigurong Bigas at Groceries, no? Mila Bahar, nakadaog si Mila Bahar. Oo. Bahar family. Patpuntahin nyo dito si Mila Bahar. Padalhin nyo ng ID, ha? Para makapag-claim siya ng kanyang Bugas at Groceries. Magandang umaga rin! Kina Roxanne Mancha, kina Wilma Osorno, kina Lonomer Sakala, Kindi Ato, Mercy Inday Mansueto, Ninyo and Saman Bagtong, kina Marisa Droin, kina Leila Raz, kina Lilia Sususko, and Lorna Bismanos, Manor Tismo. And good morning kay Samuel Mosqueda, may bundag, kay Charo Dumalaga na maramang, at saka kay Mami Marilinda, galing sa BBQ family. Hoy, good morning, good morning, good morning! Oras na para mabigay naman tayo ng Bugas at Groceries, oh. Paminaw, paminaw! Pili tayo kung saan lugar sa drumbox na ibubunod, Roleta. Uy, select! Ang aming studio matatagpuan sa may FICO Admin Building, Pamenta Boulevard, Carmen Ilaya, para sa lahat ng mga bagong mananalo. Okay, uy, Bulwa! Mga taga-Bulwa, paminaw! Puno tayo sa drumbox ng Bulwa. Isa lang, yung ang nakasulat ay Barangay Bulwa. Ang pangalan ng nakadaog ng Bugas sa Groceries mula Bulwa, Melva Caballero. Melva Caballero, congratulations! Nakadaog kang Bugas at Groceries. Pumunta ka dito dali, magdala ka ng iyong ID. Sumayin niyo ang ating The Price is Rise Overload. Ito pa inihatid sa atin ng Kevin Enterprises, where your piso gets more value. And for a break, tabayanin niyo mamaya ang ating Hard FM balita, ha? Standby lamang mga sweethearts, manatiling nakikinig. Dito lang sa Hard FM, ang radyo ng Hard Call.
1: 93.7. This is Hard FM. Hey, ma'am. Good morning. Thank you kayo sa padayon nga paggamit ni Capricorn Coffee. Ma'am, unsa imong ngalan gani? Ma'am, og taga-asa ka?
2: Ako si Marilo Cuesta, taga-Bua, Adapitan City, Silangon.
1: Ma'am, sa wala pa ka nag-inom aning Capricorn Coffee, ma'am, unsa imo ang gibati sa una?
2: Labad yun ako ulo kung di ko makastick. Sa usa ka adlaw, kalima ko magtimpla sa stick. So, akong gihinay-hinay, gitransfer ako rin sa Coffee Corn. So, ang resulta ani is, kada ano yun ko magbawas, and then ako magdugay doon sa CR, kamadala pag silpon, araw magkabawas. Karoon, paglingkod, sigida.
1: Kalibang dayon. Wow. Kumusta ang pagtulog ni mo, ma'am?
2: Okay, kaayo. Wala ko problema sa tulog.
1: Wow. Thank you, kaayo, Ma'am Marlo.
3: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
4: With heart.
5: The best mix of music.
3: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart 92.7.
1: I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment, Born for Happiness.
2: 93.7.
3: Ang adlaw, nakatakaroon sa atong usa ka pirming nagamit sa kape. Atong pangayon niya ang feedback sa kape kung unsay nakatabang niya. Atong pautanon si ma'am. Unsay imong ngalan, ma'am?
4: Amina sa ladagaday ko. Tagaruhas, naasa bye-bye pasil.
3: Ayun, unsa may imong kasulti sa kape, ma'am, sa imong paggamit ni Ana?
4: Nalipay kay ko nga naani nga kape. Kay ang nakanindot ani siya, lami po akong tulog. O lami na sad akong pagbawas karon. Kay nga no, kay sa diha manggod, sa usa ka semana, katulor ako makabawas. Muna ni dako ko kay isang atanan gani sa niagin sintay 3 pa karon ni 73 na lang muna nilipay ko ani nga tungod ani ang capricorn mo na siya usa nga nakatabang ni nako og nagamit gani pud ako mga anak ani so karon lapi po kay lang tulog gani dili na pud sila luya indig mabuntag.
3: Mo ba ma'am, salamat kayo sa imong feedback sa capricorn ma'am. Mao ka to si ma'am Carmina sa Luererasan diri sa Ruas. Salamat kayo ma'am.
5: With heart.
0: The best mix of music from the station with heart. This is Heart FM 93.7.
6: Sunod ang bigas.
7: Hay, kalisod na gyud sa kinabuhi.
8: Sus, unsa unom ni oy? Unsa unom ni oy?
6: Mga sweethearts, we feel you and we got you.
9: We got you.
6: Sagot pa rin kayo ng Heart FM dyan. The price is rise. Overload. The price is rise. Overload. Overload. Tama. Overload dahil pati sundan, sagot na rin namin. The price is rise. Overload. Overload. Dahil may bugas ka na, may groceries ka pa. Kompletos rekados na. The price is rise. Overload. Marami ang mananalo. Araw-araw. Kaya sweethearts, padayon lang sa pakikinig para magkabugas at sudan ka. Heart FM's The Price is Rise Overload.
10: The Price is Rise Overload is brought to you by Kevin Enterprises, where your piso gets more value.
11: Can you feel my heart?
0: This is 92.7. This is Heart 92.7. The best variety of music all day. Heart 92.7.
6: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman.
0: Heart FM.
6: Hatid namin sa inyo. Heart FM Balita.
0: Heart FM Balita.
6: 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
0: Narito na ang headlines ng mga nagbabagang balita.
12: Magandang umaga, narito na ang mga ulo ng mga nagbabagang balita para sa araw na ito ng Martes. Headline sa ating balitang nasyonal, COMELEC. 90% handa na sa BSKE sa kabila ng panukalang term fixing.
13: House Prosecution Panel handa na sa oral arguments para sa voting threshold versus VP Sara.
12: Sa balitang nasyonal pa rin, House Prosecution Panel, hindi na ipatatawag ang CSC witness sa impeachment trial.
13: At headline sa ating balitang lokal, CDO-LGU nagbabala sa posibleng epekto ng haze sa kalusugan.
12: Samantala naman, Darab, nagutos sa ibalik ang halos 40 hektaryang lupain sa Upper Puerto sa mga petitioner.
13: Headline pa rin sa ating balitang lokal, 90% ng mga tauhan ng 8IB, eksperto sa rifle at pistol marksmanship.
12: Sa balitang lokal pa rin, mahigit 4,000 halaga ng smuggled na sigarilyo na samsam sa Balingoan, Misamis Oriental.
13: At headline sa ating balitang Bukidnon, impasugong LGU na nagpapamahagi ng libreng gamot para sa 3 buwan.
12: Manolo Fortes, may bagong citizen sa ID na may debit card function.
13: At kitang-tang wagi sa ilang kategorya sa Pagdayaw 2026.
12: Headlines sa ating balitang Mindanao, Mobile Transformer dineploy para sa mas matatag na supply ng kuryente sa Davao del Norte.
13: At headlines sa ating balitang international, Iranian Foreign Minister nagtungo sa Qatar para sa usapin sa Strait of Hormuz.
12: Sa balitang international pa rin, dalawa nasawi sa unprecedented drone attack ng Ukraine sa Moscow region.
13: At headlines sa ating balitang sports, South Korea nanalo sa hockey sa kabila ng pagpapatugtog ng awit ng North Korea.
12: Sa madala naman, sa ating balitang showbiz, kapatid ni Kim Chu, arestado sa 124 na counts ng qualified theft.
0: Heart FM Balita. Mula sa Heart FM News Center, narito ang inyong tagapagbalita.
12: Magandang umaga, Cagayan de Oro, magandang umaga, Bukidnon, magandang umaga, Northern Mindanao. Maayong buntag, Pilipinas. Araw po ngayon, Martes, Setyembre 22, ngayon taong 2026. Sa ngalan po ng buong puwersa ng Heart FM News and Department at sa ngalan po ng aking partner na si Randy Kilos, kami naman ang inyong tagapaghatid ng mga balita at impormasyon.
13: Mel R. Shaga.
12: Ako naman, Mar Laurenio. At ngayon sa detalye ng ating mga balita.
0: Heart FM, Balitang Nasyonal.
12: Aras natin ngayon, 20 minuto makalipas ay gabito na nagmamadaling umaga. Una sa hanay ng ating Balitang Nasyonal.
0: Heart FM, Balita.
12: Halos nasa 90% ng handaang Commission on Elections ng COMELEC para sa barangay at sangguniang kabataan elections sa darating na Nobyembre 2. Ay kay COMELEC Chairman George Irwin Garcia, itutuloy nila ang preparasyon dahil ito pa rin na nakadagdang pecha sa ilalim ng kasalukuyang batas. Posibleng itigil naman ng COMELEC ang mga hangbang kapag naipasa at naging epektibo na ang panukalang term fixing. Kasama rito ang filing ng Certificates of Candidacy mula September 28 hanggang October 5. Sa nakabiting panukala sa Kongreso, may lilipad sa ikalawang linggo ng November 2028 ang susunod na BSKE at susunod na eleksyon naman sa 2033. Iginit naman ni Chairman Garcia na ang desisyon kung itutuloy o ire-reset ang barangay at sangguniang kabataan elections ay nasa Kongreso at hindi sa COMELEC.
13: Sa iwalay naman na balita, handa na ang House Prosecution Team sa pag-arap sa oral argument sa impeachment trial ngayong Linggo. Ito'y para talakayin at pagdebatihan ang voting threshold o kinakailangan bilang ng boto mula sa mga senator judges para sa conviction ni Vice President Sara Duterte. Inaasahang si House Prosecutor Leila De Lima ang kakatawan o harap sa impeachment trial para ilatag at talakayin kung paano dapat ipaliwanag at ipatupad ng senator judges ang two-thirds conviction threshold na nakasaad sa konstitusyon. Ayon naman kay House Prosecutor Chel Jokno, kinikilala nila ang kapangyarihan ng Senate Impeachment Court na magpasya sa issue at kanilang igagalang ang magiging desisyon nito. Para kay Jokno, ang oral argument sa inaasahang maglilinaw kung mananatili sa 16 ang boto para sa kabuang 24 na senador o kung magbabago ang bilang batay sa dami ng mga senator judge na aktual na lumalahok sa impeachment trial. Paliwanag pa ni Jokno para sa prosecution ang makakatuhanan o makatotohanan ang mga pananaw ng mga retiradong punong maestrado na inimbitahan bilang amici curiae o mga kaibigan ng korte. Aniya, hindi tututol at igagalang ng prosecution anuman na maging desisyon ng impeachment court sa voting threshold.
12: Para sa 7:23 na nagmamadaling umaga, pangulisanin ng ating balitang nasyonal. Nagdesisyon naman ng House of Prosecution Panel na hindi ipresenta sa witness stand ang kinatawan ng Civil Service Commission o CSC sa nagpapatuloy ng impeachment trial laban pa rin kay Vice President Sara Duterte. Una nang inaprubahan ng impeachment court na sabina para kay Attorney Ariel Ronquillo, Deputy Commissioner ng CSC, ay kay Representative Terry Ridon, malaking bahagi ng inaasang testimonya ni Ronquillo ay natalakay na sa testimonya nila dati sa Nigan Bayan, Presiding Justice Amparo Kabutahitang at Ombudsman Records Division Officer in Charge, Attorney Karen Bato. Dahil dito, agad ay pinagpatuloy ng prosecution panel ang presentasyon kay Attorney Gerardo del Rosario, isang abogado ng Securities and Exchange Commission o ang SEC. 7:24 na nagmamadaling umaga, sumayin niyo ang balitang nasyonal. Samantala, dumako tayo sa mga balita dito sa Cagayan de Oro City.
14: Heart FM, balitang lokal.
12: Sa ating balitang lokal, pinag-iingat naman ang lokal na pamahalaan ng Cagayan de Oro ang publiko dahil sa patuloy na haze na nagdudulot ng pagbaba ng kalidad ng hangin sa lungsod. Hinikayat ang mga residente, lalo na mga kabilang sa sensitibong grupo, na limitahan muna ang paglabas ng bahay. Pinapayuhan din na panatiling nakasara mga pinto at bintana at gumamit ng N95 mask kung kinakailangang lumabas. Kabilang sa mga sintomas sa maaaring maranasan ng pag-ubo, hirap sa paghinga, pananakit ng dibdib at paglala naman ng asma. Kung magkakaranas sa malubhang sintomas o emergency, pari tumawag sa 911 o agad na magtungo sa pinakamalapit na ospital. Samantalang dagdag pa rin sa hanay ng ating balitang lokal, tanggapin natin ang isang report mula po sa labas ng ating himpilan. Ito po ay may kaugnayan sa pag-uutos po ng DARAB na ibalik ang halos 40 hektaryang lupain sa Upper Puerto. Diyan po sa mga petitioners ang nilalaman ng balitang yan. Ating pakinggan at alamin mula po sa ating Cagayan de Oro City Senior News Correspondent na si Tony Gonzalez. Tony, maayong buntag. Detalye.
15: Inatakan ng Department of Agrarian Reform Adjudication Board ang mga respondent na lisanin ang halos 40 hektaryang lupain sa Zone 7, Upper Puerto, Barangay Puerto, Cagayan de Oro City. Matay sa desisyon sa case number 22276, idiniklarang illegal o illegal occupants ang mga respondent at inatasang alisin ng kanilang mga esaktura sa sarili nilang gastos. Inatasan din silang isuko sa mga petitioner ang kanilang possession o paghawak sa naturang lupain. Ang naturang desisyon ay resulta ng apela ng mga petitioner na pinaburan ng DARAB at inaffirm na may ilang pagbabago ang naunang desisyon noong Hunyo 29, taong 2026. Nakapaloob din sa order ang posibleng 135,000 pesos consign compensation para sa mga identified CLOA holders at 60,000 pesos para sa identified non-CLOA holders. Depende sa mga kondisyong itinakda sa desisyon. Samantala, nagpahayag ang mga petitioner ng kahandaang tumulong sa mga bagong residente na voluntaryong lisanin ng lugar at tumanggap ng halagang ibabatay sa appraisal hanggang September 29. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM Balita, pagbabalita ng diretso sa bisyong may puso.
14: Heart FM Balita.
12: Bigang salamat, Tony Gonzalez, ang ating senior news correspondent dito pa rin sa Cagayan de Oro City.
14: Heart FM.
13: Samantala, umabot naman sa 90% ng mga tauhan ng 8th Infantry Battalion o 8IB ng Philippine Army ang itinuturing na eksperto sa rifle marksmanship. Ang K-8IB Commander Lieutenant Colonel George Halyurina, regular na nagsasagawa ang kanilang unit ng marksmanship training upang patuloy na mapahusay ang kasanayan ng mga sundalo sa paggamit at paghawak ng kanilang mga armas. Bukod sa marksmanship training, sumasailalim din umano ang mga tauhan sa immediate action drills, iba't ibang pagsasanay at seminar, gayon din sa mga physical fitness activities. Dahil sa kanilang performance sa pagsasanay, kinilala rin ang 8IB bilang best battalion sa rifle at pistol marksmanship.
12: Aras natin, alas 7:27 na nagmamadaling umaga. Samantala, panghuli sa hanay ng ating balitang lokal. Arestado naman ang isang 48 taong gulang na lalaki matapos makakumpiska sa kanya at tinati ang 432,000 piso na halaga ng smuggled na sigarilyo sa isinigawang bypass operation sa barangay Baong-Baong, Balingawan, Misamis Oriental. Kinilala ang suspect na si Alias Engson, residente pa rin ng nasabing lugar. Nakakumpiska mula sa kanyang 133 reams ng iba't ibang brand ng sigarilyo, 2 master case ng Canon Menthol at Modern Cigarettes at 13 Budol Bills, isang improvised receipt at 500 pisong bypass money. Ayon sa mga otoridad, nahuli ang suspect habang akto nagbebenta ng mga ilegal na sigarilyo sa balkonahe ng kanyang bahay na walang kaukulang permit. Inihanda na ang pagsasampa ng kaso laban sa suspect dahil sa paglabag sa Republic Act 8293 o Intellectual Property Code of the Philippines. 7:28 na nagmamadaling umaga, inyo pong natong hayaan ang unang bahagi ng ating balita na binubuo ng ating balitang nasyonal at ng ating balitang lokal. Samantala, pagkatapos po ng ating commercial break, ay isa sa inyo naman ang ikalawang bahagi nito. na binubuo naman ang mga balita mula sa Bukidnon, balita mula sa iba pang parte ng Mindanao, balita mula sa iba yung Dagat International, kasama na rin ang sports at ang showbiz. Lahat ng yan, inyong matutunghayan sa pagbabali ng Hard FM Balita.
16: This is Heart 92.7, Cagayan de Oro. Heart 92.7.
17: Kung hanap mo ay di kalidad ng produkto at maaasahang servisyo, punta na sa Kevin Enterprises.
18: Kevin Enterprises,
17: we offer great deals, trusted products, at servisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang iniintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises, located at JR Borah Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises, where every piso gets more value.
19: Where every piso gets more value.
20: Sa patuloy na pagmahal ng bilihin.
21: Ay, grabe ang mga presyo karon. Ang akong isa kagatos, wala na joy mabalit.
20: At mataas pa rin ang presyo ng bigas.
21: Ay, kalisod na gyud sa kinabuhi.
22: Sus, unsa, una mo niyoy? Unsa, una mo niyoy?
20: Mga sweethearts, we feel you and we got you.
9: We got you!
20: Sagot pa rin kayo ng Heart FM dyan.
16: The price is rice. Overload!
20: The price is rice. Overload.
23: Overload? Tama.
20: Overload dahil pati sudan, sagot na rin namin. The price is rice. Overload.
23: Overload.
20: Dahil may bugas ka na, may groceries ka pa. Kompletos recados na.
16: The price is rice. Overload.
20: Marami ang mananalo, araw-araw. Kaya sweethearts, padayon lang sa pakikinig para magkabugas at sudan ka.
16: Heart FM's The price is rice. Overload.
10: The Price is Rise Overload is brought to you by Kevin Enterprises, where your piso gets more value.
16: This is Heart 92.7.
24: 92.7.
16: Heart, Cagayan de Oro. Balikan natin ang paghahati ng mga nagbabagang balita sa Heart FM Balita. Heart FM Balitang Bukidnon.
12: Oras natin, alas 7.31 na nagmamadaling umaga. Patuloy pa rin kayo nakikinig, nakatutok at nakasubaybay sa ating Heart FM Balita.
16: Heart FM Balita.
12: Live pa rin tayo napapakinggan sa dalawang himpilan ng Heart FM. Sa Kalakhang Bukidnon, tayo po'y napapakinggan via Heart FM 93.7.
16: Heart FM Balita.
12: Dito naman sa ating lungsod ng Cagayan de Oro, tayo po'y live na napapakinggan via Heart FM 92.7.
16: Heart FM Balita.
12: Samantala naman, sa mga naka-online, tayo po'y live na napapanood via Facebook Live. Sa ating dalawang Facebook pages na maaari ninyong i-follow, ang ating mga Facebook pages, Heart FM 92.7-Cagayan de Oro City at Heart FM 93.7-Bukidnon.
16: Heart FM Balita.
12: Sa mga nanonood sa ating Facebook Live, maaari po bang pakishare ninyo ang live na ito? Saan maaari po kayo maglagay ng inyong mga komento, ng inyong mga opinion o maging ng inyong mga pa-shoutouts at yan po'y babasahin natin sa bandang dulo po ng ating balitaan.
16: Heart FM Balita.
12: Samantala, narito na ang mga balita mula sa Bukidnon.
16: Heart FM Balita.
12: Tatlong buwang supply ng libreng maintenance medicine ang ipamamahagi ng lokal na pamahalaan ay pasukong Bukidnon sa mga residenteng regular na umiinom ng gamot. Ay kay Mayor Mayo Kinlay, hindi cash assistance kung hindi mismo mga gamot ang ipamamahagi sa mga kwalipikadong residente. Ibabatay ang listahan ng mga benepisyaryo sa opisyal na talaan ng Municipal Health Office, Rural Health Units at mga barangay. Sasagawa ang pamamahagi sa bawat barangay habang ihatid naman ang mga gamot sa pamamagitan ng house-to-house delivery para sa mga residenteng hindi makakadalo sa itinagdang schedule. Samantala, plano rin ng LGU na magpatupad ng mobile pharmacy sa susunod na taon na bahagi naman ng kanilang annual investment plan upang mas mapalapit sa mga residente ang libreng serbisyo at pamamahagi ng mga gamot.
16: Heart FM Balita.
13: Samantala, inilunsad na lokal na pamahalaan ng Manolo Fortich ang bagong citizen's ID na may debit card at visa card function bilang bahagi ng digitalization program ng munisipyo. Ayon kay Shikanya Luisa Abarido, Public Relations Assistant ng Municipal Information Office, ang Manolo Forte siyang kauna-unahang LGU sa Northern Mindanao na nagpatupad ng Citizens ID na may ganitong feature. Sa unang yugto ng implementasyon, mga barangay volunteer ang kabilang sa mga unang tatanggap ng card. Magagamit umano ito sa pagtanggap ng kanilang honorarium upang hindi na nila kailangang pumunta pa sa munisipyo. Bukod sa identification purposes, maaari ding gamitin ang card para sa digital transactions na inaasa makatutulong upang mas maging mabilis at convenient ang pag-access sa mga residente sa mga serbisyo ng lokal na pamahalaan.
12: Oras natin alas 7.34 na nagbabadaling umaga. Panghuli sa atin ng ating balita mula pa rin sa Bukidnon, nasungkit naman ng Municipality of Kitaw-Tawang ang ilang parangal sa Pagdayaw, a Night of Tourism, Culture and Arts Excellence 2026 na ginanap noong Setyembre 18 sa Bukidnon Cultural and Sports Complex Auditorium sa Lagitas, Malaybalay City. Kabilang sa mga natanggap na pagkilala ang top digital tourism promoters in Bukidnon, best in community-based tourism para sa Kipilas Falls, at top 2 naman sa search for emerging tourist spots na kapwa pa rin o para rin sa Kipilas Falls. Nakuha rin ang Kitaw-Tawang third place sa Best in Cultural Festival para naman sa Alrute Matig Salug. Bukod dito, tumanggap din ang munisipyo ng plaque of recognition para sa Culture and Arts Industry at sa Kitaw-Taw Tourism Office.
1: Heart FM, balita!
12: Aras natin, 35 minuto magalipas ang ikabito na nagmamadaling umaga. Dumako naman tayo sa mga balita mula naman sa iba pang parte ng Mindanao.
1: Heart FM, Balitang Mindanao.
12: Mobile transformer, dineploy para sa mas matatag na supply ng kuryente dyan po sa bahagi naman ng Davao del Norte. Ang nilalaman ng balitang yan, ating pakinggan mula po sa ating Davao Region News Correspondent na si Carl Ganar. Carl, mayong buntag, detalye.
2: Nag-deploy ang Davao Light and Power Company ng mobile transformer sa Davao del Norte upang makatulong na mapanatili ang maaasang supply ng kuryente sa lalawigan. Ayon sa kampanya, bahagi ito ng mahakba upang mapalakas ang power reliability sa lugar. Ang mobile transformer ay maaaring ilipat sa mga lugar kung saan kinakailangan ang karagdagang transformer capacity, lalo na kapag may maintenance o kailangang tugunan na power system concern. Layunin itong mabawasan ang posibilidad ng matagal ng pagkaantala ng serbisyo. Ayon sa Davao Light, mahalaga ang deployment habang patuloy na lumalaki ang pangangailangan sa kuryente sa Davao Region. Inaasahang makakatulong ang bagong kagamitan sa mas mabilis na pagtugon sa mga power-related concerns sa Davao del Norte. Ito po si Carl Ginal para sa Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
1: Heart FM Balita.
12: Bigang salamat Carl Ginal, ang ating news correspondent sa bahagi pa rin ng Davao Region. Oras natin, alas 7.37 na nagmamadaling umaga. Oras natin sa atin ng Bigs at Hotdog. Agad pa lang, panalo na.
1: Heart FM Balita.
12: Ngayon na may tumago tayo sa mga balita mula sa Ibayong Dagat.
1: Heart FM Balitang International.
12: Tumungo si Qatar o tumungo sa Qatar si Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi para sa isang serye ng konsultasyon hinggil pa rin sa pinakabagong kaganapan sa Gitnang Silangan bago dumiretso sa New York para dumalo naman sa United Nations Nations General Assembly. Ito ayon sa mga opisyal na ulat ng media ng Iran. Umalis si Araghchi sa Tehran noong Linggo ng gabi at nagpadala ng formal na abiso sa Estado sa pamamagitan ng State News Agency na IRNA. Hinggil pa rin sa kanyang panandali ang paghintong sa Doha, isang mahalagang tagapamagitan sa pagitan ng Estados Unidos at ng bansang Iran. Naganap ang pagbisita sa Doha kasabay ng pahayag ng mga opisyal ng Iran na muli nitong ipinababatid sa pamamagitan ng mga mediator ang kanilang mga kondisyon upang wakasan ang blockade sa estratehikong Strait of Hormuz. Naging pangunahing usapin ang blockade sa Strait of Hormuz sa nagpapatuloy na hidwaan sa Gitnang Silangan matapos itong harangan ng Tehran bilang tugon sa mga pag-atake ng US at Israel. Sa kasalukuyan, hinihiling ng Tehran na kumuha muna ng pahintulot ang mga barko bago dumaan sa naturang daanan ng tubig dahil sa usapin ng seguridad sa soberanya, habang pinag-aaralan din ang pagpapatupad ng service fees sa mga lalabag.
1: Heart FM Balita.
13: Similar naman na balita, dalawang tao ang nasawi habang napinsala ang bahagi ng isang oil refinery kasunod ng pinakamalaking drone attack ng Ukraine sa lalawigan ng Moscow sa gitna ng huling araw ng parliamentary election sa Russia. Ayon kay Moscow Mayor Sergei Sobyanin, umabot sa mahigit 1,600 na drone ang nakabagsak ng Russia mula noong Sabado, kabilang ang 450 na patungo sana sa kabisera. Binigyan din ang pamunuan ng lungsod na naglayong idiskaril ng Ukraine ang pambansang halalan sa pamamagitan ng insidente. Ngunit nabigo umano ang kaaway na makamit ang layuning ito. Bukod sa mga nasawi, lumikha rin na malawakang pinsala sa mga gusali at kabahayan ang pag-atake na nagbunsod sa pagpapalikas ng humigit kumulang 400 residente sa Ramenskoye District. Nangyari ang palitan ng pag-atake sa pasilidad ng enerhiya sa kabila ng naunang pahayag ni U.S. President Donald Trump na nagkasundo ang dalawang bansa na itigil ang pag-target sa mga infrastruktura ng isa't isa.
3: Heart FM Balita. Heart FM Sports Balita.
12: Sa ating balita, babalakasan naman hindi naging hadlang sa South Korea men's hockey team ang pagkakamali sa seremonya bago ang kanilang laban kontra Bangladesh sa Asian Games. Sa halip na pamansang awit ng South Korea na Aegukka, pamansang awit ng North Korea ang unang pinatutog sa stadium. Agad namang itinama ng mga organizer ng pagkakamali matapos magdulot ng ilang minutong tensyon bago naman ang laro. Sa kabila ng insidente na naigang South Korea laban sa Bangladesh sa score na 5-0 para sa matagumpay na pagsisimula ng kanilang kampanya sa torneo. Nagain naman ang protesta mga opisyal ng South Korean Olympic Committee at humingi ng paliwanag at pakingin ng paumanhin mula naman sa organizing committee.
3: Heart FM Balita. Heart FM Showbiz Balita.
13: Arestado sa Mandaluyong City ang kapatid ng aktres na si Kim Chu na si Lakambini Lakam Chu. Batay sa warrant of arrest para sa 124 na counts ng qualified theft. Ayon sa Quezon City Police District o QCPD, naaresto si Chu na mga tauhan ng Kamuning Police Station sa isang parking area sa Barangay Wakwak. Itinuturing si Chu bilang number 6 most wanted person ng Kamuning Police Station. Inissue ng Quezon City Regional Trial Court Branch 24 ang warrant na may inirekomendang piyansa na 5.8 million pesos. Nananatili naman si Chu sa Kamuning Police Station para sa booking procedures at kaukulang legal na proseso. Oy.
12: Ay, ay! Diba? Ay, ay, ay!
13: Ay, si Kim Chu naman ang nagsampa ng kaso.
12: Oh.
13: Oh. Pero 124 counts of qualified theft. So, mabigat din yun, ha? Medyo madami-dami din yun, ha?
12: Oh. Talaga naman, kalain mo ba namang 5 milyon ang piyansa? So, malaki-laking kaso po talaga ito.
13: Oh, okay.
12: Talaga naman. At saka, ang mahirap dito, mahirap tanggapin dito, eh, dahil sa pera, nasisira ang relasyon ng magkapatid.
13: Correct.
12: No?
13: Oo. Oh, oh,
12: talaga oh. Naman.
13: Dito yun, ano yun eh, sa may negosyo nila na nagtitinda kasi sila ng mga bags.
12: May lumabas pang issue, ha?
13: Oh,
12: ito may lumabas pang issue. Hindi ko alam kung kumpirmado ito. Pero isasabihin ko na rin. Hindi naman ibig sabihin na katotohanan na. May lumabas ng na issue at nabasa ko. Na maalala mo dati na binaril yung sasakyan ni Kim Chu.
13: Ah, yes.
12: Oh, di ba?
13: Oo.
12: May lumabas
13: siyang show.
12: Oo, di ba? May lumabas. Nandun si Kim Chu sa loob.
13: Yes.
12: Diba?
13: Yes.
12: Oo, ngayon ang nangyari. May lumabas na nga pong issue na ang naungutak daw nung pamamaril na yon ay itong kanyang kapatidin na si Lakambini.
13: Umano.
12: Di umano. Di umano. Ayon po sa akin na basa.
13: Naalala ko din yung mga 4 years, 3 years. Yan. Ano ba yun?
12: So, nabasa daw sa mga text messages.
13: Matindi sigurong away ng magkapatid.
12: Nako po. Ito ba yung half-sister naman sila?
13: Ay, talaga magkapatid talaga sila na.
12: Tuloy ba?
13: Full blood.
12: Ay, talaga naman. Bakit
13: nakalungkot,
12: na yan?
13: Nakalungkot. O, tapos yung kanyang kapatid, ito nga naging, ang simula kasi nito is yung negosyo nila magkapatid.
12: No? Dahil sa nila sa pera. Oh. Pero ang alam ko kasi dito, hindi lang kasi ito kay Kim Chun na negosyo.
13: Yes,
12: marami
13: yes.
12: Mga investors
13: marami,
12: ito.
13: Marami, yes. Oh, yes.
12: So malamang, dahil nga sa pagpursu ng kaso ng mga investors, eh talaga wala nang magagawa itong Kim Chun. Siyempre, hindi lang siya masusunod dito eh. Diba?
13: Oh.
12: At saka siyempre, siya kasi ang pangunahing tawag dito, pangunahing tao o dun sa negosyo nila, kumbaga siya ang main man, talagang siya magpupursu ng kaso or else may masasabi yung kanilang mga investors.
13: Ayan na nga, diba? dito na nga talaga, you know, it all boils down to blood is really not thicker than water.
12: Akala ko thicker than water. Oh, yun eh. Oh, diba? Pagdating sa usaping pera, nabubura ang mga apelyido. Diba? Nabubura. Kung parehas man kayo ng apelyido at magkapatid kayo, nabubura po. Oo, kapag usaping pera na.
13: Kaya nga, sabi nila, no, when it comes to business, when it comes to money, as much as possible, talagang mag-i-involve ang family kasi nakakasira talaga siya ng pamilya ng relasyon. Kaya kung mabuti naman ng inyong relasyon, tapos talagang maasahan naman tong taon to with all, you know, sa business, may alam naman talaga. Why not? Why not?
12: Marami kasi, na nga naging alam. Marami na nga alam. Kaya ang matindi dyan, dahil sa sobrang dami ng alam, alam niya kung paano maniobrahin yung mga perang kinikita. Dapat tayo'y sumunod sa isang prinsipyo. Walang kaibigan, walang kamag-anak. At kaya yan.
13: Kilala ko yan.
12: Sino yan? Erap.
13: Pagpuno na.
12: Walang kaibigan. Walang kaibigan.
13: Ay,
12: ganun. Pero pangit na.
13: Pangit na.
12: Diba? Dapat ganun sa negosyo, ganun. Kaya kayo, kung may negosyo yung kapatid nyo, huwag nyo abusuhin.
13: Correct.
12: Kaya bumagsak yung aking tikiting business dati.
13: Ay, bakit?
12: Yung mga pinsan ko, parehang patikas sa akin, parehang pariskat. Di man lang marunong sumuporta.
13: Ang
12: bihira talaga. Kapag may negosyo ang inyong pamilya, huwag naman yung pagkain palibre ng palibre. Uy, dugangi. Negosyo yan.
13: Diba, siyempre may inilabas na pera dyan. Kung meron mang ibibigay, abay salamat. Pero kung wala namang kayang discount, ta-discount talaga, huwag na nating ipilit.
12: Uy, dun tayo. Igsoon bitaw na ako na. Igagaw na ako na. Ing na lang ako pangalan. Ing na ako ngalan diha. Ay, di ginoo ko. Imbis na kumita yung tao,
13: lalong nalugi.
12: Walang kinita. Ayun. Pag yan ay nalugi at bumagsak ang negosyo, malamang sa'yo mangungutang yan.
13: Correct.
12: Diba? Okay. Kailangan suportahan. Kung meron tayong mga kamag-anak, may kapatid, o kung sino man yan, na nagde-negosyo, suportahan natin. Bumili ka. Negosyo yan.
13: Pumila.
12: Ganun. Hindi priority rito. Negosyo yan. Ituring mo ang iyong sarili bilang isang customer.
13: Correct. At malay nyo, di ba? At the end of the day, kayo din naman ang makaka-benefit kasi kapag umasenso naman yung isa sa inyo, syempre, nandun na sa puso niya makapagbigay balik sa inyo.
12: Kung ikaw, nagpa-discount, halos na lang, hingin mo na lang yung tinitinda ng tao. Pag ikaw naman nagka-negosyo, ikaw daw ang gawin daw sa iyo yun. Sige daw, Ben.
13: Balikan ka, no? Ikaw nga dati, napapa-discount ka, halos nga pinapalibri mo na nga sa akin yung...
12: Doon ka na nga sa tindahan ko nakatira eh. Mga ganun din po. Diba?
13: Hindi ka naman galit.
12: Supportahan din naman. Shoutout sa mga pinsan ko. Tsaka mga auntie ko.
13: Hindi nga po siya galit.
12: Ayan. Sige. Ay, maraming salamat sa chika mo today.
13: Yan ang ating balita ngayong Martes.
4: Heart FM. Showbiz balita.
12: Oras natin. Alas 7:47 na nagmamadaling umaga. Teka muna. Ano kaya sitwasyon ng ating mga kalsada ngayon?
4: RTA. RTA. Heart FM. Road traffic. Alamid. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA. Heart FM. Road traffic. Alamid.
12: Kasabi niya natin si HBG Joseph Y. Kuratranara ng MRG Taxi. Joseph, good morning!
5: Good morning, Mar at Nel! Tumaas na naman ang gasolina sa ngayon.
12: Naku po, malungkot na balita.
5: Kanina, galing po tayo ng Patag. May kaluwagan pa naman. Diretso-diretso papunta po ng RN Pilais. Maluwag. Nakadaan po tayo ng Baminta Carmen Market. May kaluwagan pa naman. Stop and go lang po dyan sa mga may isang traffic light dyan sa may banda po ng Baminta, Jerbora. Diretso-diretso, RN Pilais. Papunta po ng Marcos Bridge. May kaluwagan pa naman. Diretso hanggang sa punta tayo ng Dengkit Kai Drive. Ganun pa rin, maluwag. Hanggang nakarating tayo ng Lapasan kasi may pasayro yati sa banda po ng Cap Alagar. Maluwag naman, hanggang nakabalik tayo, nakapunta tayo ng Agura Bus Terminal. Maluwag pa naman sa ngayon hanggang nakabalik kayo dito sa banda po ng Semrecto. Stop and go lang po yung masakyan dito sa ngayon, Mar at Mel.
12: Ayos, may pasayro ka sa oras na to.
5: Kababa lang dyan sa banda po ng Agora Public Market.
12: Sige, sige, ingata na pagmamaneho at ingata na mga pasahero. Thank you sa iyong traffic update, HPG Joseph Y. Kuratranara ng MRG Taxi.
5: Yan ang latest sitwasyon ng makasadang nadaanan ko ngayon. Heart Pasada Group, Joseph Y. Kuratranara ng MRG Taxi para sa Heart FM Road Traffic Alamin.
7: RTA RTA Heart FM Road Traffic Alamin.
12: Para sa atin yun, 11 minuto bago sumabit ang alas 8 ng nagmamadaling umaga. Sumayin nyo nga po ang mga mainit at mga pinag-uusapang mga balita para po sa araw na ito ng Martes, Setyembre 22, ngayon taong 2026. Samantala, balikan po muna natin ang ating mga headlines.
7: Narito na ang headlines ng mga nagbabagang balita.
12: Headline sa ating balitang National Comelec, 70% ang handang sa BSKE sa kabila ng panukalang term fixing.
13: House Prosecution Panel handa na sa oral arguments para sa voting threshold versus VP Sara.
12: Samantala, House of Prosecution Panel pa rin, hindi na ipatatawag ang CSU witness sa impeachment trial.
13: At headline sa ating balitang lokal, CDO-LGU nagbabala sa posibleng epekto ng haze sa kalusugan.
12: Darab, nagutos naman na ibalik ang halos 40 hektaryang lupain sa Upper Puerto sa mga petitioner.
13: At balitang lokal pa rin, 90% ng mga tauhan ng 8IB eksperto sa rifle at pistol marksmanship.
12: Sa balitang lokal pa rin, makikita pa dadaang 1,000 pisong halaga ng smuggled na sigarilyo na samsam sa Balingawan, Misamis Oriental.
13: At headline sa ating balitang Bukidnon, Impas Hongkong LGU magpapamahagi ng libreng gamot para sa 3 buwan.
12: Manolo Fortes, may bagong citizens ID na may debit card function.
13: At balitang bukid noon pa rin, kitaw tawagi sa ilang kategorya sa pag-dial 2026.
12: At sa ating balitang Mindanao, Mobile Trans sa former i-deploy para sa mas matatag na supply ng kuryente sa Davao del Norte.
13: At headline sa ating balitang international, Iranian Foreign Minister nagtungo sa Qatar para sa usapin sa Strait of Hormuz.
12: Samantala, 2 naman na asawi sa unprecedented drone attack ng Ukraine sa Moscow region.
13: At headlines sa ating balitang sports, South Korea nanalo sa hockey sa kabila ng pagkakapatugtog ng awit ng North Korea.
12: Sa ating showbiz balita naman, kapatid ni Kim Chu, arestado sa 124 na counts ng qualified death.
7: Heart FM Balita.
12: Oras natin, 10 minuto bago sumapit. Ang alas 8 na nagmamadaling umaga, makinig muna kayo ha. Halos tanan online na karon. O siyempre, ang paborito sa kadaghanan, ang pagpamalit online. Masayo na ang online checkout gamit ang GCash Pay Online kay di na mo ginahanglan ng bariya o wala na isuklian pag-abot sa parcel. Para walay hassle sa online checkouts, gamita ang GCash Pay Online. Sakto ang payments, safe and secure pa gamit ang GCash Login Safe. Kinahanglan lang biometric confirmation o fingerprint sa phone para ma-confirm ang bayad. Para malikayan ng scam. Para malikayan ng failed transaction, siguro ha na adunay sufficient funds ang imo GCash wallet. Mao nga mag-free cash ina gamit ang official GCash partner merchants sama sa Pure Gold, Palawan Express, LBC, Bayad Center o uban pa. Para kumpleto ang imo pang shopping, walay fees, walay kaltas. Siguro ha lang ang perming na isulod na GCash wallet pinaagi sa regular nga pag-cash in para perming ready sa online shopping. Ma-enjoy nimo ang free cash in hangtod 8,000 pesos kada bulan. Hassle-free gear ng online shopping gamit ang GCash Pay Online. Para tuloy-tuloy ang checkout, dapat perming well-funded ang GCash wallet gamit ang free cash in. Go with GCash Pay Online para sa sanktong payments, secure checkouts. Visit the GCash Help Center or call 2882 for Globe and TM 0272139999. Other networks fees may apply to know more. GXchange Incorporated is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas. GCash, zero cash and fee. Walang kaltas. Free cash in up to 8,000 pesos monthly at GCash Partner Merchants Nationwide. Abang pecha ngayon?
13: 22.
12: 22? Uy! 90 ano na lang? Ilang araw na lang?
13: 94 days na lang. Pasko na.
12: Ano pa nga ba? I-feel na natin.
13: Ito nga. Ito medyo malungkot na balita.
12: Ayan, sabay mo na to sa Pasko. Sige.
13: Ito nga yung pagtaas kasi nabanggit kanina ni HPG Joseph. Yung pagtaas nga ng presyo ng gasolina. Nako. Ay aabot lamang ng 4.20 pesos hanggang 4.95 pesos ang itinaas ng presyo ng gasolina.
12: Ay!
13: Abang sa diesel naman, 8.40 pesos hanggang 10 pesos kada litro po ang itinaas. At sa kerosene ay 6 pesos and 7 pesos and 90 cents kada litro.
12: Ay ka.
13: Ang talagang ini-price hike ng presyo ng kerosene. Ayan, medyo masakit sa bulsa.
12: So, sa lahat ng mga drivers, agwanta na saan. Sige lang. Ganun talaga ang buhay. May tumataas, may bumababa. Parang bandera lang yan. Ha?
13: Parang gulong lang din
12: yan. Exacto. Magpapasko na. Balik tayo sa Pasko.
13: Pasko tayo. Doon tayo sa masaya.
12: Adit tayo sa masayang balita. Ay, mga shoutouts natin. Tirahin mo na.
13: Hi, Tugales family. Maganda umaga po kay Mami Elaine, kay Sir Nicholas, kay Sir Glenn na nakikinig at nanonood sa atin dyan sa may barangay 17 Burgos del Pilar. Happy morning. Okay, thank you.

0: Pag. Ito naman si Mami Lilian Puzon-Gayev, nakikinig din sa atin to mula sa Barangay 17, Burgos del Pilar.
1: Pinahirapan ako ng haze. Anyway, magandang umaga Amy Balomadres. Magandang umaga daw kay Clark at kay Mami Marilyn. Mga taga-kamamanan kay Mayor Miles. Good morning.
0: Good morning din kay Sir Efren Wayan dyan sa may City Homes, Malanang Upo. Thank you sa inyong pakikinig Mayan sa Wayan Bunta. Family, Mayang Bunta.
1: Efren! Ang laki-laki mo na.
0: Nakikisabay sa countdown si Sir Efren.
1: Oo, Efren! Magbalot-balot ka na ng regalo dyan. Gemma Balangat Pupos, magandang kumaga. Shoutout sa tanang mga taga Zone 10 Upper Carmen. Maraming salamat po sa mga taga Upper Carmen for listening.
0: Thank you, Mami Gemma. At si Mami Nilda, ti Boyen Padel naman na nakikinig po sa inyong sariwang balita. Dagan salamat.
1: Remedios Gimelo, nakikinig sa atin all the way from Crystal Maramag. Maying buntag, Remedios!
0: Thank you din sa pakikinig. Ati Marifel, Dikito Ahes. Ayan, shoutout sa kanyang mother dear. Si Mama Inday, I love you, Ma. And team Turok Butoy. And thank you so much, Heart FM. God bless you too, ate. Thank you.
1: Ayan, Sevilla family daw, Gimelo family, nakikinig sa atin ang Palma family. Mga taga-Maramag din ito, Maying Buntag.
0: Ito rin batiin natin si Angelo Pitogo Guide. Shout out kay Elizabeth Factura. At sa kanyang kapatid si Arnold Pitogo, Annalyn Pitogo, Aldrin Bernabe Arman. Ayan, watching and listening from Barangay Kamamanan. Thank you, and God bless. Ayan, thank
1: daming nanonood at nakikinig sa atin dyan. Sa may kamamanan,
0: Sa may kamamanan.
1: Talagang Heart FM country yan eh.
0: Correct,
1: kamamanan na yan. Lalina Bonitalia Wiso, magandang umaga sa inyo. Shout out sa King Louis Barbecue na hanggang ngayon hindi ko pa natitikman.
0: Ako din.
1: Oo, nandyan yan sa may Peso, Trinitas, Bugo. Alayo naman kasi din eh.
0: Oo nga naman.
1: Bugo.
0: At si Lola Lalang, nakikinig, 1-2-sawa. Ayan, mula sa Hanupulan, Claveria, Miss Samis Oriental.
1: Aba, dyan sa may Claveria na hanggang ngayon ang mais nila, hindi ko pa rin natitikman. Kumusta kayo lahat dyan, Lola Lalang? Papasko na naman, tatlong Pasko na tayo magkakasama. Yung mais nyo dyan, hindi ko pa natitikman kung anong lasa.
0: Masarap nga daw dyan, sabi nga daw nila.
1: Ay, taga dyan si De Torre.
0: Si
1: Tonton. Shoutout dyan, baka pagdala ka mais.
0: Gusto mo talaga matikman yung mais nila eh.
1: Hindi pa. Puro mais ng CDO nakakain ko eh. Pero malamang galang sa Claveria din yun.
0: Malamang. Merong nakukuha mula dyan.
1: Pero iba pa rin pag galing sa taga Claveria. Diba?
0: Kasi sure kang talagang taga
1: doon
0: talaga. Mula talaga sa Claveria.
1: Gikan sa ilang silingan. Kauntag mais. Gikan sa silingan.
0: Gihatalisa ko ang
1: lami kayo. Aras natin ngayon, isang minuto bago sumabit ang alas 8 na nagmamadaling umaga. At yung nga po ang galipunahan ng mga balitang kinalap ng 92.7 Hard FM Cagayan de Oro at 93.7 Hard FM Bukidnon. Sa ngalan po ng ating mga news writers, Nel Arsiaga, Tony Gonzalez, pati na rin sa ating mga sparring partners sa ating technical department, Engineer Clark John Paul Montibo ng Cagayan de Oro, at Engineer Danmar Jepoy Batchan Sila sa bahagi ng Bukidnon. Sa ngalan po ng buong puwersa ng Hard FM News Department, at sa ngalan po ng aking partner na si Randy Kilos, kami naman ang inyong naging tagapaghatid balita,
0: Nel Arsiaga.
1: Ako naman, Mar Laurenio. Hanggang bukas, ito po ang Hard FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
2: Inihatid sa inyo ang mga legalidad at sariwang balita mula Luzon, Visayas, Mindanao at sa labas ng bansa. Diretsong pagbabalita at pagseserbisyo ng may puso. Ito ang Hard FM.

0: Idilita po ito ng mga plan po.
1: Nanay, kayo po ay umiinom na ng ating rice coffee?
0: Ay, naka-anim na po akong access, pero dumating ang pagkakataon na naubusan ako ng budget. Di ngayon, bumalik po ako sa ordinaryong kape. Alam niyo po, ang dami ko na ngayong nararamdaman na sakit. Yung sisikmura ko, yung pag-iihi ko lalo ngayon ako. Mapanghi kahit kaihi ko lang. Saka, sumakit na naman uli yung katawan ko, tapos yung ulcer ko, tapos hindi naman ako makatulog.
1: Naniniwala na kayo sa sinasabi ko na dapat po tuloy-tuloy yung pag-iinom ng ating rice coffee?
0: Oo nga. Sabi ko sa apo kong 17 years old, gagawa tayo ng paraan